0: Itumele FM. Ke mo shato wa tsebo le boithabiso.
1: Madumela Justice Tungu malume ya tsona. Alfred Jack Rasubuta madula shokeng. Ke Rasubuta o we. Le ba bangwe ba bantsi ma age ba wa karetsa ba o kirego. Ke batho ba o ba khurile go muriti o ba sa ka go ba o dulela go tshwana le ba bangwe. Gore bo Jake le go di ka kwa ditabe mo matume malaji ka ditabe bo mampie. So le khamedi ka Jess. Eh bona ke nga ka bo pedi ma thama khwibini. Eh bo molea Elias Ramaphala bo metse champra mo webo. Bo mothabi Moses Mphatela ke mothabi wa khomo tsa matsubana. Botlhabi a tsere matha se mampa patela a mongwe a tla podisa ba ka chemo le monna a dikanapa e bo mogalebe Hudson Bodu Mamabolo e bo mogalebe Matungi Jonah Mangokwana bo France Mothethe Sotosa Maputa Thama Mothethe a motala go tswa Marune tswana la maka o nyane motho wa bontsho wa matebele motho wa bogwadi machaba e ke bolela ka bo John Malapane bo Mangkopane Ngwakong ke Joseph bo setogolo sa bagata Harrison Stabo Mapallam bo Gabo Mabetwa bo Lawrence Mkhulu Mokotane motho wa bopa ka badimo le batho bo Benjamin the good rakati bo makhuma Paul Rapetso ao bana bo mabio konke tsenketse ba fana ba moshabile ke bolela ka bo Steve Galane bo class machine ke monta re yana motho we bo khonti hookstein mulifi ao bana
2: #FM66
3: ya hey ya wa dibusha DJ Oka wa dibusha wa bana ka mogodi bushang ka gwana gore o professor ya mino bona wa bana ga botsebotse bo ba sentse ba ghetile wena gore o be mo papa
4: Relevo ha kuriwa DJ Okavora. Rufile tsebe le ka fagola Jennifer Sifokwane from Obet Nkopodi Dinare. Relevo ka fago Obet Nkopodi Dinare kama fagola Jennifer Sinke modimo ya leke ho merelevo ka tile joka metla. Hi mo shoke na Abdumela DJ Okana ke tile di cheo na tile o chaisha tafola ya motsako. A o sa ri shiburoko. A sinya ke tla patela. Ke maikele khuinana. Ka mola go la ga se chaba ka mola. Dumela ba

0: heaven. Heaven took you early. A jelly roll. Lechachi le leswa lechachi la sontaga ba bang re lebella morago go baneng mesong ya le khono re be re boloka mesong ya mabane re be re boloka ba ba leng khauswe le dipelo tsa rena re be re boloka ba re ba ratang re be re boloka ba le kana ba rena re be re boloka batswadi ba rena botlhe ba e leng gore ba kgauswe le dipelo tsa rena gomme re re heaven took you early, heaven took you early. Re be re sa rata go phela le bona, re be re sa rata go bona tse dintšhi mo go bona, re be re sa rata go gwerana le bona, re be re sa rata go tswela pele ka leeto la bophelo le bona. E fela Modimo, gobane e le mothomi ebile e le mophethi wa tsotlhe, ke ena a kgethileng gore bao re ba ratang o ba tsea neng, gobane ke ena a laolang nako, gobane ke ena a tshwereng sešupana nako sa bophelo, gobane ke ena a tsebang gore pelo tsa rena di kibakiba bjang. Heaven took you early. Sontaga se se botse, sontaga sa letšatši la masome pedi seswae re sa le mo kgweding ya Phupu ka gare ga meketiko ya Thobela FM. Ebile re sa dutse re re re a leboga re re Bafana Bafana, re lakaletsa mahlatse le mahlogonolo tšatši la legono. Bjale ka ge moporesidente a šetše a ba lakaleditse mahlatse le mahlogonolo, le rena re reng re a tseba gore re na le bokgoni. Letšatšing le ke letšatši le e leng gore dithapelo tša rena ba di tlhoka. Gopola gore thapelo e fitlha gotlhe gotlhe, gona mo ba leng gona ba tlhoka dithapelo tša rena. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo, go na le kona go dumedisa gotlhe gotlhe mo ka ba le gona. Ke re e tla re re le ke letšatši ka sebopego sona se, ke gona ge re thoma letšatši. Re thoma ka go bitša yo maatla, yo a ileng a kgona gore šireletša bošego ka moka, re re a sepele le rena. Re thoma ra feta ka fam ge re boa re tlo tswela pele mošate.
1: Wa tseba maikutlo ao akere ba tsena ka style mahlo ka moka a lebile go wena o le mponeng wa letšatši ka 100 grand i10 ya gago e mpšhampšha e te ya tše 10 e ka ba ya gago e tsenele lehono gomme o goroge bjalo ka boss. Phadišano e fela ka di 8 August. Win a car e thomile gona bjale ga build it fela.
2: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS-a Thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Sontaga se monate, mino o monate, a fa sebola o na le wena. Le ke letšatši mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: over and over. You have been so good to me. E kannete ke rata botho ba gago le bogolo ba gago. Gobane o bo bontshitse ka dinako tsotlhe. O ntlhokometse ge ke be ke robetse wa ba wa ntshosa. Ke gonne go ponya matlho ebile ke gonne go bula matlho. Gare ga meleko yotlhe ya bošego o kgonne go ntšhireletša. Modimo ya sa baleng dilemo. Ke ka fa re re go iswe tlhompho le poko go wena. O modimo wa dinako tsotlhe, modimo ya sa baleng dilemo. Motala wa mabaka. Re o boka morena, re reta leina la gago. A dutse re thabela wena, a re sa phela ga monate. You've been so good to us. You've been so good to us. Or luketse morena, o yo botho, o yo mabobo. Modimo a tletseng ka ditshwarelo. Modimo a sa re baleleng melato. Re feta ka fa.
1: Bula mabati, gomme o boloke bjalo ka boss. Re build it. Ikhweletse lebati la gagare. Le le molded, le builded. Le dipanel tse pedi, tse nne, goba tse tshela. Ka 31999 fela. Promotion e thoma ka di 24 June go fitlha di 4 July. Re stoko se sa le gona. Go na le dipelo. Boss Deals, di thomile, ra build it fela.
0: Oh, le ke le tjatji, madume a mabotse. E ke a lebisa go wena, le wena, le wena, le wena, le ola. A ke sa lebale le wena. A re kopane gape e tšatši la legono go tlo matlafatšana moyeng station sa mmamoratwa thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo gopola re kopana go wena mo maphotong ga 87.9 o fitlha fa le go 92.91.2 maphotong a frequency modulation wa re tshwara gape mo mafaratlhatlheng a internet go www.tobelafm.co.za wena re theleditseng ka DSTV o re tshwara mo go 815 tsoga wešo o ri le eke letšatši o re ke tsogile moya wa ka a o rete leina la morena ka dikoša dipina ka moka tšeo di nyakang le godimo leina la gago le retwe ka mehla a re leboge botho le pabalelo ya gago gobane lerato lotlhe le mo go wena tsoga wešo o rete morena ka maatla a gago le ka kgopolo ya gago le ka moya wa gago Jehova dibitša rena di hlatswa ke wena wa re tiša ge lekgo le fihla ge lekgo le tsena ga o lape Jehova gore bontšha lerato ka metlha pelo ya gago ke e telele Jehova o mosa ebile ga o fele pelo o tletse ka khutso le lerato o phahame morena o phahame ka legodimo di ka re vume le le sa re fime di bitša leina la gago di go reta le mangwele otlhe di re wahalalela.

0: phela ha monate ka le shoko le pabalo ya haho o re pulisi tshe ka mohawa wa re fa di nio tshotlhe tsa haho ke ka fa re reng re kola haho ke le golo le dula le re thabishitse le re thabisha dipelo ka mehlala mabaka ka mehla o re tshwarela dibi tshe sa balweng Jehova, Jehova, how le ba le ho hawe la batho ka moka ba ba shitetseng. Ke ka fa hore re tshatla le go di ri sha hlompho le poko go wena. Le mora. Le kele tshatsi la go moreta ta fita hore ke tabe tshibo tle ba go ntshera ba re a re ngwa ko ngwa morena. Motho a re na me di khorontsha ho Jerusalema. Baba ngwe re robetse ri na mi tshe di fatlhego tsa rena ka go kwa tshe re sa rateng go di kwa maphelong a rena re tsogile baba ngwe ma ba ne re boloka ba hore ba ratang le legono re tla ba re boloka ba ba leng dipelong tsa rena ba hore ba ratang tse ba hore bo philo le lego di laolwa ke yena Chotle di laolwa ke yena madumeshi a ho ke a lebisa go wena gotlhe mo ka bala gona re sepele leeto le mogo gopola gore ka gare go lekele tšhatši a re tlo ba rena fao le apostle Bridget Hawkins yo a tla go batametša pele a sefatlhego sa modimo ditlhologelo tša gago ditlhoko tša gago le tšotlhe tšeo di labalabelang bophelong bja gago a di kgopele go modimo legatong la gago ngwanešu wena o sepelang ka gare ga bohloko lebelela sefopanong gobane ke mo phološo e leng gona a tseba gore modimo wa go bona modimo wa go rata modimo o bile wa o hloka e ba le yena a ka dinako tsotlhe gobane a ka se tiše go tlo go phološa ka gare ga maemo a leng ka gare go ona o tseba tsotlhe o tseba matso le maboa a gago o tseba pheletso ya bophelo bja gago gopola ke tlo kopana le wena gona fale go kotara kerekeng tseo di tlhokang o seke wa tshwenyega wešo gobane lefase lotlhe ke la morena le makokoko a lona a tshe phelang le tshe gwileng di bušwa ke yena e ke yena a tsebang palo ya meriri tlhogong ya gago mina thokore o re tsebile ka gotlhe bopegonyana sa rena o re go Jeremia ko tsebile pele o e ba ka gare ga popelo ya mmago dumelang lena le leng dikgolegong dumelang lena le leng mafelong a go tšhela dipetrolo makhura dumelang ba ba leng di-police station dumelang ba dikgoro le botlhe ba lootlelang ke re leke le tšatši le seke la lebala go bea setlhopha sa rena sa naga ra re leke le tšatši leo morena a tla bang le bona dumelang gotlhegotlhe mo o ka bang o le gona lerato ke leo tšatši la legono ge re na fao le Dr. NG Rasakanya re sa tswela pele re le kgweding ya botate ra re tate gwerana le bana ba gago tate gwerana le bana ba gago go lenyalo laka Bishop Jonas Masutla o tla ba a bolela ka diphiri lenyalong dumelang botlhe ye ke tobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso le ke le tšatši
1: le ke le tšatši se sopola sa lekgono se re Every sunrise brings a new chance to rewrite your story. Yona e hlalosa gore le tshatshe le lengwe le lengwe ge le hlaba ke sevaka sa gore wena o ngwale kanegelo ya bophelo bja gago leswa mošate
2: mo go tshwarele FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Sepega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le afa sebola le ke letšatši mo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

Yes, God will do it again. He'll do it again. Uta dira gape gobane gapa le lo wa gona. Gapa le lo ke morena wa rena, a Shelley Caesar, he'll do it again. He has not changed. Don't you know God has not changed? Or gabele la tafita go di koronika chapili di koronika cha masumi pedi sinyanen etimale sumi uri mopile ga gago ka moka nakiri murena o murena wa bura khulukhuku wa rena ke bona la kara khulukhuku wa rena Jacobo. A go retwe le na la gago go ya go ile a le rena cha tla le khone re ke le chachi la go moreta go bane ke modimo a sa fetegeng o gonne go pholosha Daniele e ka gare ga ditau o gonne go pholosha Shadrach Meshakele Abednego o gonne go fa moshimane yo a beng a di shadi khuswane Davida mo fa matla a gona go fenya sira Goliath le wena di ratse le ba neng le tsona ke sa boleli e ka batho ke bolela ka maemo a bophelo a o kopanang lona modimo ga fetoga o sa tlo go fa maatla le mano a o kgona go fenya maemo otlhe modimo a ileng a gona go thuša Uzia go fenya dintwa tša gage modimo ya ile a gona go tswalela melomo ya ditau gore di seke tša mme tša Daniele modimo a tleng a bula lewatele le khubedi go diripatše pedi ba Iseraele ba kgona go tswa bokgobeng Egepeta modimo a ile a kgona go pholosha Daniele go kgoši Saulo modimo a ileng a kgona go thuša Rute Estere le Josepha le ba bangwe a ka se palelwe ka maemo a gago a bophelo a ka se palelwe ke maemo a bophelo a o leng ka re gona tšatši la lekgono re segwera sa gago bjale ka tate le bana ba gago se tsošološe tšatši la lekgono e re bana ba gago ba go rate ba pala le bana ba gago bontšha bana ba gago lerato o ba botse gore ke ba bohlokwa fetša nako ye ntši le bana ba gago bjale ka tate re feleletša kgwedi ye ya June bontšha bana ba gagwe lerato go tshwana le ka mokgwa Jacobo a ile a bontšha bana ba gagwe lerato e re modimo mphe maatla a go bontšha segwera se seswa go bana ba ka le lena bana bontšhang tlhompho go botate wa lena re sa dutse re le kgweding ya baswa re re bontšhang tlhompho go botata lena barateng le ba botse gore ga gona papa wa go tshwana le wena mo lefaseng you are a champion o nkgwete o kgoši e ke na fa le mora o na le tate ke bolela fa o ka Gerald Levette o na le tatagwe Eddie Levette o re papa o bjale ka moya o kgonang go nkuka ka ya marum tate ke a leboga
tate o na fa le morwa ba bolela a re bona ke bjale ka le nnong I can fly higher than an eagle because you are the wind beneath my wings. A re beng botate bao re matlafatsang bana ba rena ra ba le bona ka dinako tsotlhe ra ba rata ra ipha nako ya bona. Daddy, you are a wind beneath my wings. Wa tseba gore le nong le gone go fofa le fofa ka moya la akalala marunga go ka se be le moya le nong le ka se gone go fofa rena bele ka botate arbe moya o gona go dira gore bana ba rena ba fofe ba akalale marunga. Eddie Livette and Gerald Livette.

0: Mango are khomola o letse go lekane bibile ge bolela ere gelela le skela la bele ka batho ba lefase ere gelela le letsiba gore modimo wa lena o gona le skela la bele ka batho ba lefase o letse weshu ke nako ya gore o tsebe gore modimo o gona o tsiba ditlhoko tsa gago ke ka fa gona go re reng apostle Bridget Hawkins show ore o letse go lekane kgopela modimo modimo e be yena a tlong o hlakola dikeledi marameng a gago thebela fa mshate wa tsebole bo ithabichom rena mile re tsena sidibe a sama tsidi so Bethesda rena follow apostle Bridget Hawkins se thobela apostle
1: o ya le
0: tsa pumula miyogo
1: a ke khalo golona
0: o goloje go lekane
1: ha o le se go lekane
0: Gulikani yekena ko ya ro bone bogolo bya modimo.
1: O rapetse go lekane.
0: O rapetse.
1: Ke na ko ya ro modimo a tsitse.
0: Ke na ko mina thogore le moniele sebaka.
1: O tsiba go fetola. Ei,
0: mufeng sebaka.
1: Hallelujah, hallelujah.
0: Mufeng sebaka a shume modimo ga rate go shuma mo nang le tlhakatlhakano.
1: Ana kore mina tokore ore o tloro ka tsogone go mo fase ba ka fela ore
0: beta pelo wa more le mo feng se baka
1: beta pelo o mo siele se baka
0: oh yes ke ba apostle bari dilo cha rena le bisha go wena modimo apostle re gopelele go modimo gore modimo a re kwe
1: Matele ke ba tsabela FM re ke tsiye se ba ka se ke le dimedishon ka mo ka mo le nkwang le lo gona ka le pitshela morena Jesu wa go re tolosa. Ba tsenga le tsatsi ke tsoga ka mmina thoko o a reng o re mie o thabela tse o di ratang ka ofela. O re mie go thabela tse o di ratang ka ofela. Thato go phethege ya gago bana ba gago ba kgethege. Ba tiele ke ntimelele ntibolele mantsoro re sepela ka ga ditlhotlho mare thato go thetsega ya modimo o ka bone ke o rapetse o nie ke o di le tse ka moka mare thato go thetsega ya modimo o re tibolele mantsoro ga na mo go gona modimo o tibile e bile e tumetse bolo re tsa yo rapela re tsa yo studio le tsala betosta ro tsena ka tumelo tsena le nna ka tumelo o dumela gore o tlo tso phela o dumela gore o tlo tso fodile o dumela gore o tlo tso tsere di karabo o dumela gore o tlo tso tsere thaba le tsareto le di tso la morena le boko e ka re ga tsitsa re mpusela ma 27 o re morena ke se ye tsa sa ka le phologo ya ka nna nka tsaba mang na nka ba ke kopa ne le tsena morena o se ye tsa sa ka o phologo ya ka o mpo se ye tsa sa ka o phologo ya ka ba go tso modimo e sa le se ye tsa le sa tsina le gone me ye khone wa ya lena wa e bona ke o ka moka le mago le tsena dipelong tsa lena wa di bona wa di tseba di kgopelo ka moka tsa mešomo tsa masea tsa manyalo tsa bana di kgopelo ka moka tsa dipromotione tsa pholo di kgopelo ka moka le ane ya bafana bafana re

tso gore ba se dire go bana ba bona abena ka botate re tshwantse re fe bana ba rena re ba fe molao go me gape re tshwantse gore re ba bontshe re ba bontshe re sa lwe le bona re ba bontshe ka mabobo re ba bontshe etsela ya nnete re ba hlokomele gape re ba kwele bohloko re be le sala sebetsa re ke compassion re ba kwele bohloko go ka lebella mo pesalo me ya legolo le metso ye meraro Psalm 103 verse 3 o tla bona ka mogo bebele re botsang gore ba le ka botate re kwele bana ba rena bohloko re ba tataise re salwe le bona gentle guidance o kwa ba efesu wa tseba gore lentsu la modimo le re botate le se ke la galefela bana ba lena ba efesu ba botshelela a tema ya bone le se ke la ba befedisa bana ba lena ba fe molao ka lerato tobela fm mashate wa tswana bo tabi show le gone re tlhoma setswalle se se swa magareng ga botate le bana ba bona tate o file matla a go ruta bana ba gago you've got the power of teaching tate ere go tlhahla bana ba gago o ba tlhahle o sa ba tshabe ibile o ska hlokomologa go ba ruta dilotso tshwantseng o ba rute go pola mo presta eli ga hlokomologa Samuel o re bona Samuel nga se hlokomologe gape mo presta wile a gona yena mo presta eli wile a gona go botsa bana ba ga o tla boa gore ba palla ke go laola bana ba ga ba ba le corrupt e felam wile a gona go ba botsa a ema le bona a re bophelo bo le bophelang ga ke borati a re tlogeleng gore re le batswadi re palelwe ke go confront bana ba rena ke se re se bitsa passive leadership o bolela le bona se roka phatla thwiwa ba botsa tse o sa di rateng ka lerato bjalo ka tate tseba gore le na bana le na le sele tshwantseng le se dire bibele e ya bolela mo go exoda wa masumi pedi exoda 20 verse 12 ya bolela ka tso le tshwantseng le se dire le mo go ba efesu wa botshelela temapelo go ya go ya boraro Iri obey your parents tlompang batswadi ba lena ba tlompeng se modimo a se nyakang go bana fela ke tlhompho ke ka fao ke reng setswalle se seswa re na fao le Dr. NJ Rasakanya re a se aga tšatši la lekgono gare ga bana le botata go bona baswa ke kgwedi ya lena re a e feleletsa re a e thumeletsa ya matshwanong ya moleti sekuba le lena botate setswalle se seswa ke seo re nyaka go se bona setswalle se se nang le tlhompho le tshepo trust and obey Colin Davison trust and obey re ya fao go Dr. NJ Rasakanya

0: trust and obey. Trust and obey. Tiba gore ka gare ga o tshepana. Wa bona go ikokobetsa go sepelelana le go tshepana. O ikokobetsa go motho yo o motshepang. Ke ka fao trust e sepela fao le obey. O ikokobetsa go sepela le go tshepana. Re ne mme re tsena fa le go. Ema opile tshatshila le khono re bolela fao ka segwera go tshosolosa segwera segwera magareng ga botate le bana ba bona re nemere amogela fao Dr. Enjera Sakanya Dr. Thobela
1: ke dilo tse
0: Doctor, re bolela fao ka setswalle se seswa ge re feleletsa kgwedi ela ya botate le baswa bana ba bona re re re tsosolosa setswalle segwera seo
1: re tsosolosa setswalle re tsosolosa segwera kgwedi ya mafelong e ba bophelo bo saya pele
0: bana ba tsebe maikarabelo a bona go botate botate ba tsebe maikarabelo a bona go bana
1: ke tanguma boloka ke tanguma ba pele mo pele ja bona ka moka
0: bana ba ske ba chaba botate botate ba ska ba chaba bana ba bona
1: botate ba ske ba chaba le pele bana ba bona le ba bona le bana ba se chaba le bana le ba tswa le bo papa bona le le ba le ba ba ja
0: ke nyim ga lebeleji doctor se sileng sa bola ya segwera gare ga bana le botata go bona le gare ga botate le bana
1: ntama tsomo pa ba bo se bo ona ga ntate ba le ba ba we le mo tsena le go tsutsa bana
0: ya
1: le mo dimo go re ba le mo le ya tsutsa pa bo next bulele le mo go sokola le pele ntama botata go bana gore ba buele mo bana ba
0: bona
1: gore ke moene go botata bona gore ke fitoka ka oka lefatshe ka lelapa ka moka kalekama mtomange ntwa mathomo ke go sebe go onela ntate baneng le go tlogela go thusa bana ngwana nkwa a lapile ke ntate a sa tena yoba le ena gore go motswa tsebe go ganya go ba le nako ya go utlwa gore ngwana o nyakane ke tsa bobeni ntate o dula a ditshetswe gomme a bolela le bana ka pefelo le ka go bakgadimola ngwana o boitsa go ba kgauswi le ntate lebadile mo baefeso chapter 4 verse 6 re bontshangore le lena botata go bana le seke la ditsedisa bana ba lena ntate so o dula a ditshetswe ntlha ya boraro puledisano ye e posanetsego ga ba ditate le ngwana ntate la se ngwana wa le go nako le tsebe ngwana o ikwa a se mokgola ka lapeng o gomola go bula sekgoba gare ga ntate le ngwana ntlha ya bone o sitwa go laetsa lerato gare ga ngwana le ntate ntate yo a se kgomele le go nyaka go appreciate ngwana wa gare mafelo ngwana o bona a le teng ge le re batho le segona le kgalemo ebjalo ka koto ngwana o bona kgatlhelelo ka botlhano boikaketse jwa ntate bo bolaya segwera se se botseng baneng ba gagwe bana ba gona bonabe jo banana ba kgona ge ntate a phela bophelo jo seleng bja gagwe ntate o tshwanetse a phele seo a se bolelago o tshwanetse ga beya molao le ena a phele godimo ya molao wa o boletseng se se tla ba bula seriti le tlompo godimo wa gagwe ge ngwana a sena segwera se se botsele ntate a ka se tlhomphe ntate a ka se tlheletse ntate ka mokgalang ba boeletsa and puledisano e ka se be yeo e tlhokileng ngwana a ka se kgone go iteboga ka gonne go iteboga ka molaa ntate a nago ka karolo bophelo jwa gago ka montsemowe ge ntate le ngwana setswalle sa boneng se se botse se se bolaya setswalle se bolaya bophelo bo botse
0: ya gher lebele tshe ke bomang a kereng ke bomang ba re kareng ke mehlala re lebele tshe ka mo bebeleng ba leng gore setswalle se le sa kgwa magareng ga botate le bana go me ditlamorao tsa gona e bile tshe di jwang
1: le ya go bona a re le leng a tsholong go go sida ita mo se me to pa e tlile go tsela tsela
0: ya
1: se tla go bona le ge a tsholong a bona ile a bona ile he talk brother wana bo aminon ka ba e ya go tle ja to bala no le ga itse ja go tsamara go sita fita papa re ga ka mo confronta e o ka ba tsholong o ila boka ona mo rona ntwa gara a tsholo go se ba tsipa re bona a tsholo a pila ka o wa le ba tatawe a ya a kholi go le se tlhogo la o itekele tsa go di matse tsare a re le leng tsa go bo le tsaka mo khanesi tsa pato mitsabele jabobo o fura papa go itsaka o ntse tsere fa tsa go ba bo kwa ba itseo ka thuso ya mmago Rebeka ditlamorago ke gore iseo o ne le go bolaya Jakobo Jakobo o tshabela le gae o tshabela le gae tekano ya mengwae e masome a mabedi ga a ka tswa a bona mmagwe letsatsi la motsholo ka baka la ntwa ya yena le papare Ruben le Jakobo mo Genesis 35:22 Ruben o robala le tsama ka feng tsa tatawe Bilia le ka motlhomiya ba le Jakobo tatawe a mo tshela ba tsara ya gagwe ka la re ga moloko wa Ruben ga a bo wa ba le tapile mo motsepi ka le ba ka la tshela sing e le tlo ba roba ga ga le bule tshika bona o sing le pini o tsinyas bo se tsama ka tatawe 12:17 e le le le mo Kristo mo holo o ja si to khala ba ba ba ba na ba le ba le corrupt ba na ba le di pilela mo di bo a tlhola la pala e le ba roka muka ba kwa ga le tsa le tee ba le tee a re ka ya thupiwa e le le na a kwa ga e kwa o le a re ka e thupilwe Solomon le ka fita ba fita o ile a roka mo ba ba Solomon e ja Solomon a gana go kwa mrela a re gana go kwa mrela mmimo a khaura ntsha moloko wa Solomon ka ba ja ba tlhankela le dimishini wa matselelo ke mo rame timedi le tata o bo Luke chapter 15 mo rame ga go kwa ya gale ka tsela ya kapeletso ntata o a mofa a tsiba o le mofa ga o mokhonje papa sa phela re tsana la be pa le tapa la ikweta le ja di kolobe ma khumo ka ka sepeji yo re bona le tamarao ka re le tshwa mpeng ba ba ile ba tsene le go wela se se botse ka re ba mo tapile ba ba ho
0: nete e kannete doctor go toga go le botlhokwa kudum gore re nabele ka botate re se ke ra tšhaba go eletša bana ba rena re se ka tshwana fao le mepresta ele bana ba rena re ba botse thui re se ka tšhaba go ba botsa dinnete na go tlhokoga eng gore setswalle sa botate le bana setsosoloswe ke eng tšeo di nyakegang
1: go le botsolme tsa ditate le bana setsosoloswe ka mathomo ele ke mmitate e ba le nako ya go rapela ge ba wena le bana ba gago ga lena setswalle se se botse goba bana a ba le setswalle se se botse le bontate wa bona gore o tle o kgone go imokisa mofeleje ere ke ya mantsha gore e ba le nako ya go rapela o rapele modimo wa gago gopele modimo go nolofatsa pelo ya ngwana yo ge e le gore ke ngwana yo a sa nyake go bona ntate ge ntate le ngwana ntate le ngwana ba gopela modimo ka thapelo go nolofatsa pelo modimo o dira motlholo ka e ke re boletse mo Mathayi chapter 4:6 ka mantšhwa mangwe ka mathomothomo ntate e fa modimo seemo seng sa gago le ngwana gago ngwana e fa modimo seemo seng sa gago le papa nka bobedi tea kgato bee ka morwa wa motimedi morwa motimedi ola tea action o ile a re ke tla tsoga ka gontate e took initiative a o le yo mongwe wa bane sebete sa o thoma a o le yo mongwe wa bane nna ke a thoma a ke na taba le go situation e fitlhetsenke fa Luke chapter 15 yo mongwe o tshwanetse go bolaya goba go roba ape e beng e le gona mo a go thobelane o nyakolola gore wa poso di mang pride e ya kgwe gomme go aba le action e ka ba ntate o ba ngwana yo mongwe a ntse initiative yo mongwe a thome o ka thoma ka tsela moyaya wa formela yola goba o ka mogolela tax goba o ka le moetela wa lebala jotho ka mbo wa re ke ya go lokisa setswalle se ke ya go tsosolo sa setswalle se nka boraro e boa mathomo go bela tshwarelo lamentso mangwe lebala jotho ka moka ka rona le morero wa go tsosolo sa segwera goba setswalle own your part without blaming the other one e ka ba ntate o ba ngwana Reuben, Absalom, Jacob, Veloba, Kaleva Saga, and Jerry Caramelo, Gaulutisa. Never is the way, no apostle. We are Gaulutisa, Morero Gulutisa, Marcelo, we are a wonderful child of the way to the moon. Nicaragua, Pier Lenta, where Ubisisum is the more women. Leo Moro Yera, Mutil, Unia Ubisisa. Mothieleke pheletsong o nyaka bophelo di loka e loka ile go kwa wa simela go ya pele ntlha botlhano ala go tshepana leswa tshepano ge ntlha ga e tle ka lebelo e tsea nako otla o setswela pelo botlekela mantswa wa boletseng boletseng di a ikoloka ntlha bofelela bia melwane go tsee eita tholantwa gomme o sa boela go tsona epotse o re mo ditlotsong lokisa nka bosupa e ba le tshepo le tumelo gore setswalle se a boa sesolo sa segwere e tla ba gona ga lela mantsi ka moka a o boetsang morago nka boseswae bolela letshegofatso e seng thorako ge ba ontate bolela bobotsi ka ngwana wa gago ge ba ngwana bolela bobotsi ka papago o tlhoka yo mongwe go yo mo tshepang gore a eme le wene ka rwa ntlwa e ebile a nyaka yo mongwe gore barwabagage ba be le boikarabelo nka mafelelo kgephate ba lelano ya go tlhoka condition o seka ba dicondition yo ipotsa legoi ke a lokisa mafelelo mothobetsa setswalle se ya go boa o tla bontse o solositse segwera fela se le se sepite gare ga ditate le bana ba gage
0: Doctor re tloga re leboga kudum motho a ka lebelela wa lebelela re lebeletse ba bangwe bao e leng gore ke bora kgwebo bao ba atlegileng kudu wa lebelela setswalle sa Dr. Kaiza Motaung le bana ba gage papa o dutse kwa bana ke bona e leng gore ke bona ba ba lebelelang gore kgwebo ya ka mogae e tswela pele ke bolela ka setlhopha sa Kaizer Chiefs wa lebelela gape le Orlando Pirates wa lebelela foo tate Evan Khoza Dr. Evan Khoza o ditse kwa bana ba gage e ke bona ba tswetsang kgwebo setlhopha pele ke setswalle se se botse seo re ka kgonang go se bona wa lebelela foo Dr. Patrice Motsepe le morwa wa gage setlhopha se sa tso ebile se sa tso thopa sefoka sa bobedi sa kafo e le ngwana yo a tileng setlhopha pele gobane setswalle sa gage le tatagwe ebile setswalle se e leng gore se na le di-fruits se na fa le dikenywa gobane setswalle se se lokileng magareng ga tate le bana se tlisa dikenywa tse botse
1: ebile setswalle se se botse ya lekantate le bana sila o dengasi iupili. Legasi o dengasi, lega da tola, enta ta ya tola. Mara dat problem, ma dat, nsela ikemile. Ia uchola pili mi mwara yo mi mwara. Liena, banana ola ba uchola pili mi mwara yo mi mwara. Kotikone genu sa uchola, sa ane kutuali kutuali. Rimwara ane dengasi. Rimwara I'm not going to be able to do it.
0: Le bo ya la doctor ge re felletsam wa lebelela khabeali yo ileng a thoma khwebo ya dikoloi Henry Ford hona bele khwebo i shetse le batlogolo go bane a biala legacy ye botse
1: Doctor.
0: Re tloga re leboga kudu re tloga re leboga beke ye ba ka sekgone go letsetsa ka baka la mabaka a itseng re tla re botlhe ba ratang go boletšhana le lena e be go thoma beke e tlang
1: abankgwetse mo TikTok abankgwetse mo Facebook le YouTube Dr. Engeng Rasakanya
0: a re lebogeng lebelele tšatši le le botse
1: Amen and amen.
0: A segwera magareng ga botate le bana ba bona go khopela tshwarelo go bana ge o ile wa phosetsa bele ka tate go khopela tshwarelo go tate ge bana le ile la phosetsa tata lena thobela fm moshate wa tsebo le boithabiso le ke le tjatji
2: Mommy, I'm going to go to the hospital.

0: This song untate yo lengore o be o hlepishitse o palela ke go fa bana ba gago molao mohlomongwe lerato la gago go bana ba gago e le leo le feteletseng le e leng gore o bo palela ke go ba kgala o rata go tsosološa setswalle se seswa le segwera se seswa le bana ba gago o re botsetlhe mohlomongwe o ngwana o na le mengwaga ye mentši o sa boledišane le tatago o re tate ntshwarele o na le botate ba bantši ba e le gore ba ba na le dikgwebo kgwebo e sepela gabotse gobane a sanka a beya motheo o mokaone e re ge a tlhokofala kgwebo ya wa bana ba palela ke go tswetsa kgwebo pele ka baka la gore go be go sena motheo wa maleba thobela fm mošate
1: mošate mokatobolale kaena
0: re gona le kae papa
1: awa rona awa re le bo modimo a re gona tsoga le bo go godimo wa fanta bana re na bo ntate re se re boima ba ra re ka ba bela molao bo bomme ba ba re o gatelela ngwana ba re tswala ngwana lena ga golo sana le bana ba bane a di-stage ka mokadi a tsamaye le tsona jalo ke mo bomme tshwanetse ba tlhokomele tetemana eo gore ne especially ngwana ngwanyana ba re ae o lebeletse ngwane too much o tlogele jalo ba re beya ka fasa kgatelelo bomme especially mo baneng gore o beela ngwana molao gore ngwana ga re ga fa tlhoko go nyaka mo jarateng ditšhomi e manyana kaka ditšhomi ba re ae tlhola ngwana
0: e tla go botse gore re na bontate re ba molatong gobane modimo o re laetse gore re dire mošomo wa rena bele ka bontate le ge e le gore mohlhomongwe bagomadi ba rena ba ka ba hlepiša rena modimo mo go ba efeso ba botshelela tema ya bone o re file molao wa gore re ebe rena ebe rena baruti ba malapa a rena ebe rena baperista ba malapa a rena re tshwanetse gore re bone gore malapa a rena a sepela ka molao
1: ka nnete mosadi bona ena ke nnete a tlhola bana a thusiwe kati bola re baperise ba kwana lapana re manaa
0: ke a leboga wešo ga rena chance ebile ga gona mo re ka tšhabelang gobane re na bale ka botate re boditswe mo go diteronomi wa botshelela temana ya bosupa gore re fe molao ebile re rute bana ba rena tumelo ke molao instruction it's a command le ge re ba kwela bohloko re tshwanetse re ba fe molao batho bala fa mošate wa tsebo le boithabišo a dumela gotlhegotlhe mo ka ba le gona gopola gore go lenyalo laka re bolela fao ka diphiri ka gare ga lenyalo nna diphiri di dirang ka gare ga lenyalo motheletse ke a bona wa letša ke tla go tshwara morago ga ge re boya papatsong mošate
2: wa tseba maikutlo ao again ba tsene ka style matlho ka moka a lebile go wena o le mponeng wa letšatši ka hande grand iten ya gago e mphamtha e tee ya tše 10 e ka ba ya gago e tsene le legono gomme o goroge bjalo ka boss phadišano e fela ka di 8 August Winnaker e thomile gona bjale ga builded fela
0: a thobela fela mošate
1: Tobela.
3: ka the pastor sa bo tere tere m matlo se mo ya mantata la mo khala ke nnete ke le mo ntate re sentle bona se tsone se se tsone ba ba rena ke le tlhile wana mo o di tsone se se tsone ba o mo khala o le ntate ke na le tsone go ba se mo khale ka tlo ba mo khatlela ke a le mo tshwana le ka tate gore se tsone se mo tsa se se ga botse mo fa se ga na le tsone tsone le ka tate o mo ikara bolo o mo ntse tsebeng

0: se fapano ke se fapo buyo wa mokwena se fapano nga ke mori leng ra pholoswa gona ka ba ka go pola mina thokwa re se fapano ke bo ha wena morena ke nako ya lenyalo laka ke re buditse ka re le gono yo le gono go tlofisha ka mola for Bishop Jonas Masotla Bishop Thobela
1: Thobela fonto.
0: Eh Bishop go afisha man go afisha dipiri go afisha wa ireng ke tlobole bike man hey hey hey go tlo afisha
1: o bui go fantastic
0: Bishop go buima
1: ya ire re mo ke se e tlo ga fatse go na le go tswarelana sephiri go na le go tswara sephiri sa lenyalong. Go tshwarelana sephiri ke gore ke ge nna le molekane wa ka re sa botsane ditaba ke dišišhile mara jale go na le go tshwara sephiri sa mo lenyalong gore te ke tsa ga sebola a dike
0: a di a kwagala
1: jale re bolela ka eo ya gore o di tshware di seke di a tswela ka ntle.
0: Alright,
1: context.
0: Oh yes, what is sorry? Keep it in the family.
1: Keep it here. This kid is atwa.
0: Okay.
1: Ni tya kamuka ye ina ni tsabona.
0: Hey!
1: O tloga ha le gore o la lipina yong wa ditsini re bona teacher fantastic.
0: Mm.
1: La lipina yong mo ya khorale ine iri. Ka ba tsaruna dia pepeswa.
0: Dia pepe

0: tola fa mshate wa tsolo bo ithabiswa re faneng di atlare berla ka letselwa fana mafana e phenyo ibile mhlomongwe go tsoba o mongwe le gore ke adversary ya gagwe go bana le nyalo ke selo se botlhokwa re mo lakaletse mahlatse le mahlogono le bohle ba leng tšatšila bona le matswalo tšatšila le kgono le bona ba lakaletse mahlatse le mahlogonolo a thobela fa mshate mshate thobela wešo
1: ke tsone ka go ba ke nire ke la ka le tsama tsa ke le ma tsone le go ba fana ba fana le kgolwe gore ke se mo di ma ka a ka ye pele la pele a ka ka ntse le tsogo ya go tsala go nna e ya ka pele le la pele
0: mhm
1: ya ne e ne tsela di tsa di ke ke fa ba ya tsala mala pala tsala o
0: mhm
1: la pala la ke di ya ga ke ka ta ke ba se le ka ba kuru wa mphatsene
0: mhm
1: la pala bu kuru ni a ke na pe ma di re ka tsene wa mphatsene
0: mhm
1: ke go e ke fa le ya ta e la pala la wa na mo ni ke ma ni ke ka ma ya ni e ka ba mo lo ka mphatsene
0: mhm
1: ke re mo ni se a ja ba ke ni ga ba fa ka tsene le tsela ba le
0: Reale boga, tu bela FM fanang di atla.
2: Morutse se bona metsogile.
0: Re tsogile le kae?
2: Arle boga.
0: Mosha.
2: Re ya tsa le ba thabela tana ko ni tsalo ale go beka sfate.
0: Mm.
2: Sa tuma se nna mela le sutye go ga mothapo.
0: Mhm.
2: Sa na se nna mela le dubu za Nigeria.
0: Mhm.
2: O se tlhopa sa nna ga ke re hashtag re ya ba tshepa.
0: Hashtag re ya ba tshepa.
2: Mm, ba tle pele go go phagamisa flaga sa South Africa.
0: Sepiri sepiri ne le sepiri
2: ne ne ne ne ne le nyane mara le tshuba le direta ba tshele ke dikholokuru
0: etse bela fa mshate
1: go ba le mruti sula
0: mshate o mogolo
1: go bona le Joel ga di wa nna pega mo beisota
0: Joel
1: eh
0: mm Joel ke mo profit
1: a ke tlhomela ka o le gui o la ka le tsaba fana ba fana le jadila mmamo ka kere ba itsepe ebe batho ba tsebo gore modimo ona
0: mhm
1: ke fandi ya tale ba ngwepe ka moka ana mopeitso tsa le mathakore ka moka o ya bo eldo
0: mhm
1: ke go ke fane le ba ke ka diata le bona ke ba bo mutwala ke gore ga di a re
0: mhm
1: ke tsene le ke ka ba ani popo kwa sotoma kwa ke le bona aba fane diata le nna ya le bua mutifo
0: ke go le bo re sho farang di atla ga tobe le FM mushati
3: mushati o farang di atla mo ruti se go lana kai
0: re go lana kai
3: re go lana papa le go lana le mo le ke film mo mpa ga mo tutu ga na itse le ga ga mo le po ga mama
0: o fili
3: ke go pela o fana di atla le la pala mo le ga di MC ngwana sai ka le tutu house
0: mm
3: ke go pela o fana di atla le la pala ka bo peisi swa fukwa mafefe sa di weng
0: mhm
3: ke femele ke ka la pala muruti francis fala kwa ga thaba matsoko
0: a re lebogeng se
3: thank you muruti sa
0: a tsamela fa mushate
4: fantastic mushate wa tsweli ke ha di tsepi
0: tsweela
4: le bona ga mtsatse
0: re bona le kai
4: Bona,
0: ba fana ba fana se avena.
4: Bona ba fana se avena pedi.
0: Mhm.
4: Ba go rwa la tsone pa o tsena.
0: Mhm.
4: Ke ra ka o tsena ka le mang ho le a ka tsena ke le se ka ka ra mo nna ba wa le mang ha tsa ka ke ka ka ya.
0: Mhm.
4: La nna mo ke le le ka mo bo ka tsena ke ka mo. Ba nna ke le ka mo. Mhm. Ba mo.
0: Mhm.
4: Ba mo ka mo ka ga e ho.
0: Mhm.
4: bana mkhuba nemeka nemu shat
0: shat fanang diatla a thobela ke nnete re lakaletsa bafana ba fana cha chile le botsela phenyo ka Canada ke Daniel Mahlala ga Primrose thobela fa mushate
5: hashtag lekele chachi murana sibola ka gaseng khotsong grata go tsiya sibaka se ke se lebi sho go bafana ke fane di atla le bona ke re modimo wa go sepala le modimo wa leshoko modimo wa re gago le modimo wa go kwa dithapelo tsa bana ba gagwe ke a gopela ke gopela sehlopha sa rona sa bafana bafana se se tlo go tšea go karolo ya papadi le kgono ka 9 o'clock ke re ga o ba kgontšhe ba fenye papadi papa gobane wena wa kgona ebile ga o palele o kwa dithapelo tsa bana ba gago ke re ga ba berekišana ka lerato le tlhomphano le kwešišano le tshwarišano ba fenye papadi kwana dimaboya ka kwana moloto thumošate
0: ke go leboge kwena di go ralo a re itukišeng re itukišetse go tlo theletša fao tirelo ye kgethwa yeo e tlogo gore maatlafatša tšatšing le lekgono ka Apostle Bridget Hawkins.
6: Ke a le dumediša ka moka ka lebitšo le e tletšego maatla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nasareta. Amen. Apostle Bridget Hawkins Hospital Ministry mo Polokwane. Ba tieletše ba thobela FM re tšwelela pele re tšeana kgopu le ntšweng la Modimo. Ka ge re tšwelela pele re tseba gore ka gare ga kgwedi ya baswa le ya botate. A re yeng gote re hwetše palo ya lentšwe la morena bukung ya Jesaya 40:28. Gomme yona e balega ka tsela ye. Aga o tsebe. Aga o se o tšhuwa kwa. Morena ke Modimo wa neng le neng. Motlhodi wa megomo ya lefase. Ga a lape, ga a fele maatla. Ke yo tlhaloganyo. Ba ba lapilego o ba neya maatla maswa. Ba ba fokolang o ba kgontšha tše ntšhi. Masogana a kgathala. Ba maatla le bona ba lapa. Ge le bagolofedi ba morena bona ba fiwa maatla maswa. Ba tlhatloga bokanong ba kganyela ba sa lape ba sepela ba sa fele maatla. Modimo wa rena re leboga palo ya lentšu la gago. Re thuše ka lentšu la gago. Re maatlafatše ka lentšu la gago. Re boledišše ka lentšu la gago. Re fetole ka lentšu la gago. Re kgopela tše ka moka le go leboga ka lebitšo le e tletšego maatla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nasareta. Amen. Ba gešo le ke lona lentšu la morena tšatšing la lekgono ke yona mahebetšwa ke Modimo ka sebele. Lentšu le le na le maatla. Lentšu le le a phela. Lentšu le le a phediša. Ke lentšu la Modimo. A letšwe fela la tlhoka nepo. A letšwe fela la folotša. A letšwe fela la se fetole ke lentšwe la Modimo. Mo le fitlhago gona go a kwagala e re bibele ya ka lena le maatla lentšwe la Modimo le a pholeletša le a tsenelela le a arogantšha pelo le letswalo le tsena lerapong la ba la fitlha mokong ke lentšwe la Modimo. Bjale batheletši ba thobela FM mo re balago gona bibele ya ka e bolela mantšwa gore ana ga o tsebe na papa ka re ga kgwedi ya bo papa a na ga le tsebe na bo papa bjale ka ditlhogo tša malapa a na ga se tšhola kwa na gore morena yo ke Modimo wa neng le neng ga se tšhola kwa na gore morena yo ke ramatla otlhe a na bo papa se tšhola kwa gore morena yo ke wa okame malapa lena e reng ke bolele mantšwa gore he re ka tseba gore Modimo ke ena ramatla otlhe ra mo lemoga bjale ka batswadi o tlo le rwalela bo papa o tlo le thuša o tlo le ralelela o tlo le kuka e tsela e gana o tlo le kukela ka lebitšo la morena Jesu. Modimo o tlhoka go tshetšwa o tlhoka go etišwa pele bjale ka bo papa nko le tshepe Modimo mo tshepeng bjale ka bo papa o tlo le rwalela baswa tshepa Modimo a na ga le tsebe na ga se tšhola kwa na gore morena yo ke Modimo wa neng le neng ke motlhodi wa megomo ya lefase ga a lape ga a fele maatla ke yo tlhaloganyo e sa felego. Modimo wa rena ke ramatla otlhe Modimo wa rena ke komang ka nna Modimo wa rena a fetoge a felelwe dilo ka moka di laolwa ke yena dilo ka moka di dumelelwa ke yena go tšotlhe re fenyetšwa ke yena go tšotlhe re thušwa ke yena ba gešo are motsepeng ke modimo ba tsheletse ba thobela FM ntumeleleng ke bolela mantsore modimo o ke bolela nka yena ke o a letsibileng tlholego ke modimo a tlhomamisitse matšatši a lena a go phela le setšhola ba gona le lona le letšatši la legono o le tsibile le setšhola ba gona bjale ka botate le baswa a na ga le tsebe na ga setšhola kwa na gore morena yo ke modimo wa neng le neng nkore monyakeng hle a sa hwetšagala a re monyakeng ke modimo a re monyakeng o lokile a re monyakeng o phagame a re monyakeng wa tshepagala a tshepagale fela gomme o tshepagala botshepegeng ba gagwe e re bebele ya ka modimo o ke bolelang ka yena ga se motho a se morwa motho a tshepiši a folotša a bolele a se phethagatše tše ka moka a di bolelang di a tšwelelela ba gešo a na ga sankala kwana a setšhola bona gore morena yo ke mongwe wa bohle gore morena modimo wo ke wa neng le neng gore morena modimo yo ke makgona tšotlhe na ga sankala kwana ke gopela amen go batho ba ba reng rena re kwele wa tseba re mmone a re lwela ra mmona modimo a re thuša bjale ka bo papa re mmone modimo a re godišetša malapa re bone modimo a re kgoboketša re bone modimo a re lwela re bone modimo a re šetša re mmone modimo a re rwalela ba gešo e re a na ga le tsebe na ga se tšhola kwana gore morena ke modimo wa neng le neng ke motlhodi wa megomo ya lefase ke rata ya gore ga lape ga fele maatla ebile ke yo tlhaloganyo e ga lape a fele maatla ke yo tlhaloganyo he modimo wa rena ga lape a ka se go lapele o sepela mo o sepelang le o ka ba o sa mo lemoge bjale ka modimo a ka se go lapele a ka se go felele pelo le bitso la morena le boka a re boeleng go modimo batswadi nako e sa dumela bo papa a re boeleng go modimo bjale ka baporisita ba metse ya rena a re boeleng go modimo bjale ka bo papa re rute baswa ba rena re rute malapa a rena gore re ka se kgone selo ntle le modimo ba gešo ke kgopela amen e re bebele ya ka a na ga o tsebe na ga setšhola kwana gore morena ke modimo wa neng le neng ba gešo modimo o tseba he o dula le he o yemelela ke modimo wa go tseba nomoro ya meriri godimo ga tlhogo ya gago ke modimo wa go tseba tšeo di rweleng pelong ya gago o setšho wa di anega a na ga o tsebe na gore o ba o tsogile jwale ka baka la kgaogelo ya gagwe a na ga o tsebe na gore o yo ba o emeletše jwale ka baka la go go ratile yena a na ga se o kwe na gore ke moloti a sanka wa kwa na gore ke makhutšiša na a sanka wa kwa gore ke modimo tata wešo wa magodimo batheletše ba thobela FM a ke bolele ka kereke a ke bolele ka baruti ke re na ga le tsebe na na ga sankala kwa na gore morena yo ke modimo wa neng le neng ke motlhodi wa megomo ya lefase ga lape ga fele maatla ke yo tlhaloganyo e sa felego le bitso la morena leboka ke re ke yo tlhaloganyo e sa felego ke modimo wa go kwešiša ke modimo wa gore thuša ke modimo wa gore lwela ke modimo wa gore gokara ke modimo wa gore gomotša ke modimo wa gore fodiša ke modimo wa gore thulela tsela le gana tee a na ga o tsebe na motheletši wa thobela FM a na ga o tsebe na motheletši wa thobela FM a na ga se o tšhowa kwa na gore morena yo ke modimo wa neng le neng a na ga sanka wa kwa na gore ke modimo wa go tlhola lefase le le godimo a na ga sanka wa kwa na gore ke modimo wa go tseba tšotlhe ke modimo wa go bona tšotlhe ke modimo wa gore lwela go tšotlhe ke karabo ya rena ke maatla rena ke tšhireletšo ya rena ke tšhegofatšo ya rena ke khomotšo ya rena ke modimo wa rena o re mmotileng e re bebele ya ka ke morena wa neng le neng wa tseba ke mohlodi wa megomo ya lefase ga lape ga fele matla ke yo tlhaloganyo e sa felego haleluya ere baba lapile go o ba nea matla eh baba lapile go o ba nea matla baba fokola go o ba khontsha tsentsi o a modimo wa khutso a mo
7: fatsana ka style maso ga moga a lebile go wena o le mboneng wa lejaji ka 100 grand item ya gago imphamta e di ya jeten e go ba ya ga e tsene le le ho homme o goroge bjalo ka boss padishano e flaga di 8 august win a car e thomile gona bjalo ga build it fela
6: wa tseba lebitso la morena lebokwe ana wena ga o tsebe na ana mare wena ga se o tshwa kwa na gore morena yo ke modimo wa neng le neng ke modimo wa go tseba matso le mabuyo wa gago ke modimo wa go tseba he o dula le he o yemelela ke modimo wa go tseba tseo di rwele mpelong ya gago o se tshwa ditlhalosa ke modimo wa go tseba tse ka moka ke makgona tsotlhe a palelwe ke modimo a fetoge ke modimo o duletse ruri ke modimo ke yo tlhaloganya wa kwešiša wa re lwela wa re šetša bjale ka botate nko le lebelele morago mo letswago gona le boneng kgaogelo ya modimo banna lebelela morago mo letswago gona le lebelelang tse dintši a le kgontšišitšego tsona hebe se ka yena lebele ka sekgone hebe se ka yena le ka be le sela tswelelela hebe se ka yena le mamothano le ka ba le sabalwa le ba phelang a le thuša modimo a le šetša modimo a le rwalela modimo a le lwela modimo a le kgoboketša modimo letšatšing la lekgono le na le lebaka la go memeela bjale ka botate go ka ba go le thata mara modimo o na le lena go ka ba go namelela mara modimo ke molwetši wa lena go ka ba go bona la e ka re tsela ya gana e re ke bolele mantšwa ore moopedi ore a ke re kgoro ya gana o re tšhe o tla kena ke modimo wa go re bulela mabati ke modimo wa go tlosa dikosene tša mabati a di bea mo go ratanyana ke modimo wa go thulela tsela ke modimo wa go go phulela metsi godimo ga leswika ba gešo ke kgopela amene ke modimo o ke bolelang ka yena letšatšing la lekgono e re ba ba lapile go o ba neya maatla bjale ka tate o ka bo lapile o ka bo lapisitswe ke maemo a o phelang kare ga ona o ka bo lapisitswe ke dipolelo o lapisitswe ke maroga o lapisitswe ke go nyatswa o lapisitswe ke go isiwa godimo lefatshe dumelela modimo bjale ka papa a go fe matla maswa dumelela modimo bjale ka papa a go thuše dumelela modimo bjale ka papa a go lwele dumelela modimo bjale ka papa a go kgontšhetše ntšhi ke modimo wa go phela ke modimo wa go kgona e re ba lapile o ba neya maatla ba ba fokolang o ba kgontšha tše ntšhi o ka ba o fokola mmeleng o fokodišwa ke tšele tšela o kopane go le tsona o ka ba o fokola mmeleng go sena selo sa go go lokela o ka ba o fokola mmeleng ebile o sa hwetše thego ka gae ntumelele papa ke bolele mantšwa gore o go kgontšha tše ntšhi ba lapileng o ba neya maatla lebitso la morena lebokwe ke re ba ba lapileng o ba neya maatla halleluya ba ba fokolang o ba kgontšha tše dintšhi o ka bo fokola bjale ka tlhogo ya lapa o ka bo fokola bjale ka tate o sa tsebe gore go ka ba go senyegile kae papa boelela go modimo boelela go lerato lela o bileng wa ba le lona go modimo nko o boelele go lona o ikokobeletše modimo o tlo go phagamiša boelela go modimo o amogele mo o šitilwego gona o mmona go rwalela boelela go modimo o mmona go kuka boelela go modimo o mmona go lwela boelela go modimo o mmona go dira ka go loka boelela go modimo ke ramaatla otlhe boelela go modimo a fetoge bjale ka tate boelela go modimo bjale ka tate motshepe ke modimo bjale ka tate itshware tshwarelle ka yena ke modimo a feturi ke modimo o lukile ke modimo o tletse ka khalalelo ke modimo ke karabo ya rena ke matla rena ke tshireletso ya rena ke tshegofatso ya rena ebile ke modimo wa rena o re mogolofetsego lebitso la morena nke lebokwe e kwa gore e reng fa e re masogana a lapa a kgathala le ba maatla ba kgotswa ba wa mara e le bagolofedi ba morena bona ba fiwa maatla maswa ee halleluja e le bagolofedi ba morena bona ba fiwa maatla maswa ba tlhatlhoga bokanong ba kganyela ba sa lape ba sepela ba se fele maatla bjale ka tate golofela morena bjale ka tate golofela morena o tlo go fa maatla maswa e re masogana a lapa a kgathala ba maatla ba kgotswa bawa eupia bao ba tshepileng morena o ba fa maatla maswa e sego mang le mang bao ba botilego morena o ntshwafatsa maatla bona e sego batho ka moka fela bao ba mmotile o ba fa maatla maswa bao ba moetisang pele o ba fa maatla maswa e re bibele ya ka fa e re ba kganyela bokanong ba sa lape lebitso la morena nka lebokotlhe ba sepela ba se fele maatla wena bjale ka tate na o botile mang he go namelela bophelong ba gago o botile mang he go sa loke selo lapeng la gago bjale ka tate na o botile mang lentswe la modimo batheletši ba thobela fm le bolela mantšhwe a gore he le bagolofedi ba morena bona ba fiwa maatla maswa bao ba botileng morena ba fiwa maatla maswa a ke tsebo gore wena o botileng a ke tsebo gore o ka ba o botile boma mare bao ba tshepileng morena o ba fa maatla maswa bao ba tshepileng morena wa ba thuša bao ba tshepileng morena wa ba lwela bao ba tshepileng morena wa ba ralelela tshepa morena papa o ka se itshole motshepe ke morena o ka se folotse motshepe o tlo go rwalela he tsela e le thata motshepe bjale ka papa o tlo go thuša a go godišetša bana motshepe bjale ka tate o tlo go thuša a go kgontšha tše ntši a se nna ke bebele e re e le bagolofedi ba morena bona ba fiwa maatla maswa e sego mang le mang e sego ba go ba le ditšhalete e sego ba go kgona ba ba golofetše morena o ba fa maatla maswa na wena o golofetše mang gape tšatši le leng mo bophelong go na le go gana mane tšatši le leng mo bophelong go na le go namelela tšatši le leng mo bophelong go na le go selo ke selo mareko re lentšwe la modimo le re he le bagolofedi ba morena bona ee he le bagolofedi ba morena bona o ba fa maatla maswa e le bagolofedi ba morena bona o ba kgontšha tše ntši e le bagolofedi ba morena bona he ba fokola wa ba thuša he ba ewa wa ba emiša bjale ka tate he o ka ikhwetša o wele o seke wa robalela ruri bjale ka tate he o ka hwetša maemo a go beile fase o seke wa robalela ruri nko golofele modimo o tlo go thuša golofela modimo o tlo go lwela motheletši wa thobela fm ke re golofela modimo o tlo go dira ka go loka a ke tsebe gore ke a kwagalana ke re bo papa nko le golofele modimo baswa golofela modimo a feturi ke modimo o lukile ke modimo o phagame ke modimo wa tshepagala ke modimo o tlhoka fela ba ba ka mo golofelago tšatši le leng ke bile ka bolela mantšhwa gore he go na le motho wa ka go rapela go na le modimo wa ka go fetola ayayaya ke re go na le motho wa ka go rapela go na le modimo wa ka fetola a ke bolele ka kereke a ke bolele ka baruti ke re go na le motho wa ka go rapela go na le modimo wa kwang dithapelo a ba di fetola na ga sanka wa kwa ga o tsebe na gore morena ke modimo wa neng le neng a o tsebe na bjale ka tate gore modimo ke mokwi wa dithapelo a o tsebe na bjale ka tate gore modimo ke molwetse a o tsebe na bjale ka moswa gore modimo a ka go kgontšha tše ntši a o tsebe na bia le ka moswa gore o ka ikwetse o khutsitse o wele a ka go thusa modimo a go yemisha ba theletsi ba thobela fm ke bolela ka modimo felofa motlhodi wa le godimo le lefase ke re ke bolela ka modimo motlhodi wa megomo ya lefase ke re ga lape a fele matla ke yo tlhaloganyo e sa felego a lape a fele matla ke yo tlhaloganyo e sa felego nkomo le mogetle
8: bula mabati gomme boloka bjalo ka boss rebuild it Ikwelele le batila ka gare le le molded le builded le di panel je pedi chen go ba tshela ka 31

0: and 99 fela. Promotion e thoma ka di 24 June go fitla di 4 July. Restoko se sa le gona. O gona le dipelo. Boss Deals di thomile. Ga build it fela.
1: Na le bokwe e se go bo mang le ma he le ba golo fedi ba morena bona ba fiwa matlamaso ba tlhatlhoga bokanong ba khanyela ba salape ba sepela ba sa fele maatla na wena motheletši wa Thobela FM o golofetše mang na he go ba bothata motseng wa gago wena o tšhabela kae he bana ba gago ba dia tše ba diang na wena o tšhabela kae he o imetše o tšhabela kae he o tlhoka boroko o tšhabela kae ka ba ka gopola mo pedi o mongwe a re a le phirimile o re neya boroko ntate ya lerato o re re lala re tshepile yena ee papa he go ba thata na wena o tshepa mang he go nyoga na o tshepa mang he go tlhatlogela na o tshepa mang he go rotogela wena o tshepa mang e re le bagolofedi ba morena bona ba fiwa maatla maswa e le bagolofedi ba morena bona ba fiwa maatla maswa e se go batho ka moka fela ba ba golofetse go morena ba ge sentumeleleng ke bolele mantšhore go se golofele morena ke mphoka go se golofele morena ke bothata botsebotse o sa golofele monga botlhe na o ka bo o golofetse mang he o sa golofele motlhodi wa megomo ya lefatshe na o ka bo o golofetse mang he o sa golofele modimo wa gore lwela na wena o golofetse mang he go ba bothata ka lapeng la gago wena o tšhabela kae gape re a rata o ba re rate tšatši le leng go na le go ba bothata tšatši le leng go na le go ba boima gape ke fela ke kwa batho ba re mepipi e ka mokayana tšatši le leng o hwetse ka mopiping wa go sane go tšhela tšatši le leng o hwetse ore o leka tše ka moka ya ba go thata go boima tswelela pele o golofele morena tswelela pele o mmote ke modimo tswelela pele o mo etise pele ke modimo tswelela pele o itshwarelela ka yena ke modimo batheeletši ba Thobela FM ke bolela ka modimo felofa wa go go tseba ke bolela ka modimo wa go go boloka ke bolela ka modimo wa go go šetša ke bolela ka modimo wa go okama lefase ka moka ke bolela ka modimo wa go ba gone go le thata ke bolela ka modimo wa go ba gone o batšwa ke bolela ka modimo wa go ba gone o tlhokofaletše e re ke go botše ke modimo ramatla otlhe ke modimo tata wešo wa magodimo ke mošitwa ke go šitwa wa tseba o bile gona mathomong a dilo ka moka o sa tlo ba gona le mafelelong a re mo etišeng pelehle a bebe difatlhego a je batho matsogo bjale ka bo papa itshwareleleng ka yena bjale ka bo papa mo etišeng pele bjale ka bo papa mo tshepenye bjale ka bo papa mo dumelenye bjale ka bo papa itshwareleleng ka yena bjale ka bo papa rutang bana ba lena tsela ya go ya go kreste rutang bana ba lena le basadi ba lena tsela ya go ya go modimo na re ka ba ruta jwang re sa e tsebe o mo a ka ba botšiša bjale ka papa a re re ka ba ruta jwang mola rena re sa e tsebe go e tseba go bonolo thomang ka go tseba monga mabaka thomang ka go mo amogela bjale ka morena le mophološi wa maphelo a lena thomang ka go lemoga mabakeng a mantši e re bebele yaka ba ba mo nyakang ba hwetšwa ke yena a ka se nyakwe ke wena a hwetša ke nna lebitšo la morena lebokwe ba ba mo nyakang ba hwetšwa ke yena batheeletši ba Thobela FM a re lebogeng modimo wa rena go fitlha fa re ya leboga tlhompo poko theto le tumišo re di fa wena bo papa šiba ba thuše ba matlafatše ba tiše le baswa ba rena sa go di feta ka moka ba fe khutšo modimo ka re ga dipelo tša bona e fetang ditlhaloganyo ka moka re kgopela tše le go leboga ka lebitšo le tletše go maatla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen.

0: Setlhopha sa tlhokwala tsela ke a le leboga motheletše thobela ke go lotšhae ditaba tše ke tša iri ya bošupa go thobela FM ya SABC. Tabakgolo e re maphodisa ka porofenseng ya Limpopo a nyakiša tiragalo ya mothuntšho ya go amana le dikgaruru tša kalapeng yeo e tlhagele go kataerene ka ntlenyana ga Dennilton mo lephodisa la mengwaga e 52 go begwa go lebolaile ka go thuntšha batho ba babedi pele le ka ipolaya. Maphodisa a re go begwa lephodisa leo le lateletše mogatšago go tšwa porofense ya Gauteng ka moraga gore a ye magaeng le mmaagwe ka moraga gore baratani bao ba be le dikgakgano go begwa ge a fitlha a bolaile ka go thuntšha mmatswalo ago wa mengwaga e 26 le morwago yo e sego wa madi wa mengwaga e 29. Mogatša mogonenelo a re morwedi wa gagwe wa madi ba go betše bona ba ile ba kgona go tšhaba lefelo la tiragalo gomme ba amogelwa bookelong. Maphodisa a re moragonyana mogonenela o ile a ipolaya lefelo la gagwe la bodulo nako ya ge maphodisa a leka go mo golega. Moleledi wa maphodisa Malesala Ledwaba o re dithunya tše pedi le dikolo di hweditšwe ka ngwakong owe.
1: Ga se go atlwa go e ba moraleng ge e ka ba sethunya seo se šomišitšwego go dirwe molato e be e le sa semmušo seo se ntšhitšwego ke sephodisa goba sa private ka ge go begwa mohu a be a na le tšona ka bobedi. Dithunya tše pedi le mahlatlhela di ile tša thopša bjale ka karolo dinyakišo tše di tšwelago pele. Bolaodi bjo boikemego bja dinyakišo tša maphodisa e le go IPT ba tšere dinyakišišo go ya pele. Mokomišinara wa Limpopo Lieutenant General Thembi Radebe o fetišitše matshedišo a go tšwa pelong go lapa leo le tlhokafaletšego.

0: re tšwile fao re tšea tšetša gore presidente Cyril Ramaphosa o ipiletše go dikgošikgolo le dikgošigadi go šomiša maatla a bona le ka fao ba tshepegago ka gona mo ditšhabeng go kgala go tlhoka kgotlelelano. Presidente o be a boledišana le baetapele ba setso kopano yeo e swerego pele ga megwanto yeo e rulagantšwego go tshwara ka la 13 kgweding yona ye kgatlhanong le bafaladi bao ba sego molaong. Ramaphosa gore baetapele ba setso ba ka šomiša maatla a bona go latša tšie go rarolola mathata ka dipoledišano le go thibela ditšhaba go oketšwa go tlhola tlhakatlhakano le dikgaruru o re ba ka gopotša setšhaba ka ga go ba le botho. Presidente o re o na le tshepo ya gore baetapele ba setso ka šomišano le mmušo ba ka šogana le mathata a tša bofaladi. Mokgatlho wa badudi wa Forum for Service Delivery ka Free State o amogetše ka diatla tše pedi go tswalelwa ga mabenkele a badudi ba dinaga dišele ka tlase ga masepala mogolo wa Mangaung. Se se tla ge ba bangwe ba badudi ba dinaga dišele ba thomile go tswalela mabenkele a bona pele ga megwanto yeo rulaganyeditšwego go swarwa ka labobedi kgatlhanong le badudi ba dinaga dišele bao ba tlhokago mangwalo a maleba. Moetapele wa foramo ke Potso Motoko.
1: E bang melata ba kwala dishopo kapa mabenkele a bona ka tsela ya boithaopo go sena motho ya ba lwantshang e ba tlholo tlhakore nna rona gobane kakati selelo sa rona e ntse le gore baai ba mona ba gotlele ka go mabenkele le go lwantsha tlala le bofuma tlhokeo ya mesebetsi ka rometsi ya rona. So e tla be e le ntho e nepaetseng ga golo jwang ga e ba etsiwa ke ba iponang gore ba ya itseba ga bana ditokomane.

0: Batheletši ba rena ba mzansi, ka mola sekhutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go wile go manka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bose ke ye mpšhamsathui ya go kaonafatswang kgwetse ya dipotoro tša go tšhaša borotho ke itukišetše kaonafatšo ya tatso yeo o bego sa nagane gore wa e hloka tatso ye mpša mokgwa o moswa
1: kesekale railway finishers ka dintswela ka echain equality noctura heritage queen base set fela ka 5999 o bo okgetha mpho wa mahala o ka ekgweletša lepae la umbalo goba comforta set goba mphefatša bedroom ya gago ka matsela 2-piece bedroom suit fela ka 6999 o bo okgwetše matsela chest of drawa mahala ga rena mašokotso ga rena thoko tša ka thoko o lefa dikgwedi tše 24 etela lebenkele la gausi le wena le kgono
2: railway finishers the price you see is the price you pay
3: Taba Zimbi, taba ya go rwala chipika meriba, ka bophara ba Afrika. Re hwetse go 91.9 go ba app ya gago ya SABC Plus. Tobele FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.
4: Leke le nene o na le sa mbana, le Prudence mo le kwa mahongwa, ipsine.
3: Tobele FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.
5: Halala le sang bana halala atlala ipsha madiba a shutelela madibana go kopantsha nna le wena mogorenyana waka mo lenaneng la rena le bosibosila le sang bana gona mo go thobela FM ya le gotlagaso la Afrika borwa rena re a leboga go tsoga le botlhe ba ba tsogile go ka mogau wa Ramasedi ra boa gape ra leboga gaso ya ditaba lena go tswa ka kua kantorong kgolo ya ditaba morago ga fa o ra leba ka kantorong ya setlhopha ka mokamoka sa tlhokwala tsela ntshebele motho sebela ke wa gabo le gona ra fitlha ra leboga pele ga fao re ipsine ka lenaneo la gore matlafatsa re sa lebane le beke ye ntshwa le ditlhotlo goba motlho o mongwe dikatlego tša gona lenaneo leke letšatši ka morena sebola re a leboga tlhe le kgono le ba gweranyana ba ka o tsogile a wa go gabose boso bodutse gabotse ka nnete go thabilwe dilo ka moka di aparetše madulo a mabotse mogwera ke a tseba gore o ditse kwa mana madula a bapile o re mane pru metsotso ke e lesomepedi ke nako ya gore re letse o mothe fela mo gweranyana a tsene a re bulele lenaneo ka thapelo ke mmona sho ke mmona e reng ke motšheeng tlhe tumela mogwera wa mane pru mo lenaneong la lesang bana gona mo go thobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa nna ke bolela le mangkae hello mogwera wa mane pru o mo botsebotse Hello. Tumela mogwera wa ka nna ke bolela le mangkae? Ah, Lena, bagweranyana ba ka ba ikgomolela ba re tu. Metsotso ke e lesometharo fela go tswa e reng ya bosupa gopola gore nna le wena re tlo o sepela mmogo mogweranyana wa ka go tloga ga bjale go fitlha e reng ya seswai mo nna le wena re tlabeng re kgaogana gona e reng ke motšee sho mogwera wa rena dumela tlhe mogwera wa ka nna ke mane pru wena o mang
6: ke nna go tsara phatlha dilo mo station sekolo sa ke gago se mo secondary school mara ke tsara ma primary school
5: e re ke go lebogetlhe wena kgotso o mogwera wa rena wa tlo re bulelago lenaneo ka thapelo re rapelele
6: a re tswale mmala modimo papa ka lebitse le maatla ya kgetho le sona sa tshapa ba re salpefeto sa rra ba jila mo motho bana ba bantši ba rate o banempa ba paletse nna ge go nne bona ka moga wa modimaka e re sa rapela modimaka re rapedišana manepuru ka e le mothušiwa ra mangwela magatha modimaka re rapela o bene mophamiša modimaka o mofa kokoletso matsa bophelo modimaka le botlhela ba kgošiša le modimo modimaka re rapela modimaka dikonditsaletse modimaka re rapela le bene phamišang letswala modimaka o poese kgotsileng jala fashe modimaka bana ba gago modimaka ba tlhoka thuso ya gago modimaka ka rona ba palelwa ko palela modimaka o boletse molongwalela jesasenoba ore tseba baletsela morajis a se ba kopala le kastoro go se tla tsa a ya tshwenda se tla kom dimaka re rapela modimaka re re ho fela o le jwa modimaka re rapela modimaka re rapela di sama podi sa modimaka re rapela di sama shala modimaka re rapela shala bana ba hawa ba le re ba ka dipatela ba le ba phala bana modimaka le ba le re ba ka tireng ko modimaka ba le la ba phala bana re ba tsaka tireng ko modimaka re rapela bana ba thuse modimaka o ba le ba pala go pala modimaka o bo le tsimo le ba se go restating re ke gona ke tsaka ka ke ke so ya mphamatla mdimo rapele go yena o tshang ka re go felela ja le mdimo in the name of Jesus mdimo amen
5: amen go tsena ke go leboga tlhe mo gore wa ka gape wena o re tsentse thwi ka gare ga lena no la rena la lesang bana
6: e ka le go tsara
5: ke go rata hore ka nete ke mogore wa rena ke khotse re toga re moleboga o re tsentse ka gare ga lena no la rena mo ile go gore ga re na pelaelo e bile molomo wa rena a re gopelela tshetjo go tswa go modimo wa rena a re gopelela tlhokomelo ka gare ga lena no le tshipitso ye botse go fitla e reng ya seswai mo ile go gore nna le wena gare ga o gana mogore nyana wa ka re tlo ba re shutella muruti rone le sudila ranong ke motho wa tlhako se phadi mathabeng re ya leboga atle nela ka lena ke Prudence Moliko a marongwa ke mogashi wa lena no le ka se bopeo se gora gore nna le wena re tsene ha ei letsatsi la la morena pele ge e reng ke le botse ge ba gweranyana ba ka ba ba botse botse botse botse botse le kgone le ke sontaga sa la masemepedi seswai kgweding ya phupu ke kgwedi ya botshela ke kgwedi ya matsalo a setiši se segologologologologolo ke thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa gaso ye ya rena e kgologolo e botse botse botse botse botse e na le mengwaga e masometshelatshela ebile kgwedi yona ye ke kgwedi ya baswa re re halala thobela FM halala o gole setiši sa kokonono ge e le tse di botse le gaoge le tsona aowa di go tlalele fele ge ba boranyana ba ka shedi ya rena le kgono le e go letšatši la lefase kgatlhanong le go šoma ga bana ka mokgwa wa go thwalwa goba wa go tlaišwa le lengwalo la letsatsi le lona le ona go tswa pukung ya Mateo ra tšea kgaolo ya lesomeseswai gomme temana yona ra tšea ya botshela go ya go ya bosupa ge nna ke e bala ke le money pro e balega ka tsela ye gomme ye a kgopišago e mongwe wa baanyenyane ba go ka ba kaone lola la go šila ge le ka tekeletswa bodibeng bja lewatle sho lefase jo molato ke dikgopišo lena gobane tsona dikgopišo go tla ditlotla e fela madimabe ke motho yo ditlago ka yena halleluja dikgopišo lengwalo le re ge le bolela le re tsona dikgopišo tse go tla gona ditlotla ba gweranyana ba ka eupša wa madimabe ke yo ditlago ka yena re ba gopisa bana ba rena re ba imetsa ka mishongwana ya ka gae ye ile go gore e ba feta e bile ya ba imela ke re le mishimo ya sekolo ga ba sa gona gore ba e dire ka tokologo ka lebaka la gore ba imetse ba bang re a bona ba ba thwala ka magaeng bjalo ka batlhokomedi ba bana ba bang re a ba bona ba ba thwala bjalo ka bathusi ba ka gae bjalo bjalo le ge mabaka a ka gapeletsa bjang ka pa bjang motlhomong ke mabaka a go tshwana le motlhako le tshedingwe e upetse ke bana re re re fetse go ba imetsa ka yona mishumo yona yo re bathoma ba bolela maikutlo a bona re nape re befelwe re nape re befelwe ge bathoma ba lla ba re aowa re a imelega ga re sa tseba gore re tshware kae re lese kae aowa batswadi mangwalo wa makgethwa ge a bolela le rena a re galegeng a re galegeng setšhaba ka kakaretso a re galegeng bomma le bopapa lefase ka phoka bophara bja bona a re galegeng bjalege ga re bolela ka letšatši le la kgatlhanong le go fa bana mešomo re bolela ka letšatši le e le gore le ketekwa ka lesomepedi ngwaga ka ngwaga ka phupu ga e sa le go tloga ka ngwaga wa 2002 letšatši le ketekwa maikemišetsokgolo e le go gala setšhaba le go tiišetša taba ye ya kgatlhanong le go fiwa ga bana mešomo ye e ba imetsago re a gana re re le dinyakišišo le tsona di tloga di bontšha gore aowa ka malapeng go na le mešomo e lego gore e tshwanetse bana go ya ka mengwaga ya bona go tloga go digotlane go fitlha go bao ba tswa go matlhalagading se se ra gore ka nnete re tshwanetse gore re fe bana mešongwana ya ka gae ye e lego gore e ba lekane go ya ka mengwaga ya bona le dikgopolo tša bona le maatla a bona batswadi motlhomong ebile le go ba botsiša ka ba botsiša gore na o ka kgona go dira se goba motlhomong o rata go dira se ditaba ke tse dintšhi ga di fele mogweranyana wa ka a re ye mabenkeleng gomme re tlo tswela pele morago ga papatso
7: a A o ika o gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyoga go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le le tshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotsagala ga Dischem, Clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
8: Swipe ho je go ke tshego ka birthday ya Boxer. Raka Huggies diapers di pakete tsa tharo ka 330 rand. Nola mayo le street style mayo 750 gram bo be di ka 70 rand. Raka ka 1500 rand ho je 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer.
3: Prudence Moleko Magongwa go le sang bana.
9: Fela mo go thobele FM.
3: Mo shete wa tsebo le boithabiso.
5: Ka nnete leina la ka ke Prudence Molekwa Magongwa. Re bolela ka taba ya go imetsa bana ka mešomo ba gweranyana. Le a imelega, le a imetswa lena. Kore o gwetse ngwana a sa tlhatswa dibjana, o emetse ke washene. O tshwanetse gore a tlhatswe dikobo. Gore o tlhatswa dikobo, pitsa e ya bela. Go sa re o lebeletse poto wa fetlha, o tshwanetse gore a tlhapise baratho ba gagwe. Na nako ya go ba ngwana, nako ya go bapala bjalo ka bana ba bangwe, o tlo e tšea kae? Gore o feditse tše uwe, o tshwanetse gore le yena ka bo yena a thome go itlhokomela, a tlhape, a dire tše dingwe tše e leng gore ke tša gagwe tšeo. Aowa, ruri go tloga go le botlhoko go bona ngwana a tlhoka nako ya gore a bapale. Ka lebaka la gore yena a lebane le maikarabelo a mešongwana e e leng gore ke a rena batswadi, basadi le banna. Ka nnete go tloga go le botlhoko go jeelwa bobjana pele ga nako. Re seke ra tšhabela maikarabelo a rena tle batswadi a re feng bana sebaka sa go ba bana, ba ipsine ka go raloka, ba ipsine ka go dira mešongwana yeo e lekanego le mengwaga ya bona. Modimo wa rena a re thuše tle re kwešiše bana ba rena, re be re tsebe gore ba tshwanetse ke sedi botse, ba tshwanetse ke eng, ga se ba tshwanela ke mošomo efe. Re tshwanetse gore re ba kwešiše gore ke bana ba sa gola, gomme re ba thuše go gola botse. Eupša! Go na le se e leng gore re tshwanetse gore re se tlhokomele ba gweranyana baka. Re tshwanetse gore re le batswadi re tlhokomele gore ga re le senye. Ee, re a leimolola ka mešomo, re lefa mešongwana e e lekanago le lena. Eupša re seke ra le senya kudu mo mešongwaneng e e leng gore ke ye lena le tshwanetse gore le itirele yona bjalo ka karolo ya go gola ga lena le go tlhalefa ga lena le go ithuta ga lena. Gopola gore mogweranyana wa ka le kgono le ke Sontaga tsa mafelelo felelo sa kgwedi ye ya matswalo a thobela FM. Bjalo ka dikgwedi tše dingwe, Sontaga se sengwe le se sengwe sa mafelelo a kgwedi rena re ba le karolwana ya mofenyi. O gona mofenyi wa rena. Sontaga se re tlo boledišana le yena morago ga nako e le gore ga e fetse pelo. Eupša ga bjale ke nako ya gore lena le letse le re balele lengwalo la rena la letšatši. Gopola nomoro ya rena ke 086-000-2452 086-000-2452. Ke nomoro ya rena mo e leng gore o tlo letsa wena mo gweranyana gomme ra ipsina. Re tlo ba re ipsina eupša pele ga ge lena le tla letša a re tšeeng IPCC a re ke ngwana gago.

0: thobela FM mushate wa tsebo le boithabiso
1: ka nnete re go thobela FM ke mushate wa tsebo le boithabiso ne ke boletse gare ke nako ya gore lena ba go ranyana baka le letse le re balele lengwalo la letsatsi nomoro ya rena ke 086 000 2452 le tsang ba go ranyana baka ke nako ya gore re itsine ka lentsu la modimo ke a mochea wa mathomo thomo thomo thomo le gono tumela tle wena wa mathomo thomo nna ke mani pru wena o mang
2: ke nna ke neile mpeng
1: oh ke neile mogwera wa ka yo o tsogile ga botse re balele lengwalo la letsatsi ge
2: mme e a go tsisa go e mongwe wa ba ba nnyane ba o ka ba ka o ne la la go shila ke le ka tlamelo mo la leng wa gago mme a te ke se tswa go di beng ja le watle
1: haleluya wa lebala ke neilwe lengwalo le le le botse botse botse lengwalo la go regala ke le mpotse gore wena o le kushisha byang mo gwera wa ka
2: Na ke le kwisisa gore motho yo mogolo ye a kwatisa go ye monnyane. O tlotlotlo.
1: Oh, motho yo mogolo ga a tshwanela gore yena a befedishe o monyenyane. A kere? Bjale re bolela ka letsatsi le lego gore le kgatlhanong le go thwalwa ga lena bana go kgatlhanong le gore re lefe mešomo ya go le imetsa mpotse gore wena o rata mošongwana ofe wa ka gae
2: nna ke rata mošomo wa go tlhatswa ditswana le go tsiela ka nako
1: e ke ka lebaka la eng o rata mešongwana e ke ka lebaka la gore e le bobebe
2: a-e ka gore e ntsekane
1: Oh, e go lekane mogwere wa ka go ara gore wena taba ye ya gore bana ba seke ba imetswa o a ethega ke re so ke go leboga jang wena mogwere wa ka ebile ke go rata kudu-kudu-kudu-kudu
2: le nna ke a go rata
1: e re ke go leboge ke neilwe a re mane pro nna ke ithatela fela go tlhatswa dibjana le go tlhokisa ka ngwakong ka lebaka la gore mešongwana ye e tloga e ntekane re a mo leboga tlhe a re jeng o mongwe mogwerenyana wa ka tumela wena nna ke bolela le mang
3: ke nna go tsera phota bulang photo station sekolo sa ke gaga se mokolo ke mara ke tsara mo primary school
1: a boa go ntse wa re mane pro ke rata go tsena le nna ke bale lengwalo la letsatsi re balele
3: lengwalo la letsatsi le go tsena mo mateng go ola le sone sa itemana botshelo ba bosipa ne bala ka tsela gomme ya go tsa o e mongwe wa ba ba ba nnyane le ba go ka ba ka o nelwa lala go shila ge le ka tlamela molaleng wa gagwe mme a tekesetswa bodibeng ja lewatle joo lefatshe joo molato ke dikgopiso gobane tsone dikgopiso go tla ditlotla fela yo madimadi ke motho eo ditlago ka ena
1: dikgopiso kgotso go tla bona ditlotla lengwalo la rena le a re botsa eupša yo madimabe ke yo dikgopišo tše di tlago ka yena ge le mpotse gore ka gore o kwele mane pru a bolela taba ya gore le kgono le re kete ka letšatši le e lego gore le kgatlhanong le go thwalwa ga bana le kgatlhanong le go fiwa ga bana mešomo ya go ba imetsa goba yona mešongwana ya ka gae wena taba ye ya go thwalwa ga bana o gwetse ngwana ba mo thwetse ka gae e le mothuši wa ka gae goba motlho o mongwe a tlhokomela ngwana ka gae e sa le ngwana wa mengwaga e lesome fela goba e lesomepedi o bolela eng ka yona o ka reng ka yona e le ge o tlaleletse lengwalo le o gala setšhaba
3: nna nkare mo o bona kare ba seka imetsa bana ka mešomo e le gore go ya bapalela cause le modimo tsatsile lengwe baruwa bae ba rile ba gana ba thibelela bana nambile ore ba gake morena jesu nambile morena jesu a le some bana batle go nna le sekela ba thibela gobane mošomo one kwa bona yele le bona ba tsebe gore morena jesu o rata bana ba lesa bana ba ye go morena jesu ba tlele ba imetsa ka mešomo e le gore go ya ba imetsa
1: halleluja mane pro o tloga go leboga kudu-kudu-kudu-kudu kgotsa ebile ke go rata e mongwe o mongwe tumela tle e mongwe na leina la gago mang
3: ke nna nekese ke namotsa seko sa grama primary school
1: re balele lengwalo la letšatši nele
3: o mme e a gopišago e mongwe wa banyanyane wa ba banyanyane ba go kafa go ka ba ka o nelala la go šila ge le
2: ka tlamela molaleng wa gago mme e mme atikisetswa budibeng ya lewatle jo lefase jo molato ke dikgopiso gobane tsone dikgopiso o tla ditlotla fela yo madimabe ke motho e a ditlago ka yena.
1: Halleluja, dikgopiso wena o tlago ka dikgopiso ke wena yo madimabe goba ona ona di tlo ba gona dikgopiso nele lengwalo la rena le a re botsa lengwalo la rena le a re gala ke le mpotse gore wena o rata go dira eng ka kua gae goba motlho mongwe ke eng seo se ratago go se dira
2: nna ke rata go thotodijana
1: le go tlhalela thelebišene go tlhalela thelebišene le gona ke mošongwana wa ka gae le go le bjalo ga go neta wa mogerenyana wa ka seo sa se ratago ke eng go se dira ke o dira go tlhatswa dikobo ke mošomo wa boima go wena ke ka lebaka la eng o sa rate go tlhatswa dikobo dialapisa wena o rata mešongwana ye bobebe e le go gore ga o imele bjalo ka ngwana kere šongwane pru o go rata bjang wena wa tseba
2: le nna ke re rata
1: e re ke go leboge ke nele ke mogweranyana wa rena romane pru aowa nna ke rata go tlhatswa dibjana gape-gape nna ke le nele ke no ithatela fela go dula ke lebelele thelebišene ge e le go tlhatswa dikobo gona nna ga ke go rate mane pru ka gore ke mošomo o boima
4: mokwana e mmetlhamolotsong
5: jule o theleditše thobela fm go kwa ka dipapadi tša mogopo wa lefase fifa world cup 2026
6: go tloga ka la 10 june go fitlha ka la 19 july go thoma ka papadi ya bafana-bafana le mexico go fitlha go magaolagang Wena go 87.6 go fitlha go 92.1 FM gotlhe mo o leng gona.
5: All of us, all in, kaofela.
6: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
7: Thuto go dikanegelo tša lesang bana. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Metsitse ke 25 fela go ya e reng ya seswai lenaneo ke la lesang bana gona mo go Thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa re na re be re tswela pele go bala lengwalo la letšatši nna ke tšewa mafelelo a re balele lengwalo la letšatši gore kgontšha poledišano ye botse le ba Thabile wa Gatefo a soke a motšhia mogera wa rena tumela tlhe wena
8: hello mani bru
1: ke bolela le mang le gono le
8: ke nna felicia shika
1: felicia wa mani pru o bone kae wena
8: ma ke fulo kgala na re kae chai
1: so mogwera wa ka gape nne ke be ke go putse kudu wa tseba
8: nna ke founa ke le mo pitori ke etse seragadi
1: o botse ragadi gore o motse ragadi gore mani pru o tloga o leboga ka gore wena ga o etetse ragadi o kgona go bolela le mani pru wa kere aga re balele lengwalo la letšatši felicia
8: re motho a ka kgenosa yo mongwe wa ba bannyane ba ba dumela go nna ba go ka ba kaone ge o ka tlamelela lwala molaleng mme o latlhelwa ka bodibeng bja lewatle jo nna lefatshe le gwene dilo tse di kgelošago batho dilo tsa mohuta o go ba gona di tlano ba gona fela go madimabe yo di tlago ka yena
1: halleluja yo madimabe ke yo di tlago ka yena felicia dilo tsa lefase ga di fele dikgeloša bana ba fiwa mešongwana ya ka gae mentšhi ya boima bana ba thwalwa bjalo ka bathuši ba ka gae bana ba palelwa le ko go ya le kerekeng ga go ya kerekeng o putse gore taba ye wena o ikwešiša bjang o reng ka yona
8: nna ke bešiša ka gore batho ba bagolo ba tshwanela go fa bana mešimo e le goreng bana ba ka se kgone go e rwala mme bo go e bereka
1: ba tsanetse gore ba ba fe mosongwana e bjang
8: ebo ebo maybe yaro siela go ba go tlhatsa dilwana
1: oh ai ka bontsi ke a bona gore taba e ya go tlhatsa dibiana le tloga le ikwishisa ba go ranyana ba aka akere
8: Eh,
1: so Felicia, na ke go leboga kudu. E bile ke go rata hore.
8: O mongwashi.
1: Aga, o mongwe. Timela wena. Dina la gago mang?
8: Wa tsho.
1: Ah, mogwera wa ka. Ga go neta ba tla bolla le mani prulu ba go ranyana ba rena. Tshatile lengwe, tshatile le go gore yena o ikwa a lokologile.
7: Are, are, are, are, are, tshobela wena. Mo mongwageng ye masometshela tshela ya gagwe.

0: ya wini mashaba are ka dinako tshotlhe o nkgopole morena ke le ngwana wa mengwaga e le somi ke le ngwana wa mengwaga e metlhano yo e lego gore o imetswe ka mešomo e lego gore ga yang tekana ke le ngwana wa mengwaga e le somitlhano motlho mongwe nna ke thwetswe bjalo ka mothuši wa ka gae ka lebaka la maemo a ka gae ke imetswe ke ngwana ke rata goba ngwana eupša maemo ga a ntumelele tsena ka gare ga dipelo tsa batswadi tsena ka gare dipelo tsa motho mang le mang ka mo Afrika Borwa a tsebe gore ngwana ke ngwana nomoro ya rona ke 086 000 2452 ke a motšea mogarengana wa mathomothomothomothomo o e le gore yena o tlo bolela le bathabile wa gatefo tumela mogwera wa ka ge ke manipru wena o mang hello mogwera wa lesang bana nna leina la ka ke manipru Age ke bolela le mangkai.
1: O matla senyane mo mapotsot.
0: Yo yo yo matla se senyane. Ke bitsa botse. O matla senyane. Ya ke go. Ya go bola byale wena o bile mo fenyi wa rena gweding ya go feta. Yele ge ba fenyi ba tlhakane. Bolela le bathabile wa gatefo.
1: Na lekin na ya gore e ke mo le buisa ba thabile a tsela pele go thabisa maphelo a batho a re thabise le rona re a re utlwisa pele e leng sharp
0: dipelo tsa lena di dula gabotse ge le theleditse bathabile wa gatefo ke wa dikanegelong gona mo go thabela FM ya legotlagaso la Afrika Borwa bathabile o matla o boletse le wena
2: ke a leboga ke re ke tlotswela pele ka lemogabo modimo
0: ere ke go leboga o matla ke tloga ke go leboga mogoranyana wa ka o tsene le wena wa bolela le mofenye a re feng ba bangwe se ba ka ke mani pro go rata bang wena
1: wena ka rat
0: a re tseng mongwe mogoranyana sho o rata go bolela le bathabile wa gatefo tumela tlhe mogwera wa ka ne ke mani pro wena o mang
1: khotlelo matlo
0: khotlelo matlo o pitse ga botse mogwera wa ka Bathabile ke o bolela le yena.
1: Hello Bathabile, na ka ile ke khotlelelo ke rata o le buisa.
2: Ke le boga khotlelo.
1: O tsare jalo.
2: O a ke tlatjola pele.
0: Yo! O tloga o kwile khotlelelo matlo o mogoranyana wa rena gona mo go le sambana mani pro o go rata kudu wena.
1: O lena ka ma Lena
0: le tsatsi le lengwe ke na kwa sepona ke tlile kowe. Oh, lwena wa rata. Bathabile o go fa matla, o go fa tlhotlholetso ya gore o bolela le money pro. O theleditse ke di milioni tsa bagweranyana kere.
1: Eh.
0: Aga ere ke go leboga bathabi wena gotlelela.
1: Gotlelela wa reta.
0: Oh, gotlelela wa ora o go reta. Ke go leboga mogwera wa ka a re kong o mong gore na yena o reng hello
1: ke le rata bye bye
0: aga ke go rata kudu ah mogwera wa ka a itlhalosa gore na money pro ke sireti ke ya reta aga tumela tlhe wena ke bolela le mang kae
1: hello o be le time mo go nna go tsaya masipi
0: yay ba gore ba ka le khonona ai le tshile ka moka ke boletse ka re le eme ka maoto mo le go gona ge le ka bathabile wa gatefo ka mogashong bolela le bathabile
1: bathabile re go la ka le tsa mahlatse re mahlogonolo e fela ke ya go tseba gore o dirileng gore o feletse ba re ka mothobela FM
2: ke thupile position yo ka le ba ka lore ke gona go bala le go bitsa mantšu ka tshwanelo
0: O mokwele wa bolela gore aowa nna ke tswile maemo a pele ka lebaka la gore ke kgona go bala ebile ke kgona go bitsa mantšu ka tshwanelo o ra gore ba sametse mantšu bathabile o be a jo go bolela a re mma o wa ja papa o robetse a ke re yo tiny nna ke go leboga bjang mogwere wa ka ebile ke go rata kudu a ke re
1: le nna ke ya go topana ke mo thobela FA
0: o tlo fitlha mogwera wa ka go a kgonega ge bathabile a fitlhile le kgono le a dutse setulong se a bolela le lefase ka bophara go raya gore go a kgonega le wena o tlo o sepela motlhaleng wa gagwe ke Aha, ere ke go leboge mogore wa ka ke Thaini. E reng ke tseng mo mogore wa mafelelo felelo felelo felelo are are bolelele le bathabile. Motlhomo go na le seseng se le hore a ka se botsisha se le hore mogore o mongwe o ba ratile go raka tsena a se botsisha. Dumela tle.
3: Hello.
0: Ke bolela le mangwe nna le khono le.
3: Ke tlhalo le gaba o tsaga ma sele mushate.
0: Tando, tando, tando, tando. Ngwana ga bo madigo mo ke. Aga bolela le botia go bathabile sho.
3: Ke molakale tswa mathlatse le mathlololo gore modimo a motlhogofatse.
0: Are di tshogofatse. Mathlatse le mathlogonolo bathabile wa gatefo.
2: Ke a leboga Thando.
0: Are ke a leboga Thando. Le nna ke tloga ke go leboga tle wena e bile ke go tsebisa gore ke tlo go rata go ya go ile ke re. Lerato ke leo metsetso ke tharo fela go ya e reng ya seswai o mongwe koro mane pro metsetso ke meraro nako e sepetse bathabile re tloga re go leboga ke eng se o ratago go botsa ba go era le gono le
2: ke rata go botsa ba go reka moka gore re le bana re seke ra re discouragega go dia dilo tse e le goreng re nagana gore re ka se di fitlha ona se se sa kgonegeng re modimo wa le gona re fele re tsentšha leina la morena Jesu ka gare ga dilo ka moka tša re di diago.
0: Halleluja leina la morena Jesu ga le rete bathabile wa gatefo ke molaetsa o e le wa gore o tlogela le bagoranyana letšatšing la lekgono felege nako ya bolela ere re yo kgaogana mo metsetsong ye mebedi fela gomme wena bathabile wa gatefo re gopela gore o re rapelele o re lebogele
2: mane phurupile ke rapela ke rata o dumediša lapa la gešo ko moletše ga tlhatlha ba ga moloto ke re ba beleletšatši le lebotse
0: madimo a fitlhile ke dumela gore ba be ba go theleditse ke dumela gore ba boditse gore le ntheletša kere aga ke nako ya gore o re rapelele bathabile
2: a re ponye motlho re rapeleng modimo papa modimo moro modimo yo galla re rapela gore re phološe letsatsi la mamotlhelebe le le botse go tswela pele ke tšhatšha madi a o kgona tše nne tša lefase le o boletse gore letsao la wa se le lekopane mo le ka se kgone go fitlha gore na le a tla la re phološa o boletse gore ditsebe tša go ga di a thibana mo di ka se kgone gonkwa ge re o rapela modimo re o tsentšha letsatsing la mamotlha rre a go laole wena le ge re kgonne o tsoga re rapela gore lenaneo le tsamaele ga botse ka tshwanelo. In the mighty name of Jesus, amen.
0: Amen. Kannete re tloga re leboga bathabile wa gatefo ge wena o tlile ka mo gashong go tlo botlhotlheletsa bagweranyana bagweranyana ba lesang bana gona mo go thobela FM ya legotla gasho la Aforika Borwa Manipru o re lena theletsang lenaneo la ditlalemiso mo gare ga beke karolwaneng ela ya bana ba tseba mo e tlabego le bolela le Lethabo wa ga Mathato ga mmogo le malome Ega ke mo lena le oketsa go tsebo gona bagweranyana baka gabele re a tswa re le bagashong ya ditaba ke re lebelele letsatsi le le botse le ipsineng kwa dikerekeng tša lena le ipsineng kwa dikolong tša la morena aowa le leboge modimo go ba gona ga gagwe ka gare ga maphelo a rena ka kakaretso re le bagashong ya ditaba nako ke lenaba ke tswile bagweranyana.

0: Ya kgetha ya gago, kgetha ya gago moswa gore na tsela ye o e tshwereng e ya kae. Kgetha tsela ya nnete ye e tla o išang bophelong bjo bokaone, tsela ya nnete ye e tla o išang go mmopi wa gago, tsela ya nnete ye e tla o phedišang ka kgotso. Ke pontsho an apostolic church ba rialo ba re le baswa ba maapostola ba re ditsela ke tse pedi wena kgetha ya gago gore na o leba kae matla ke kgethong a kgethong ya gago gomme ka yona tsela ye metsotso ke e tshela go ya e reng ya senyane a re name re lebelele mola go nomoro ya 086 000 2452 go se ithate ga rena re le baswa go re tlisetsa ditlamorago tsa mohuta mang goba ke eng se o ile go wa bona ka sona gore ga botsebotse a o ithate re a thushana o mongwe ke be ke mmona kae kae gaufi le mmele o mongwe gona ka mo toropong kgolo ya Polokwane setlhophana bjale ke ya ema ke a dumedišana le bona ke dumedišana le bona mola ke bitswa Taima ke bitswa Nkele ke bitswa wa tseba keng ao batho ge o lebelela ka gae mo batswang gona a gona tšhego ka gae mo batswang gona ba bangwe ba bona go na le dijo go na le dilo tsa maleba motho o di o tšhaba ka gae a namaya a dula gona fale o gare wa e bluetootha motho o gare wa ikaba re a lo tša motheletše a elisa na go se ithate ga rena ba bangwe ba ketima ka dilo ba re ba ketima ka dinoga tša ditšhelete wa tseba ba ipšina ba phadima mara ka morago ga tiragalo tšeo botlhoko bo bokakakaka aowa banna aowa banna aowa banna aowa re a lotša mo a ke tsebe gore na molato ke eng 086 000 2452 go thobela FM ya lekgotlagatlho la Aforika Borwa nna le wena re tswela pele go reta le go tumiša Modimo re lemoga baswa bao ba ithata go na le baswa ba go ithata ba go tšhaba dilo go na le baswa ba go ithata ba go tšhaba dikganyogo moapostola o bolela le Timothy wo o re bjale ka motho o moswa tšhaba dikganyogo tša bosogana ka baka la gore ba bangwe lerato la tšhelete le ba dira gore ba tsene mo o sa tsenegeng le ba dira gore ba tlhoba kitima le bakgekolo ba bagolo mošimane ai re a lotsa motheletše
1: ntate morutulesedi
0: re gona le kae
1: e le bolela le Joseph Malana Mothembisa
0: papa Joseph
1: lerato la o rata ditšhelete tlhola ko o rata go thabiša nama ntate morutulesedi
0: taba ke
1: go thabiša nama lentswe la Modimo le re ka moka ba laolang ke nama ba ka se kgone go kgatlha Modimo ba laolang ke nama ba ka se kgone go kgatlha Modimo mo bukeng ya ba Roma.

0: ge o kare o ithata byale wa khwetsa mogau wa modimo ka metse o a phela ge o kare o le byale mohau wa fitla a o dira motho gomme wa tseba go rapela Jehova modimo ka natsela ye re le boga roni sathege ka kosa ya gagwe ke ka mohau le le khono ge re sa phela re nna me re le boga thiragalo go wa ka ditaba tsa iria senyane ke na me ke tle go lena magage shopile re ya go moruti mola re nna me re kwe di khatisho tsa lena tsa mantsi gore na le di bona ka tsela mang botlhatsi jwa lena boreng re ya locha
1: tobela moruti roni le tsudima le bana Lawrence of Shulkal spirit ga mara ba ke le ka mogala gauteng
0: mongwa
1: na tio ke le go ka di dira ka le mo ga lo bona ra wa mo gona ke ithate ke na kwe re santjang re le mengwageng ya matlhalagading na kwe di stage le tsona di bego di kokota motho a ikwanka a ka testa nthwengwe lengwe pele tsona re fele tsa re testile le tsetsa ka mo bodileng ka mo a motho a feletsa wetse ka nkgong mara ge ntse mengwaga e yae motho a gona a feletsa gona le tlhaloganyo ka bona re ae tse dingwe tsa dilo tshwantse motho a di dire ka go lekanetsa tobela
0: ngwaneso ke go kwele ke go kwele ke go kwele ga botshele botheletse o go kwele ka mantsi a gago Lawrence Malebana o mongwe se motheletse re a locha na go tla reng na go tla reng Allen Mabotja sho re bone tobela
2: tobela tobela murutaka murutuli sudi ke re sonda se se botse murutaka murutuli sudi ke thoma ka re mathlatsi le mathlono le go tlhoka sa rena sa nna ga sa bafana bafana ge se re go le kana tama motho murutuli sudi mo sa o se tlompe ke mo sa o se tlompe ba tswa di murutuli sudi mo sa o se tlompe wa se chabe modimo murutuli sudi mo sa wa shika le tshedi ga rang ba ditlo tshedi tshedi tseleng re tla ka mutuli sudi mo sa lo re o tla ratse na kae ba tswa di ba thuthumela ba tswa di ba tshuwa ba chaba ngwana ile ngwana bona ba mutlishe le fasimo
0: a o bana we
2: na ke sa mo sa go tlhompa ba tswa di le o chaba modimo a le nma botsa ke le ka mo ka tlo section ga emle tshaba mo tshe tabe ke re mo shat
0: a sa mo sa go chaba modimo sa mo sa ke go tlhompa ba tswa di ge o boya kana kwa na ye o boya nka gona ba be ba satse bo roka o nana o re wa ba tlhompa o na na o rocha ba modimo ka ona mogono
3: dumela dumela moruti wa ka
0: re lotse
3: sudi mogadi sofi masheshe ke nna e phake re bona extension ba so ba rena nke ba ithute o ithata ba so ba rena nke ba hlomphe wa tse ba ukwisha botlhoko he setse ba ithaba ke aba bona ko mara ba starta gore ba ithaba gore ke lebella go thoko ke tshaba lo ba lebella lo tsena la ja marato le batho ba golo wa se ba o kra ngwana
0: fedile
3: gore o mona re le bona a sa khona mara ka mo o ratana le motho mo golo mo yena a ba so ba rena a wa ithateng bana ba rena le re le hlomphe le batswadi ba lena ke tabele sa go lenga bakala gore a le hlomphe batswadi hlomphang batswadi
0: gore motho o feditse ke di sugar daddy le di sugar mama mogadi sofi mashishi ke a o leboga o mongwe se motheletse
4: hashtag a re dumisang morena moruti le sudi o bolela ka moswa wa boithata
0: papa
4: moswa wa boithata e be ke duma gore a ka ikokotela ka lengwalo la pitsa lume 28:7 ke matlo gona o ne gore ka nnete o ikokotletse ka ena yo o re mo ratelago bophelo bo ona ke matlo gona o bona gore ka nnete he le ditoro tsa gage a ikokotletse ka ena yo o re mo ratelago o tlo di fitlhelela o tlophela botse ntle le letsho ka ile go tla ba bolokeile moswa wa go ithata o tseba se a ikemiseditse go tsona bophelong a ba le tshepo ya gore ka nnete o tlo fitlhelela e se ka maatla a gagwe e le ka thato ya modimo le boitshepo bja gage ke Albert Machete a le ka segosese
0: papa ka segosese re le leboga bjang batho ba segosese ka gore theletsa ka moka ga lena ka kwa ke kae Northwest ya yeah. police ki mahamate are madumere roni ke reditse thobela fm ka kwa Northwest re a go leboga ngwane sho na re ge o ithata le morena a o rata go lokile

alege e ka ba utimetse mo leng gona a o sa tseba tsela ya o boela morago gona le modimo yo a ka o tswarang ka letsogo a o bontsha mo tshwanetseng go dula gona ka bakala gore yena wa re rata ka metla yotlhe e re ke le somete ragalo kgowa shoo.

0: Bashumi ba ba bedi ba ka polase ya ka Northern Cape ba ba gamile go kemetse kano ke ya bala khauso le tatla spijana go dingye ba tla bolokwa le khono bobedi bobe bole karolo ya bashumi ba polaseng ba tshela ba ba gamile go kemetse nako ya ga seketswana sa bona sa maitirelo go tswa ka polase ya Falas go ya Oli Refir Sinwelela kano kengeo ba bangwe ba bashumi mmogo ka bona ba bararo ba bolokilwe ka Douglas Mabane setopo sa mošomi wa botshelela yo e lego molodi wa naga ya Malawi se kgweditswe ka Labohlano. Motheletši maphodisa ka profenseng ya Limpopo a nyakiša tiragalo ya mothuntšho ya go amana le dikgaruru tša ka lapeng yeo e tlhagilego ka taerene ka ntlenyana ga Denton mo lephodisa la mengwaga e 52 go begwa go le bolaile ka go thuntšha batho ba babedi pele le ka ipolaya. Maphodisa a re go begwa lephodisa leo le lateletše mogatša yagwe go tšwa profense ya Gauteng ka morago ga gore a ye magaeng le mmagwe ka morago ga gore baratani bao ba be le dikgakgano go begwa ge a fitlha a bolaile ka go thuntšha mmatswala ago wa mengwaga ye 18 le morwago yo e sego a madi wa mengwaga ye 29. Mogatša mogonenelwa le morwedi wa gagwe wa madi ba gobetše bona ba ile ba kgona go tšhaba lefelong la tiragalo gomme ba amogelwa bookelong. Maphodisa a re moragonyana mogonenelwa o ile a ipolaya lefelong la gagwe la bodulo nako ya ge maphodisa a leka go mo golega. Moleledi wa maphodisa Malesela Ledwaba o re dithunya tše pedi le dikolo di kgweditšwe ka ngwakong owe.
1: Ga se go atlwa go e ba molaleng ge e ka ba sethunya seo se šomišitšwego diriwa molato e be e le sa semmušo seo se ntšhitšwego ke sephodisa goba sa private ka ge go begwa mohu a be a na le tsona ka bobedi. Dithunya tše pedi le mahlatlhela di ile tša thopša bjale ka karolo ya dinyakišo tše di tšwelago pele. Bolaodi bjo boikemego bja dinyakišo tša maphodisa e le go IPT ba tšere dinyakišišo go ya pele. Mokomišinara wa Limpopo Lieutenant General Thembi Gatebe o fetišitše matshedišo a go tšwa pelong go lapa leo le tlhokafaletšego.

0: FM. Moshate, what's the word we tabisho?
1: Man of the match. Ishamalaiso lerato salum. Salum mulemane aleka fleece pom. Molaitao ishake apran makola.
2: Ke le ka mong manololi ga ke tswakele street kra le e tangi e tabela tabela tabela sandile di khare braga ke rata o ha sha mona ke wa le rato o ausi wa ga ele na mako sha re tshela ra mushaba le andris mathosa ke abuti aga le musari aga elo agnes swela machubeni. Malagala jwa ke yena France Mashile ka Matrix Ville Pelinda ba ya ke tswakile are 81 papa di dango
3: man of the match bolela le motsimi mangena ka mo gapeli mana le go tola go patala tshela ra tlo mo sadi yaka ke mo jaji mo gali le bana ba ka Koki Skwela Ntswaki Thabi e family ya re swa ga mangena ka mo gapeli le family ya re swa ga skororo ka mo ba ga sodi ka mo skororo ka mo le go kwa bana ba ka ke mmaskwela bona ba le ka mo gapeli.

0: go thobela family ona mo shate ke wa se bolo boithabiso le legalo le kwa go le monate nate le gona tsebeng ya gago a kala morena le le kaone labo amasome pedi seswai rejela gona fa le iringela ya pele go shaye ka nnete tshwela fa le go thame mdluli o tle go ena re date work a go ide re sa le ka gore go godiela ya phupho ba ga gesi mwa kha isa le bona wa lawa ke tipedi masome pedi tsena ke ka mogolo gore ka nnete re di bereka ka gona go thabela FM mo shate ke wa tsebolo boithabiso ka dire phoshe kholo geng ka sleboge dira ga le goa a go tshola ke go khronya ditaba was di ke the man of the match le fela bona swalo ka lena na la melody ya weekendlo gabiale go tlhoka gona fa iring ya pele go fitla ka iri ya boraro na le nna Miss Pro the jazz lady a ke na promise go magwa le seven ya gago re ipsina ka melody re konka melody fela a go fitla ka iri yela ya boraro dumela re ke tshepa ka seke go tamise go le gafumela gore wena o thile ditjolo go na ho ha boom rio sa ke tsebore le gona na le ipsina ka eng le dobola ka e go direga eng e fela go pala go romela di dobola tsa gago go ba dikwalo kwa tsa gago go magwale pm@sabc.co.za o tla go pala gore le khone gona ka nnete re tloga re le bane le papadi e kgolo ma Afrika borwa a tloga beile mahlo ka moka go papadi ya bafana ga e tla ba e tsena le balenge go lwa le ya Canada ka papadi ya round of 32 ya FIFA World Cup ke mogopo wa lefase wa FIFA wa ngwaga wa 2026 ke papadi ya history ka go bane ke legala mathomo bafana e fihla knockout stage ya World Cup ya mogopo wa lefase bafana ke setlhopha sa Africa se se tletsego boikgantsho bafana e tla ka matla go iponagatsa le go sireletsa sefoka sa Africa borwa gomme setlhopha se bontshitse kgolo e kgolo mo phadišanong le ge sekile sa thulana le mathata mathomong kwa re tswang gona ba tlhoka go bontsha pelo ba tlhoka go bontsha lebelo le gatelelo ya go fenya papadi ye bohlokwa kudu ke legala mathomo go fitlha knockout ya World Cup 2026 gabiale ba lwela go dira history ya Africa le fasting la bolo le fasting ka bophara ga re lebelela ye ile gore tla ba ithulana ka yona re lebeletse Canada motlhotlheletsi yo asalokelwa go nyatswa Canada ke co-host ya World Cup 2026 ka gona bana le munyetla bana le munyetla le bona ka ge bafana ba lateletse ke gwana geng ya bona le bona bana le history ya go hlahla World Cup ya ngwaga wa 1986 le ngwaga wa 2022 bana le sebapadi se segolo sa go hlasela se ba se ka ba go kotsi kudu papadi e ge re lebeletse ke papadi e leng gore e tlhoka mano ka nnete le boitshoko ka lebaka la gore bafana le yona ge e le gore e tshwanetse go tsenelela ka gare e tshwanetse go netefatsa gore ya sireletsa gabotse le go šomiša menyetlo ya go hlasela ka bohlale ka lebaka la gore ge e ka palelwa fa wa bja le batla gae botshe ke gore ana bafana e ka dira histori ya go tswela pele go round 16 na lena le bona o ka re seo se ka direga a re tsebe le rena re tla dula re re tshwere pele o ka diatla gore ka nnete bafana e re bie ka gore go histori e ka tlogago e ba gogela ka kua round 16 re tswela pele gore #bafana # FIFA World Cup 2026 Afrika borwa ya gola metsotso gabjale ke lesomehlano re tswele gona fale irinyele ya pele go thobela FM e le ona moshate ke wa tsebolo boithabiso na ke Miss Pro the jazz lady ya dumela hle wena
1: Miss Pro, gona bjale.

re kgwatha maikutlo ao re ile bose re ile jazz e wona mo go jazz yeo e phelago le Miss Pro.

ka ba tembe tswele so mete fela re tshela go irile ya boraro go tsebela FM le go tlhagisa la Africa ba rom tele tshwa tsebela FM go lela kaose mo leng gona ke se baka sa gore madume a go fithlela na mile ke ya go dumedisha ke re re bua buwe re bua buwe re tle re gona go etsina lo yena re no dula mmogo mo lena no la babaleng ya dipapadi nna no le le jule di tshwe go fam ke Nicole wa ga maimela mo tshwele tshi mo go lwana no le ke Isaac Masilo Mashila go menna ke na doctor ho di tsama go HOD re tlo no ba mmogo gona fa go nna no la mabaleng ya dipapadi le tshetsing la le kono e le tshetsile la le legolo re be go rentse re le bitsa re re le etla le etla mo motlha gona le fitlhile bafana bafana ba tla ba thulana le Canada le tshetsing la le kono e ka ba e le gore ba tla o besha wa tukana ke sana seo re se lebeletse go motheletsi wa tsebana FM gore na e ka ba e le gore histori e tla tswela pele e direga re bone go diregalelo tse dintšhi ka kua go la Mexico, Canada le USA mo dipapading tša tsona sa lefase e le ge re lebeletse taba ya gore nna e ka ba e le gore ke mang wa tlang go fetela pele ba bantši Cape Verde ke ma ba tshepa gore ba tla fetela pele legatong la go latela e le la mathomo ba dira seo e le mathomo ba dira seo Algeria le bona ba fetile ditlhopha tše ka bago tše senyane tša Africa go fitlha ka lebaka le e ke gopola ga botse ke tsona tšeo di fetilego taba e re tla e lebeledišiša e bontšha go bile la kgatelopele ye kgolo mo ditlhopheng tša Africa mo phadišanong ya lenyaga re tloga re leboga ka gore re bone fa ge tlhopha sa Algeria ba raloka malaika le Austria ka dino tše tharo go tše tharo bobedi ba ba le dintlha tše ka bago tše nne go ara gore ba tlo nama ba kgona go fetela pele bobedi jwa bona re bone Lionel Messi a e tswa pankeng go tla go nošhanno ya boraro ge tlhopha sa Argentina ba fenya Jordan ka dino tše tharo go ete mo mesong ya letšatši le la lekono DR Congo le bona re bone ga ba namele ba fenya tlhopha sa Uzbekistan ba feleletša le bona ba ena dintlha tše ka bago tše nne ba kgona go fetela pele ya ke tla lebelela rona ke ditlhopha dife tše di kgonneng go fetela pele re lebeletše gona mo phadišanong ye ditlhopha di kgonne go fetela pele ba ba bego ba ena dintlha tše tharo ba golofetše ba bangwe ba bona ba nyamile ka gore a se go ba go a šomega a se go ba go a šomega re lebeletše ka fa ba bego ba golofetše ka gona gomme ba bangwe difofane di namile di ile tša gapeletšega gore di name di tlhabele pele di name di tlhabele pele ka fa go be go diregile ka gona ke ka fa go be go diregile ka gona ya boima go boima motheletši wa tobela FM Africa borwa ba magareng ga bao ba kgonneng go fetela pele gona fao diphadišanong tše nka go botsa gore ditlhopha tše masometharopedi tše e le gore di kgonne go fetela pele ke Mexico, Africa borwa, Switzerland, Canada, Bosnia Herzegovina, Brazil, Morocco, USA, Australia, Paraguay, Germany, Ivory Coast, Ecuador, Netherlands, Japan, Sweden, Belgium, Egypt, Spain, Cape Verde, France, Norway, Senegal, Argentina, Austria, Algeria, Colombia, Portugal, DR Congo, England, Croatia, gape le Ghana. Ka fao di emego ka gona motheletši wa tobela FM. A re bone tša Afrika. Tša Afrika ke Afrika Borwa. Ya Morocco, Ivory Coast, Egypt, Cape Verde, Senegal, Algeria, DR Congo, le Ghana. Di le tše senyane ka mokana ga tšona. Gomme Tunisia ke yona ke bona ba le tee ba baparetše go go fetela pele. Canada e tla raloka le Afrika Borwa. Tšatšing la lekono e re lebeletše go dipapadi tše dingwe Brazil ba tlatla ba thulana le Japan, Germany ba thulana le Paraguay, Netherlands ba na le Morocco, Ivory Coast ba na le Norway, France ba na le Sweden, Mexico ba na le Ecuador, England ba na le DR Congo, Belgium ba na le Senegal, USA ba na le Bosnia Herzegovina, Spain ba na le Austria, Portugal ba na le Croatia, Switzerland ba na le Algeria, Australia ba na le Egypt, Argentina ba na le Cape Verde. Yeah. Ye re tlong go e bolela kua pele kua ke nagana gore Nicole
ka kona le nna ka seo ke go lebella gore na e ka ba ile gore go di tlhopha tse senyane tsa go tswa continent ya Africa go tswa go tse le some di kgone go fetela pele seo se ra gore eng ka kgatelo pele ya papadi ya kgwele ya maoto continent ya Africa e le go seo saka go sa bonwa ke history selo se ena we shuga ena we shuga motheletsi wa tsela FM re tle re kgone go e swara ga botse ke re makitse se baka se ke le boga Miss Pro wa ga kgwale nna no le le botsela jazz yo e phela go ho lofela ro ipsi ne ka nna no la jazz yo e phela go tla botsa go pana le yena e be ke nyetla go feta fa motheletsi wa FM ke le boga stembi so maebela ka taba tse arba le tshego tsona le botaba tsa arba le tshego tsona tsa iri ya bora ro tla tla re ka re fetukile byang iri nyela ya botselela fulaga yona e tlono phaphasela makadi ya gona ka mogomong e tlono phaphasela fulaga

0: go bialo ke nnete ko sha rialo re le mona le muje ya ke a mo gopola
1: ba nimbona ni mzwise lengo
0: ga le mona le mo kusha ko sha e
1: sa tlhugani kiziyo isamfuma
0: bile ra tlhogana pelwe sa nyaka
1: sa

0: Ba ba le go tlhagatsa la Afrika mo ratlhela FM ke se bitse mo re tshe ba beri ba mafelelo di call re go re bole tsana le ba em ba re ratlhela FM dumela
1: Dr. Way
0: ke no
1: ga le ga mo tsabo bo ho le ba go go bo
0: nna nna
1: o ntshikira o ntshikira go riwa
0: mama re jo go be file ba ra wa dula mfase le iketleng go tlo ba bose le gono bo go be jwa jwa u ko prisi bo a pegile ke mo ropolela ke tsore lo wena o kwana le bona na
1: bona ke kwana le bona kudu HOD ho ka lebelela e talenti e tsoletseng mo selo mo lelokong le le fitlhileng la ma 2000 bo mbokazi le bo mofokeng re kwa re na le tshepo nngwe go lokudukudu ka gore go ka lebelela histori ya football wa naga Afrika Borwa go tswa kwa morago ntlo ba e dirileng a saka ya direga nne ebile go o lebelela kudu kontinente ya Afrika o kano bona gore ditlhopha ke senyane ka mokana ga tsona mola re bile le tse lesome tse di tseneng ka gare ga phadišana mogopo wa lefatshe ke motlholo o mogologolo jwale metlholo e ka se felele mmamotlha ebile metlholo e ka se felele ka gare ga di-group stages metlholo yo o felela koa mogopo o o phagamisiwa moisiwa godimo
0: go sa tlo ba le metlholo ra kgotsa
1: bona o sa tlo go kgotsa HOD wa re wa boa banna jale ke nako ele e bose ya go phela ba ne ba tlogileng kgale go o ka batsoša ba tla renkele re phetse nakong e
0: banna o ra re phetse ka nako ya maleba rena re tlogile re ba leum sebaka se se botse re bile le matlhatse botse botse
1: ebile a go tlhatsela histori e tlogodia ke naga e tee ya go tswa mo kontinenteng ya Aforika mara nna ke ne le kgolofelo ntšhi le tshepo gore motlholo o wa mafelelo-felelo wa letsatsi la bofelo o ka tla wa dira ke Aforika Borwa batho ba tla ra setshepe
0: wa kgonega wa kgonega wa kgonega ntwe
1: go kgonega kudu ntlela ya gokologa e ka no tloa koa ga monepo ya wela mmaledisa ya makatsa batho
0: ke a leboga semakale kusatomogo le botheletši wa tsabela FM le ge baka ba kgole jwang le jwang re ya ba thekga re na le bona re ile ra tsoga le ka ebi ya boraro ra ba thekga a re tlo felelogane jwalo ebile re tlo bolela le ba kgoro ya dipapadi bokgaba le setso ka Limpopo e le ge ba bolela gore ba setse ba diile le dipeakanyo gore batho ba ka tla ba bona le bona mmogo papadi e le ge ba thekga setlhopha se sa bafana bafana

0: sandoleng impela mothelesi wa tebela fm go tsebela fm bafana bafana ba tlo ba tulana le tlhopha sa canada go papadi ya tse masometharopedi tša mafelelo padišanong ya mogopo wa lefatshe wa fifa fa e namelego papadi tlhatlhago gago ka iri ya senyane bošego mo se se latela morago gore setlhopha sa bafana bafana ba kgona go thopa papadi ya bona ka noete go lefela kgatlhanong le korea republic maloba fa gomme se se beng gona ke gore ba kgonne go fitlhelela legato la tša matlhokolano motlhati hugo bros ga bjale o šertše a namile a retilwe kudu ka go ba le sebete sa gore o kgonne go fa masogana a mannyane sebaka sa gore ba itšhupe fao ba bontšhitšeng ga botse gore ba na le bokgoni jwa gore ba ka mekamekana le ba bangwe ka bona go lebeletše diphadišanong tša lefase tša go tswana le tše lebogile mofokeng thapelo morena ke reng ka re thapelo maseko lebogile mofokeng thapelo maseko talente mpata gape le evidence magopa ka mokana ga bona ba kgonne go bontšha gore ba tloga ba ena le seabe se segolo mo dipapading tše e tša lenyaga gomme re tlo nama re lebeletše go naya ka ba e le gore bjalo ka ge a tla ba boela papading mantšhibeng a letšatši la lekgono ga a ka kgethwa tebogo mokwena bjalo ka ga le gona go bue morago tabeng ya go fegwa ga gagwe ga ba fegilwe ka dikarata tše pedi tše serolwana tše a di bontšhitšwego e ka ba e le gore se se namile se tla maatlafatšago ka ka ntlhopha se sa aforika borwa gomme se se beng gona motheletši wa thobela fm ke taba ya gore re tlo nama re boledišana le ba e le gore go ba ditseba ba dudutše kgausi ba kgona gore botša ditaba tše ga botse kudu re lebeletše tsona dipapadi tše a ke tsebe gore na re tla ya kae mona nicola so ba ntaetša ke tsebe re ya go andre arentshe goba re ya ka kgorong ya dipapadi bokgabo le setso a ke tsebe gore re ya kae monna gešo gape re ya go ba bantši jalo o swantetša ke anamile ke a timela kgoro ya dipapadi bokgabo le setso provinceng ya Limpopo ke ba e le gore gore ya go bona ga bjalo seo re se dira gore namile re lebeletše tšeo ba di boletšego kgoro ya dipapadi bokgabo le setso tša gore ba namile ba bone seo se dirilego ke aforika borobelo ka histori ba nama ba beakanya gore go be le batho ba tlatla go ba kgona go lebelela mmogo le kgoro re lebeletse batlhankedi ba kgoro dipeakanyo ba di dirile gape le mogolo gatlhapetiše le yana o tla ba le gona wa dipapadi bokgaba le setsogo go lebeletse papadi e ya bafana bafana kgatlhano le canada mantšiweng a letšatši la lekgono leko boletšana fa letlhogo ya kgoro e lego mme veronica kgatane ko aga mokgonyana re ko gore naye ka ba e le gore dipeakanyo ke tša mohuta mang ba ga mokgonyana re a le dumediša ebile re a lemogela go tsebela fm
1: a ke le dumediše ntate godi ke be ke dumediše le bathebetše ka moka ba naga ya aforika borwa le ba Limpopo ka bophara re re bafana bafana a reyeng pele a reyeng pele re kgone go thulana le canada ka maikemišetšo
0: le bone gore a lenyaka o šalela morago tabeng ya histori e beng ga re e direga la beakanya gore le be le fao lekang go boga papadi e mmogo le batho le ka re botša ka peakanyo tše le ka fao le beakantšego ka gona
1: ate go leboge godi tsamago ke nnete re bone gore le a tseba re le kgoro ya dipapadi bogabo le setso matšetše ka moka re be rentše re beakanya gore ge sopa se sa rena sa naga se ya gona maemong a go swana le ona le rena gomme re duduetše setšhaba e sa Limpopo ka bophara gore se tle se kgone go lebelela le go tša go ipsina ka papadi e tlogotla mantšhibeng a lekgono goba bošegong bja lekgono ka iri ya senyane gomme re beakantšhitše ka mokgwao re na le ba e leng re beakantšhitše le bona re kwane le ba le ba Limpopo Sport Confederation e lego ba e leng ba re sepišitša dipapadi mo fase le ba e leng ba re sepišitša dipapadi le di-federation tša rena ka bophara gomme re tla be re na le ba meropa casino tseba ka moka hotel ya rena gona mo province ya rena ya Limpopo re beakantšhitše le ba bangwe ka bophara ya bona ba e leng gore ke batho ba dipapadi gore letšatši la lekgono re o thoma ka iri ya botshelela gomme re tlo thoma ka taba tšela tša go ithabiša re tlabe re biditše didiragatši tša rena goba re dibiša gore ke di-artist tše e le gore di tlabe di re fa mmino go tloga ka iri ya botshelela go fitša gona mona iring ya senyane gore ge re tlo ipsena ka papadi ya rena ya lekgono e be e le gore re bone bokgabo bja naga e ya Limpopo le ya aforika borwa ka bophara gore batho ka moka le kgone go ba morago ga setlhopha sa rena sa aforika borwa re lebeletše gore dino di tla tlogo dino tshelela godi
0: le bitša bomang
1: re bitše
0: le bitsa tshaba ka bopharo mongwe le mongwe a kgonang le na le felo le le lekaneng
1: re na le lefelo le lekaneng re na le lefelo le lekaneng go ka lebelela mafaratlhatlha a rena a tlo go a boletse gore re na le lefelo le le kaone-kaone le lekaneng gomme re bidise ba e leng gore barati ba dipapadi la mathomothomo re thomile ka baetapele ba rena ba e leng gore ba re etetse pele mo go legislature ya Limpopo go tloga fao then ra bitša ka moka ba e leng gore ke barati ba dipapadi re bidise le ba e leng gore ba swere ba eteletše di-federation tša rena pele re bidise ba e leng gore Limpopo badudi ba Limpopo ba e leng gore ba tla kgona go tla ka yone area senyane re bidise bona ka moka gobane fele ka lebelela ga e kgethe ge re ilo lebelela ke re ka re ya kgethe gore bitsa mang e tla be se yona a re gopoleng gore dipapadi ke tsona tse e leng gore di kgobokanya setšhaba ebile di tliša temagano setšhabeng bjale re bidise o mongwe le o mongwe yo e leng gore o tla kgona go e fitlha gona kwa meropa ba kgone go fitlha gore re kgone go tsweletsa re kgone go thega setlhopha sa rena ka Aforika Borwa bjale ga se ra kgetha ke bidise o mongwe le o mongwe e fela le tla kgone go bona gore le ba etapele ba rena ba mmuso ba tla be ba le gona kudukudu mokgotla petiši wa rena ntate Jerry Maseko e tla be ena eteletsego ba ka moka ba e leng gore ba tla be ba le fao ebile a tla ba fa polelo ya go thega setlhopha gore go kgone go bonagala gore Limpopo e tlogele morago ga setlhopha sa rena ka Aforika Borwa.
0: Ya ke tabe bo tsile tlhokile le dia tabe bo tse re a leboga re holofela le rena re tla re mo mo re tphoshong ka nyana ka re re itswe re sa tsebe re ya felo ra tla ra bo go na le dijo le dinona go ba bangwa go ba le no ba ka re le biditse photo la masemola re no e gonara
1: a ke re a re no tsa ke re jalo go no tsana ke o ya gona mola mabaleng a dipapadi go no tsana ntate go di go no tsana e fela ba yeng ba rena ba ile gore ba pa hlompheka ba ile gore ke mohlongwe ka nbe ke mabolese gore ba bang ba iteletse pele mmuso kudukudu ba iteletse go pele mmuso ke bona re ganyane mohlongwe mo le mona re ka go tsela gore re dira gore bosigo se ka mme ba bo botelele le gona mo lefapeng la creative industry go ba ile gore ke ba diragatse di artists tsa rena ba tlo ba bontshitse gore ba tla ka bontshinyana bja le mo le mola re kgone lotsa se sengwe se sengwe e fela rena ka moka a re itlela go ne tsone le ge re ya stadium se segolo re itshwarela ra kgona go itsina bosego ka moka
0: ao mara le ya ke ja nnampaleng nnampa nna le mpale
1: re tsa go bana a ke bontshe gore bile re naleditse le ba e leng gore di-media houses ba media ba go tshwana le bo Thobela FM ba go tshwana le di-media houses tse dingwe le bona ba re ba biditse awa re tla le bana
0: nka re tsama a leboga.

O ka ba motho se hlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: ke bontse dikolo rao a re welele batseletseng pele ga gere tlo garitlela ka morago
1: o kokoje e ra lena batsele ge bafanabafana ba sa le mo dipadišanong go a tsena koje o tsebo re e ra lena 086-000-245-0

0: re na re rialo re bafana bafana le ga ba le gole gole gole le gae ba tshwile ba yo shumelana ga ye re na le bona bona ba tsi ba re ya ba thega le ga ba le far far away re a tsi ba re ba theogele le tshina ga ye oh one more Hari ke mutile. Ari ya go tla kana tsogo. Eh, ke tla la bitsa papa la re tla le mo tsie ngwana le na go tla kana tsogo. Tsela fa mdi mela.
1: Tsela tsela tsela tsela.
0: A tsama golo.
1: Eh, le ka.
0: Rona ra lena.
1: Marona, le bolela le ngwepe
0: ke. Eh, ngwepe gore nna.
1: Na wa lokam.
0: Re le boga, re le mogela.
1: Ya, ya, na ka re ya pito ka fana tsedi ena ka nna tse pedi
0: yetse e bana na ga ne lena le tswa lo tjoje ka tiwa ne ena
1: a ba tla re na la ke re go re ba
0: tse
1: go ra ope
0: ke go kwile go pekela moga

0: arna taba arna rukari ari agapeleja rena lagare ka ba khola khola khola ya arinya ka pego fa dumela mutelege tsela fa dumela
1: doctor HOD
0: ke nao
1: eh wa bolela go mo ka prestele do aba mo mokopane
0: na gore ntatele dzaba
1: ye mo mogolo wa ka mane la mathomothomo ke tsena mothobela FM ka birthday yaka.
0: Happy birthday wena mon wena wa thoma tatele twaba mane ke go lebogisa mona ge je happy birthday wena.
1: Ai ga le boga mogolo wa ka re le ba fana e kampa present e botsi ya 3-0.
0: E bana. O nagana jwalo.
1: Canada re bula HOD re ko sha botlhoko ba ka se bone ntwe ba thutsi.
0: E banna ba tla no kwa go ka re go nentong e fitile ma.
1: Ke tla dile re South Africa e tlo ba re mofokeng ke motho wa mokhuta ma.
0: E mongwe wa sa bolela re wa tsiba ke nako a gore re fe moshimanyano sebaka sa gore a itshupe a bontshe gore re na le gautya ka mo Afrika borwa ba bantsi o ka re ba sa tsebe ba kgona go etse ba tabeng.
1: Ba motlha ke tla dile mofokeng, mofokeng Canada ke ya hae ngwana sesi o kono di via. A di khatela ka ga.
0: Go beng gona ba ka mofuke mo go tlo go tlo go tlo re bontsha ditaba felo.
1: Mofuke ya ka re ba ona e tshodi ke le botsa ba nna South Africa re o nya kalla. Mo president ena no lukisha holiday ya re.
0: A teleja monna le dwa ba man.
1: O mpola kudu re far away, o re far away o mpola la la pele.
0: Give me the Yagar Kiskavaka Police, Ganamagar Nog Motakale, what's my king, Mutovella? Mutovella Ruji Rabo, Zuguri Rai, Moskva, Sinagarino, Itovella Femira, Tovella Femigia, Garena, Gara, Giaga, Garena, Rumo, Orofa, Honano, Lavalanga, the coloring or Riche, Barnarchi, Mutulich, Oma Felum, Rohono, the politician, like it, yeah. Re tle re kgone go ya dipoledišanong ka fao taba tsa rena di tlabago di le ka gona monageso motheletše ke moea ke tše motheletše ka fa tabela fm dumela a re loe
2: loa lena ka gašo
0: batho ba bagolo
2: age a ke ne le go utswele le gonong la gore re a feta kaa kawani not
0: gape ke tshugile mola le thomang ka bontsi le re ya feta ke kwa ke rutsi ga botse man le bonang nne e ke bego ke sa e bone
2: ai wa fara wa fara ga pele re tse di fomong ke bone papa di e fitisa jo go feta mo ai wa fana wa tlhafela wa bontsha gore goal di di a nyakega morero go lwa wa rena ga go thabisha rena re ma South Africa gore fa wa noitse and ba felle tsa itseni ka ga re korile lo khon re sa re wa fara se a vena wa le not
0: ile go ile batho ba go le ke mana
2: ke mashala di ka tech zone tere ga skoro
0: ke ya le mo ga ba dumela ke mo ga skoro
2: o shat
0: o shat

mo kgweding ye ga re le ba le baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba thwalago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka e tsileng ka kgwedi ya

0: Tamaso se bo pecha. Kakati kanyati. A go tsabela FM le go tlhagashona Afrika bo rapile ga palona go feletse pangramo ba. Are mapula, mapula shuso re di shipetse pedi tsa go hlapa. Se se tala ke sa bagekolo. Re leboga kudu ka matlalo go shetse pedi re be go metsotso. Ye ka ba go ye le seme senyane go tswa iringela rena ya botselela. Sembiso wa ga maibela ngwana mmare ya go leboga ka ditsa batsa iri ya botselela wa bua ka ira bushupa. Le motsele jo tsebela FM ke lona la mmino wa setso, ke lona la setso mo go tsebela FM ke tsa bo rena ditso, tsa bo rena dikosha. Fa o leng gore na me re tshela pele re lebeletse setso sa ba rena, bo hwa ba ga ba rena, ditsa ba ka moka tse a mantshana go le setso sa ba rena, di tla di bolelwa ka fa. Bile ga re gethe motsele jo tsebela FM, e ka ba ditsa ba tse di agago, e ka ba tse di foshagetse go re a lukisha. Dilo tse ka mokana ga tsona re bolela ka tsona. Ke kula ke kwa bohloko kudu ka matla ke lebelela gore go na le dikoma tseo di tswaletswego ka lebaka la gore di butswe ntle le ka mangwalo goba di butswe di be di se molaong dikoma tseo. Tshwane tswela pele ke dira boipiletso go batswadi ke reng ke le tlhokomeleng gore le isa bana ba lena kae dikomeng tse di fe. Koma ke a mang a re tlhokomeleng. Sekanoka ba re khuna di shuka re khuna di itumile o ntshitse koma ba re khuna di ntshitse koma le wena wa no rwala bana wa ba isa. Tsaba tse di bjale gore dikore kwa botlhoko ka lebaka la gore sa le kgwedi e thoma re bolela ka dikoma mo lenaneong. Ge ke sa re ke nonwa metsi ke khutsise dikoma ke di tlhagela ke dilo tse di bjale go tlhagelo tse di bjale ke moka ke re bjale go le bjale a fa molaetsa wa fitlha go batho na molaetsa wa fitlha go batho na re leboga kudu ka matla motshelo jwa tshebelo FM aga re tlo ba re tsena ka gare ga taba ya rena moeng wa ka o etla ke mosadi yo a ratanago ka bong. Yo a para go biela ka banna. Ga a pare roko. A pare skete. A pare ono roko. A re tsebilo tseo. Go tloga godishong ya gagwe sa lengwana monyane a ithatela diaparo tsa banna. Le go ne biela ke mo le go ithatela ka bong. Ga gona phosho felo ga gona bothatela seo ka lebaka la gore molao wa ka Afrika Borwa o re batho ba ba ratana go le bong ba amogelegile ka mono gae. Afrika Borwa ke gae. Bialo. Bothata bo re kopana go le bona ke kua dinaga magaeng. Kua dinaga magaeng go sana le molao o o latelwang ke re lebeletse moaparo. Ka mo mahung. Moaparo ka mo mahung mo e leng gore diphiri. Diphiri tsa bo rena di sa swere molao. Gore basadi ba tla tshwanela ke gore ba tsene ka mo mabitleng go ba ka mailong ba apere sekhethe tukwana le jesi. Bjalo diphiri di tla di gagana. Diphiri di tla di gagana le batho bao ba ratanang ka bong ka lebaka la gore mo basadi ba ba ratanago ka bong ba bangwe ba bona ba apara bjale ka banna molago e na le banna bao e leng gore ba apara sesadi ba ya magong ba apere bjale ka basadi. Taba ye ke rile go e latlhela dikgokaganyong tsa leago ba bangwe ba botsiša gore khunadi namele ga go le bjalo na diphiri na banna ba batla tla ba epa na basadi ba tla ya ka dipotong le basadi na. Ka re ge re ilalo a re ba bone mo magong re ba bona ka tšatši la eng la poloko fela. Mara mo go tla go thušeng batho ba ba ratanago ka bong a re ba bone. Pele ke nyakang ke re tlo re bolele le yena ke be ke dumile gore ke kgwetse le monna bjale motshele jwa tshobola fe mo ke rile ke bone ke sa kopane le monna ke kgwetse monna ga botsana. Ka nore ga gone bothata re goditse mosadi. Pele re tlo bolela ke tlo bolela le wena motshele jwa tshobola fe mo. Nke re go gore na re le setšhaba le diphirimo gae re ka kopana bjang gore go kgone go ba le tharollo ka gare ga bothatanyana bo re kopana go le bona bjale ka setšhaba. Kgwedi e re leng ka gore go yona ke kgwedi e leng gore go ketekwa ditokelo tsa bao ba ratanago ka bong. Bjale ke nyaka gore moeng wa ka o nthomele molaetsa ompotsa gore khunadi ke sa letsele. Ke a fihla. Bjale ke be ke dumele gore re thome le ena Ela ga hone botsa nka tshoma le wena motheleletse o tla re ga fitlhile re tlobolela le yena re ba ratla ratse ya diputisi go tswa go wena gone be le se kenya kang go se go tswa go wena motheleletse o thobela FM re tlo tsiya setso sa borena re tlo tsiya le ditokelo tsa ba ba ratana go ka bong maikutlo a gago ebe awe e leng gore ga go dimo a re boleleng ka tlhompho le lerato le kagishano ke a tseba gore taba ye e ka dira gore maikutlo a motho mongwe a ye godimo kudu ba le go ka mo setjong kubu tlhaka tlhakano shiri a e bona batho ba gapeletswa go apara go ya le ka sela ye diphiridi re go apara ka gona ge o le monna apara ka gona ge o le mosadi go ba ga o tlo tsena ka mo mabitleng ge o le mosadi o apere se o e bya le ka banna go ba go lwana monna o apere bya le ka mosadi bya le rena gona fa o a go gatikele ditokelo tsa bona na kore ke nyaka re kopantse le setso motheletsi wa Thobela FM maikutlo ka mokana ga ona ao e leng gore tlo ba tswelela fa nna maikutlo ao ga a mantshwane le nna bjale ka magashi le motsweletsi wa lenaneole ke nyaka gore re agišane ka lerato le tlhompho maikutlo a gago motheletsi ga a tlo a mantshwana felo le Thobela FM ya lekgotla gaso la Aforika Borwa a re boleleng ka kagišano le ke lenaneo la setso motsheletsi wa Thobela FM setso se kopane le ditlhotlo goba ditokelo tsa bao ba ratanang ka bong di kopane le ditlhotlo di a thulana ke nyaka gore nna le wena re tle ka tharollo gore go tshwanetse gore go diriwe eng ga go le bjalo
1: 086 000 2452 086 000 2452
2: Ke mo shato wa tsebo le boithabisho.
3: Re le go la motlhaka motala moila go tshofala ya bomangkoko baby le bomasidi wa basali mashilaga tisha ka lekopelo. Ruri ruri le gona ba ipeta sefega ka lena go gorong ye kholo ya lolimo. Bo mogu ben maraka, bo mogu dzidzi ri thiriti. Ke sa le balela bona bo mokhulu mokotana Lawrence le dwa motebele mina to we.
2: #TobelaFM66
0: a ga mtsela ja tsebele FM re tsela pele re ya gola re ketse ka mongwa ge ke ba go ema semetsela tsela ya ga tshwere le bogare le rato la gago le tshego ya gago tsebele FM e mitsi ka le bakala gago metsotso shile ke le bele tsika masimpe di shupa go tsha iring ya botselela 086 000 2452 le mala go Facebook ya tsebele FM o ka lahlela maikutlo gago re tla re gone go tlobolela sena ka yona taba ye motsheletsi a re boleleng hle ke hopela gore maikutlo ebe awe a se go godimo ge nka kwa maikutlo a gago a ya godimo goba o bolela ka go nyefola kore ke tlo go bea fase a kenya ke gore re tsene ka moya wa go kwata a re tseneng ka moya wa go agiša le go tla ka tharololo ka gare ga tlhotlo ye re ikhwetsang re le ka gare ga yona setso se ka gare ga tlhotlo bao ba ratanago ka bong le bona ba ikhwetsa ba na le ditlhotlo 086 000 2452
4: wana mohalaba ke le bo a thopela dishanao lo e gala botse gore maikuto ke nne tiri wala ka bathile ke re a re re seke ra khumana re nye fola batho ba ba ratana ka bong
0: ke go kwela ngwana mma
4: o bala la stolo sa ba dirwa triple m martin wa suna monna ke go koroko mo dia mathata ke mo go tswa go ona
0: aha
4: kuna di re ke re tabe e wi manyana mara e nya go re lokise wala ka bathile ke wala ta ba ludi ya lo ka ba khokome di bana felo le re boloka la mbona re bona ka bona di ka kati ka pola borna e leng di phiri e we ke dumela gore re lokise batho ba re go loko tshisa gore ke batho ba o tsona le rena mara modimo bo pile ka mogomo rena re le diphiri o tsone tore rena ka borona re dule fase re go no go ntshana gore batho ba ba so ba ona na ene ya gore na ba ona na e tshedi motho reng ke ba tloetela mo re boloka ngona e ba re ba e fana ka molao ke go mara re se go mara ba nyefe re go no tse gore batho ba bona ge ba tile ma ba ke go tloboloka rojo re a tsibana no ba bona re go ba bona batho ba o go no bona motho ke motho wa sengwe se se bualo mara o se ka khona o ka ruta mo gapela ka tsiko ke no motho mo botsa o ba o sa go siwa ka dipiri ba ba ngolo la bontsha la rawa o la o se ka tala go bona le tlo mo nye fulo ba rena ra a ka tsire ka re rapeng o pere rojo e le tsaba ya bo mme e le mme ke le ke o tsendi re rena re ba dudu go gorong re rule fase yo re ga dipiri bontsha re tabe yona ya pele e ge re motho a tile le ka mogwane go se ka khomara re mo nye fola re mo umisha ka bana batho ba re gona ba bona
0: mhm o ra re ga ntse mongwe dipiri di tla sona go di be le kopano le be le tsela ye le gore le a rutana ka taba ya batho ba ratana go ka bong
4: ke ne te fula di ha o nna ntse o fete o re ga di ga mogwane wa mogalabe o tlo bona le bona e le shebe shebo ba o khumana ba le bo ba sepela ba lokuloa e ke e tshwanetse re di jwa loka e di phiri khutane are ke se ka ka tshwara police se ba ka ite phetho go laela go le host nna ke phetho go lo kere papetho ka phetho ka phetho ka re mo shate o mogo
0: ke go le bogile kudu ka matla are re tla sona go re be le dikopano re le diphiri ke banna ba motse beng motse re be le diphiri re be le kopano ya go tseba le go kusisa gore o ga pa re bia le o ga pa re bia le re se ke ra ba gapeletse go ba ra ba gomisa thobela thobela mamma e o mo shu thobela
1: kuna di the host
0: le kae hle
1: rona le kae mmare
0: a u ri hlele
1: le bolela le moleke film on mampa ke ka mo tutuza Michael ka mushumo ga e ke kwa ga mlepo ga mama
0: motsadi wa ka
1: kuna di the host nna ke nagana gore re swantse re tlhomphe setso sa bo rena re se ke ra be ra se fetola ka lebaka la di fisheng
0: re se ka ra fetola setso
1: ka lebaka la di fisheng
0: mm
1: dilo ke leng gore di thitlhagisa gana bjalo mola ile gore kgale re swere setso sa bo rena ratla ra se fetola ka lebaka la mabaka e leng gore a tswelelela gane bwana setso a re se tlhompheng le bona bana ba bo rena re a ba amogela mo gare ga ditšhaba mara le bona a ba raba ya kwa mailong ba apare ka tsela e leng gore molao wa kwa mailong o nyaka ka gona
0: gore ka mantswe a mangwe le re lena bele ka badudu le ge le tlhompha ditokelo tsa bona le bona ba tlhomphe setso sa bo rena
1: ke riano khuna dite host go re no swana le ge ba re ka kerekeng ho ya o apare o le mosadi o apare sekete wena o ka nna ka le ba ka la tsona dituke le sena mile wa re wena o apara borogo ya kerekeng ka gore ke ka mogho wena o phela go ka gona ya re tlhompheng kereke tsa batho ba re tlhompheng setso sa bo rena
0: ra tswa le ke le kwele ke le bogile maikutlo lena
1: thank you khuna di
0: aha a re rena re a ba hlompha re a ba rata re ba amogetse le bona a ba hlomphe setso ka gore setso a sentu ka ifetolang hm yane a re kwene tabela
4: hona
0: tabela
4: re
0: hlwele re ka botsisa lena
4: re
0: aha
4: tabe ke thata
0: tabe ei ke ka fa le kwa go ke no go thoma le go gopela gore maikutlo a se kae godimo
4: ke tata taba eo re lla le motshego magatlhega
0: aga
4: setso se reng e re lebelela setso sa rena se reng
0: setso re no tseba mosadi a sa tsene ka mailong a apere borogo a šetse ka tlhogo banna ba sa tsene ba apere dikepisi go banka re dikefa ga ba tsene ba apere marogo a dinkonana ba tsena ka marogo a matelele le dibaki ke tseba o ka re setso se bjalo ka mailong
4: ke se bi mo ka re se bjalo
0: aha
4: ya le ke ga ni ya lo di tshela la o re di bona o matsatsi a litswa kae
0: ditokelo o ka re ditokelo a re lebeleleng gore ke ditokelo tse le gore batho ba na le tsona go ka ba seo ba nyakang go ba sona
5: ei ditokelo
0: mm
5: ba mara a re gone o ka re di nangile di re fapusha tseleng e re be gore se tla le yona ye e be go re pidisa go te funa
0: le ra gore tlhakatlhakano ye e re ntsha seporong
5: e tloga e re fapusha a e re ntse ya re fapusha go ne go ntsha go ne go fapusha ka mogo e tswelelang ka gona ka nyolo re fapogile ebile re fapusha le bana ba rena le bana ba bana ba rena ke a ka gore re a inelela
0: ka mantswe mongwe le re diphiri di sa swere molao di sa swere setso di tswele pele ka tsela ye di ba swarago ka gona
5: ka gona mogao a ke re mola ke maelelong e re ye mola re ya maelelong re latela molao wa ka mola e gorong ela
0: phele re tlo bona re dirile bjang ka lebaka la gore go na le ba bangwe ba boileng gore ba tloga bana go ipona e basadi ba feleletse le ba bangwe ke banna ba feleletse a ne roko a ne borogo a ne dilo tse rena re di aparao kore re tlo bona re dirile bjang kore ke neng ka re tle ka tharollo
5: e ka se sa ba gona ka baka la gore mmuso wa rena o gatelela setso se sa borena tharollo yona ke nyaka go bolela nnete gona e ka se sa ba gona fela ge re sa itile pele ke motho moso mo mmuso ke fela mara a se gore ke itseya ka maikutlo a phagameng eno fa gona gore ke ne go bontsha
0: no tate mosebo nna ke lelebogile kudu ka matlheke kwa gore e tloga e le baba
5: ke fela a re no one o rapele ka gore nke re e sokolle nke re e retolleng ka mokgwa o motaone wa go latela setso
0: a re yeng ka setsong
5: re e retolleng ka mokgwa wa maleba
0: tate mosebo nna ke lelebogile motsadi waka
5: o lebogile ga ke di yaka huna
0: aga ba re e ya rutulla e rutulla le bana ba rena taba eo e rutulla bana ba borena setso ke ratile maikutlo ao e leng gore a tsweleditse fa ke motsheletse wa pele a rego a re feleng re ba le dipoledišano le diphiri go na le mafelo a mongwe ke etsa gore diphiri tsa gona a di sege di lebelela basadi gore ba apere bjang la matho masepanapodi gone o tswa ka molebo wa kgomo diphiri tsa sepanapodi ga di sege ge e le gore motho wa go se latele setso o dula sepanapodi go ba le ya go bolokela sepanapodi tšatši le lengwe ke tlo le kgopela gore le lebeleleng basadi gore le apere bjang diphiri di re ka moo ka setsene wa apere bjalo gonadi ka ma go tsene sekgetšhana ka ma go tsene sekgetšhana le rokwana ka mo nna re go tšere tseba matšhetše a mahung o ka setsene matolo a mosadi a bonala matšhetšana a batla ka dikgetšhana tše dinnyane a gone bothata go ba o khotse lephaga la gona le thoma mo seropeng lephaga le theoga le ya fase ka mo mahung pele dinaga di a fapana go na le ba bangwe ba e le gore ba ratana ka bongwe ba lla ba re re ya gomišwa ene ke thogako ntho eo o mongwe o re ke setso o mongwe o re ke ditokelo jaaka eiman tobe
6: go na le a ko go foke ka madume ke re kgotsong
0: a ge le kae
6: aa re kgelee le go sa gona
0: aa re ya leboga
6: ke diale ka mmamelodi ae ga masemola
0: motsadi yako
6: a ke enate ke ena mene mme go na
0: aa
6: diphiri di ya mme re ko mokaone mme re ko go nyakegago
0: diphiri di a šoma
6: diphiri di tlo go šoma ka kudu-kudu ma
0: batho
6: ba ga borena ga ba ithute go apara
0: moaparo
6: ke ntho ya mathomothomo e go laetsang gore o motho wa mohuta mang wena ka bona wa di hlompha wa di hlomphena na gana o ya le hum wa pere tshilisetsa tsa tsaka fasega ka matora mo khausi le joroke go fitla kwa we wa di tshimpas go ba tsai lo bona o bontsha ba tripe scope a gore ba tsoga re tswana ka semoya
0: ga re tswana
6: wele lo tsa mkhuto ba tsoga ba rena ga ba ithute gore ga re ya lkhungu santse re a tari lo tsa ka fasa ga matolo ente le banna ba tari di yas ba tsola tulela le mola ke tulela e robetse go robetse go batho ba tsebile tsa go phelwa go gore ke tlile go ntlha ga go le kudu ma tulela re la mola re nna ka go tsela ntshi har ba bile ka mogolo ga ba setse mo lefase motho sa ntse a tse gore ke tule batho re khompa ga go le kudu
0: pele motswadi ya ka re lebeletse ba baratana go ka bong o khwetsa monna a re nna ke apara diroko mosadi a re nna ke apara marugo ga ke apara diroko ga ke apara ditukwana re shuma byang ka bona
6: ke bo hlola mama yo ke bo hlola e re ya ke mofwa ga borna re reng kwa ANC monna ke monna mosadi ke mosadi ke gore monna o tlo re wa tsentsa a e khonege mosadi wa tsentsa re yana ke na yo mama mama a e khonege ene wa go nora ke go se tswala ga motho
0: pele ka gore ba gona re phela le bona motswadi ya ka re tlo bona re dirile byang ene ba na le ditokelo e bile kgwedi re leng ka gare go yona ke kgwedi ya bona
6: ga le ntse senyago ke mmusa ga bona ba fela ba re motho o ne ditokelo yona ntse e tlo e senya dilo tse ntsi dilo tseo santse o tsebe gore modimo a ka se rie mosadi a boa a ria monna a tla mo ria ka mogomong o sa nyakegego o gotse motho a ne bana ba five wa o tlo o tshentsha ka mora gore yena ga a sala le di-feelings tsa gore o kya mogo ka mogo ga e kgone go ntse ene ba gone o e tšhaba maekarabelo a bophelo
0: aa ke lokoile motswadi wa ka ke le lebogile kudu ka matla le re diphiri di ya mošomo wa tsona tšhetše lengwe tšhe ke bohlola
6: ka e tshwedi jwa mogoma o tla ba phonoga monga ona temog
0: ke lokoile motswadi ya ka aga re nabile re tswele pele ke lesomesenyane motshele tswa tshobela fm re ya ireng e le rena ija bosupa ke setso se tshilane le ditokelo setso se tshilane le ditokelo diphiri ba tsadile go kae ba tsadile go kae ke kwa bana ka fa fela itla dira gore ke loele happiness ka moswane ba tsadile go kae 086-000-2452 katantani dikwena chebotse re tlo no bo re tshela pele motshile tshwa tshobela fm le ke le nanola tsha bo rena di tsho tsha bo rena di kosha

0: Ragazzi ve le femmine garrito le pele ke tsika mongwae masemetsela tsela ya gaso. Ya go pola morago rago le nano le lebele bitswa ma Africa tumelong. Te mane manoko. Mosadi wa go tshankhela re tla dilwa re mo gopola ka dinako tse ka mokana ga tsona. O ka reng ka be go kgonega gore re ba tsoshe le tsatsi le tee fela re re dula mola. Re bone gore o bietse eng. Dula mola o lebelele lerato le e le gore batho ba na le lona go wena le gore shile mo lefatsheng. Moya mane mmane o ka o tswele pele ka gore bala ka khutso motsheletso tshobela fe mo re tlodula re mo rata re mo gopola ka dinako tse ka mokana ga tsona. Lenano le ke lenano la tšabo rena ditso tšabo rena dikoša nna ke gonele ke molaodi ya mmaselana a tswako. Re nnamile re tswela pele ka gore yalo re a bolela ka polelo. Re a bolela fa ka tlhogopoledišano e nngwe she ya go arola matswalo. Motho o re ke modumediše dikgokaganeng tša lago ke segatoge mologadi. Mologadi segatoge dumela o re o tsheleditše sealemoya ngwana mmare ya go leboga. Ke la morena le kgono batho ba lapile batho re ba ekae. Re leboga kudu ka maatla mo Facebook ke a bona maikutlo batho ba banamile ba tswela pele ba latlhela le gona ke fa e le gore ke be ke e latlhetse motshelo jwa tshobela FM. A ke ko gore ka Facebook ba reng malaetša go tswa go Madala Masuku a re kgotsong Khunadi ba re monna o tshwanetse go apara kaparo ya banna, mosadi le yena o tshwanetse go apara kaparo ya basadi go sa kgathale gore o ikwa bjang. Gae ke ma-7 ka ngwabe ke go lebogile kudu ka maatla malaetše moso go tswa go Makomane Mohlala a re thobela ba re nna ke botsiša gore na ba ka kgona go dira mošomo yeo e dirwago ke diphiri na go swana le go epa mabitla. Ke potsišo yeo e leng gore motsheletše o na le yona molaetše moso ba re tameng Khunadi go ya ka nna tokelo tša batho di a tlhomphwa re senyatše batho aga ke madinetša raphadu ke ya go leboga ba re tameng Khunadi re tsheleditše ke class molekwa re ya go leba ngwana mma Ruben maibelo a re madume ka gašong le go ba tsheletše ba re batho ba go latela setso le bona ba ne ditokelo bao ba nyakang go dira setso go dira tšeo di fapanego re ba ipiele thoko ba ipiele thoko re ba bona di ba imela aga ke Ruben maibelo a re ge ba setso se ba imela a ba buela morao ba re dumela khone di the host ba re mo ngwana mma mogale sipho gwahla ke ya go leboga re ke ka mopeni na phaka gae ke tlhabine ga mo go bayo ga mo go boya ke ya go leboga tle ba re thobela ka gashong diphiri a di thute bona ba re ke kgetho ya bona le ge mangwalo a makgetho a ganana le seo ba se dirago Kaiza wa Grotman gape ke Zaf legodi a re dumela Khunadi ba tshwanetse ba tlhomphe diphiri le dirapeng ba apare ka mokgwa wo go nyakegago ka gona tlhompho fela ke le go deserve ba re kgaitsedi ya ka Khunadi the host kgotsong ga mmogo le batsheletše ba re re mmogo ke le ka mosoweto Freedom Park re ya go leboga Thomas Lenyanyabedi malatso moso ba re go bolela nnetse go nyalana ka bong botee ke bohlola sefane se ka se oketsege ka gore tabe le sena bana awi Ananias bana ba gona Ananias ah Caster Semenya o nyetse mosadi bana le bana ba babedi bana ba gona ke ba ntshinyana ba mmalanyana ba ile gore nka babala malatso mo se go tswa go Hamilton Mohlapi a re Khunadi sesi waka ba re motho waka ka gashong sesi lentsela ga go leti ke le tikane le mmile ke a leboga ke a go leboga ngwana mama bjale ke tloba ke tša batsheletše ba rena motsheletše wa tshobela FM ga ke dire bjalo
1: bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena @ Thobela FM yaka re latele Retobele FM. Ke mo shato wa tsebo le boithabisho.
2: Motho mo makeshiba wa ba iketa tshipolelo ya le melaga e go more mogolo ya liaga metseng. Ge le bo breadwin le bo timi thomo ona ke sa bolela ka gore. Sepedisa ntse se yela la bialo ka noka ya moala kona no ka ite tshi le tribe ya maribaneng. Aga! Re re gola thobela FM ya mo shato wa tsebo le boithabisho. Ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba phitha se bothoma le gona ba igantsha ka lena. Hala la mo shato wa tsebo le boithabisho hala la. Ho ya mashemong a so thoba na ba mosali yo moso. He le nna mo ana no ma channel bule tshene sna iwa mele ka makopong a e na iwi ke re tsama na ka ke tshaba go robega.
1: #ThobelaFM66
0: re tshela pele motshele jwa Thobela FM tso tshile ke lebeletse ke senyane fela go ya iringela rena ya boshupa Thobela FM ke a le go tlagatsela Africa bora go lena nola tsha bana ditjo tsha bana dikosha re na mile re tshela pele re ya bolela le khone le re bolela ka taba ya go ratana ka bong go di rebeletse re go di rileng ka gare ona motshele jwa Thobela FM ke kgwedi ye wo go lebeletse go ditokelo le go fiwa sebaka sa go re thute le go amogela ba ho ba ratana go ka bong aha re tlo arna le ba mmalanyana mo tshile go tshwele fa ke tlo ba mmalanyana eh ke ba nna ke ba sa di gona le ba ba iphetola go gona le ba ba phetola go ditho tsa bona gona le ba ba nwa go dilo gore ba ska tswa maledu ba ba nwa go dilo gore ba gona go ba le matswele ba gore ke dilo tse ding tshitse le gore di ya direga o gona go bona ka tsela yele gore motho yo ga a ipone bele ka monna ibile ga a inya ke bele ka monna ibile ga ana maikutlo go batho ba basadi motho yo batho ba ba filwe ditokelo ka mono Africa bora ba na le ditokelo tsa go ka phela le go sireletswa le go thieletswa 086-000-2452 maikutlo a seka ba godimo a re boleleng ka lerato a re boleleng ka go rutana re se ke ra nyofola maikutlo a motsheletsi yo mongwe le yo mongwe a tsenang mo ga amang tshwanele nna bjale ka magashi ebile ke le motsweletsi ebile ga amang tshwanele Thobela FM felo ke maikutlo a gago 086-000-2452 Thobela Thobela a ge le kae
3: rona
0: re hlwele
3: lebelela le Joseph Manana Mothembisa
0: motswadi waka
3: kunadi ai kgetho ke ya batho kunadi re santse re amoele kgetho ya batho ka tsela e batho ba kgethang bophelo ka gona ka e o bolela ore ke ditokelo ke nagana gore ke ntho e ba ekgethetseng yona ene ba ithina ba le ka gare ga yona ee go tshwana le ba ratanang e le monna le mosadi e ke bona o sna botsata ke bona ene khetho ya bona ka mogoba khetho re tsanke re ya moele as long as bona ba phela ka gotso
0: bona ba phela ga botse ka bolukuluri ibile ga ba bone phosho felo
3: e
0: aha no
3: wa ke nete go mele the wolf
0: ke le bra mantjwa ga go a tlhotlheletse go bona
3: ya leboa
0: le bra ke nna mtswadi aga tsile tsho tswela fema ra magala o mongwe shu tswela
4: tswela ke skuna
0: le ka
4: ba bona ra le
0: na re gona hle
4: more
0: aga
4: lo bala la le tshile ga mabuta
0: motsadi wa ka
4: a mabuta di tsabi
0: age
4: more
0: mhm
4: e kwa mailong ka kwa ke ka modzing fuloka
0: ke ka motse
4: ba tsala la ba ro bitin ka kwa
0: mm
4: mme ya bona ya phi
0: mm
4: ya phi ha ni e o ka tsara ke mo ya wa motho
0: mm
4: le ka mo tho le ke mo ga
0: mm
4: o tsa o hlompa ga ile ku
0: wa hlompa
4: ka mo ya ga guar ka tsori to ga ye
0: mm
4: e tswa se tswaling e tlo ba tswai
0: aha
4: e be re re bana ba borena ba ba leng ka mogouwe ba thakana ka dikai se tshotsa bong e be re re nana ba e lo re ba ka ka tsabana aba apare dibaki ba ile re ba ka karolong ya bomme a ba bonitse ma
0: ba ba
4: ka pare aibe ya maleba ka bo bonitse gore motho tle le go
0: ibe mosadi a apare roko a apare le jesi a apare le le tukwana hlogo
4: hlogo wa gola wa tsompiwa ona le molao
0: ona le molao
4: e ona le molao
0: le ra gore di phiri di dira moshumo wa tsona
4: ba ba re ka mmere go mo buti ba ba re ka mmere go mo buti ba ba kentse ke selo
0: ga ba fetole setso
4: ga ba fetole setso sa bo bona
0: aga
4: bele go fetuile go kudukwa dina ga stropo
0: ka tropong gona ga re sa bolela pitori ga re sa tsena le go tsena ge re bolela ka setso
4: dina ga makeiseneng ke tona ke di fetugile
0: ebile moo ga bana bothata bothata bo kudu mo magaeng ka gore re setse re na le bona bana ba borena ba ba ratanago ka bong bjale diphiri ke tsone tseo di sa kwešišeng gore go diregang o le monna o apere roko
4: aowa a tšhentšhe motho o a ile ka thokong ya bonna nke apare bake
0: ka mo maulong
4: renyaka baki ntlo ya go bulega mo gare
0: motswadi waka
4: anke re o ile ka thokong ya banna a bontšhe ore o tlile le kgoo o na le kapari ya go ya kwa lekoo
0: aga
4: kapari ya gore mamotlha ke ya lekoo o na le kapari ya go ya kwa moketeng leko le mokete a di tshwane
0: a di tshwane
4: e tloga di fapane ene o tla ba jwang weno kua ba bangwe ba tsa ga wena
0: network ela ya lekgaola motsadi waka
4: morena ke re tla ba ba bangwe a sera lo ka ditirelo tse pedi ka mose mokete ao ke lego are ba bangwe ba tla ba ba go sega nangola utlwang ke moketekete mokete
0: gape ba supiwa bona ba supa-supiwa gore bona mang mangwe apere bjang bona o diile bjang bona o bina bjang eis
4: morena lašala o ka rarata lekhujwane morena e roba gore a re lateleng setso sa gago rena re saba ra se lahla tseleng
0: a re lateleng setso go sa kgatha le gore o ratana ka bong go ba ga o ratane ka bong
4: sa ba ratwa re sentse lapa lena la maile
0: ke le kwele motswadi wa ka ke le lebogile tlhe
4: ke le wa gadima
0: aga
4: thank you
0: le lebogile ka nnete motsheletsi wa tsobela FM tlhe ke tlo gopela gore a re feng basadi sebaka ke gopela go no bolela le batswadi bo mma go ngwana ke tlo gopela gore nke re boleleng nke ke bolelele bo mma go ngwana a ke go bo mma go ngwana a ke go bo magolo a ngwana gore na semo ge se le bialo re lukisha kae re thusha kae ka lebaka la gore rena re le bo mma go ngwana gantši ke rena ba bore kgonang go ka bolela le bana ba rena bao ba ratanago ka bong bana ba ba rena ba ba kwa ba lokologile kudu ge ba bolela le bo mma a bona ke tlo gopela gore ka morago ga ditaba tša ira bosupa le sethembiso bakgala be buela morago nke ke kwe bo mma go ngwana ke tlo le tšea ke sa tlo le tšea bakgala be ke be ke ne gopela go ne gore a re feng bo mma go ngwana sebaka ke kong gore na bona mo tabeng ba reng e se ka nongthoba ke inoši ke le mma go ngwana a ke ke gore basadi bona ba reng ka gore re leka go tla ka tharorolo ka gare ga eng tlotlo ye re khwetsang re le ka gare go yona setso se thulana le ditokelo setso ditokelo di thulana le setso diphiri di kwatile diphiri di alwa sethembiso ke wa ga maebela o tlo re fa ditaba tsa ira bosupa

0: CLB.
1: Ke mengwaga e masometshela tsela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate.
2: Ke kgoši Mathupa Mokwena mo sebeng sa ga Mathibela. Ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kgaiša ka wena.
3: Ke le mmakgoši Raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba Raphatlhamiso Kgosese Thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena.
1: Hashtag Thobela FM 66.
4: Mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo, baswa bao ba swerego dikgwebo, baswa bao ba thwalago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM Mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Walala wasala bawine ba Readers Choice Awards ka Best Telling and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka moka tše digolo go tšwa Polokwane. Ke semphete ko fite ko Record Deco gona jale. Record Deco e buile ka ditheko tša fasefase ka di-tiles rinabol tše dikutu tše di sa tšhabe bometsi toilets le bathroom set le mabone a ka ntong. Bebetša phatlho e ka ditšeo ke se instem e ra gore e fitlhelela European Quality Standard o reka gatee wa ba o reketše ruri ga jale ka special se segolo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% e tla go Record Deco gona jalo o ditheko tšeo di sa gobotšeo ke mafula a dipula. Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices.
6: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo.

0: o tsabele femela go tlhagatsela Africa borra ngwanela o aya na pia pat na pia pat re go gopotse ke kholpela gore ga botse mo beng gona pele ga fa re gona go feletsa go se bata a re go piane go piane bana ba be di ba halwa ka mo mmineng wa setse re tlo gore ba lebe go khuruka matha re ma bengkele re bo re tshela pele mora ga setshobela.
1: Typically, railway finishes card in Jola Kai chain. Equality Noctura Heritage Queen Base set. Fela ka 5999. Ubo khete mpo mahala. Uka equality pile umbalo. Kuba comfort set. Kuba mpefacha bedroom ya gago. Ka matsela 2 piece bedroom suit. Fela ka 6999. Ubo khwetse matsela chest of drawer mahala. Harina mashokojo. Harina chokoja ka thuko. Ole fani khwiri tshe masumi pedinne. Etela le bengela ga usulu wena le khono.
2: Railway finishes. The price you see is the price you pay.
3: A o ikao gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoka ka 2006. Lerumo le kgotsagala ga Dischem, Clicks le difamasing tse tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Le fase ka moka le lebeletse dipapadi tsa mogopo wa lefase. FIFA World Cup 2026 e fitlhile. Thabela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Go tsotso mongwe le mongwe.
6: Theletsa mabosi a dipapadi tse go thobela FM go ipsena ka boithabiso le tshedimoso.
7: Ke bona go tsa batlhomola mo mogosho. Maseko, shoto! Goloso!
6: Bafana ka ofela mogopo wo wa lefase ke wa rena.
5: All of us,
6: all in
5: ka ofela.
0: Mafateng a matelele a dialemoya bafana bafana re lesetse morago thego keo ke a bona morago ka gonyetsa le ya go batshedi ba thomile ka ega senyane ke mole gore tla be di tsamaya ke bone egi tshweni ke ngwetse ya maishibe le ene o na mmele wa gona ke kgolofela gore ke ena ye lo gore o tla be a di lebeletse gona fale ke tsebe gore o tsamaya le mang ena re setsa le gona tloa re leboga kuru ka batla botshelo jwa thobela fm metsetse ke masomepedipedi go tswa ereng ya bosupa stembise re leboga ditaba tsa ira bosupa oa bua ka ira bosesae ngwana bomma nna motshelo jwa thobela fm namele tswela pele moyeng wa ka ke mj ke mj ke ngaka mj motshelo jwa thobela fm o bontshitse gore ke a fitlha hunadi ke a fitlha o tswelela a tswa gauteng o rile ke tla nnetsofatsa gore ke fitlha fao hunadi a ke nyako go dira poledišano ye le wena ka sellathekeng ke mogaetse mj johana motshele jwa thobela fm o etla o tla re ga fitlhile ke moka ratla ra gona boledišano ena go tla go e kwa go tswa go godi e tswa lerotseng gantsi ditaba di bose go di tswa go mongwa tsona bjale o tla ba bolela le gatong la bao ba ratanago ka bong motshele jwa thobela fm tshwaro ye e le gore ba ikgwetsa ka mabitleng tshwaro ye e le gore ba ikgwetsa go tswa go setšhaba go se kwešišane le tlhakatlhakano le tse ka mokana ga tsona ga rena mere tswele pele re bolele nna le wena ke tlo gopela gorenke ke kwe bommangwana ke gopela gorenke ke kwe bommangwana o magolo a ngwana ke boletse le banna sale ke fitlhela mo ke bolela le banna e riela botshelela ka moka fitlhela go ira bosupa ke boletse le banna fela ke gopela gore a re feng basadi sebaka ke na le bonnetse ba gore ba ka be ba leka go tsena ba palelwa ka lebaka la gore ke batsheletse ba bantši ba ba tsenago bjalehle a re ba feng sebaka mo mmangwana re bolela fa ka bana ba rena bao e leng gore ba ratana ka bong ba ba yang ba gagana le diphiri ka kua mailong ba bangwe ba tla ba apere diroko mola e le banna go ba le basadi ba e leng gore ba tla ba apere bjale ka banna diphiri di ya ba gomiša diphiri di re dilo tse di bjale ga di kgonagale re bolela ka metsemagaeng diphiri di rilo tse di bjale ga di kgonagale ebile ga di a dumelelwa mo ga borena setso le rena re tseba monna a aperebele ka banna mosadi a parabele ka basadi mosadi tla sona go ra pare tukana a pare ro go etelele a pare le e baki ge le rona le baki a khupetse mo matsogo bela ga re ko eng 086 000 2452 ho mangwana ba magolangwana shiba thobela
8: inadi
0: le kae magolangwana
8: a rona le kae
0: a wiki a le baka ke ho di tse magolangwana ka nnete
8: o ke se tsia ngwana
0: a ga se se ngwana nke re boleleng hle setso se se se ne mele se thulana le ditukelo tsa ba ba ratana go ka bong
8: ke mogadi Sophie Mashisho o bolang le yena a kere Pinadi.
0: O
8: boletse wa re matswalo fatshe e re ke tlo thoma tsone nna ka mo gae re na le mosetsana o mobjalo. Ke bolela ka motho a leng ka mo gae, ke bolele kore ka batho ba ko strateng, ke bolela ka wa leng ka mo gae. Go na dilo tse dingwe a ke gane ke dilo tsa difišene mara o ka se di laole o kane o bolela gore ke tsa difišene because di le ko kgoletseng ke di tsene kae ka mo wena wa lebana le ke yona straight. Ke na le ngwana wa mmane wa ka o e le goreng ke mosadi mara a fetoa a tla a itira monna wa ntlhalwa koo go na le nako nngwe go kile go a ba le letsho ka kore a ke thome mathomo o thomile a re bitsa ka mo ka family a re diela meeting a re ke four ke changetse ke four wa nkamoela nga nkamoela wa sa nkamoela nga ona go thata ke gape le ke motho okay ba re moamoela ra moamoela ra tswela pele na gwa tla lefo kae ka mohang ka mo high street so ngwana la na phila boima wa itse hunadi a sa itse ha pe risk ke o mmona a se tshwere gore a chaba chaba o mmona ra
0: a sa dudu sheri
8: aha ba ba holo ba nna fa are arna choice la mona shulo khutha go ka mre le fole ka mohae a gone feel free a no apara ka mogona apara arna choice ba motseba mo batho ba ba phela le yena ba motseba okay ra molokolla a apara di aparo tsa bana a gone feel free mo ara ana ka montse le leso ka mohae o tla dira eng khona okay ra ya di bulukong lona go ka motenteng o sa tshaba because nne le tsola mathomo le letsenang a phetsa o change so a wa khona di wa go sora pa pere reng a wa apara ka mogotlo e jeng wa apara o ye tenteng so a re tsere mo o le na mo ka application le phela mara o re batho ba le bakwa a bana botlhata because o ile aba a ya ka modirapeng a pere bona ka mogogo ene ba le re e ha ke le tla kae a ke re ke mosadi a go re tshora fotsholo a yepe a dieng le di phiring right because ke nna re go mme re go la u buima mara ke mmone ha le ka mola nne ke mo lebeletse na no ntse o thokwana kwa mara a apere senna e le mosadi ka u tshisha gore le ke la ba mo amohetse ka mogo a leng ka teng o tshwana le rena re le family re mo amohetse ka mogo a leng ka teng
0: aga ke ba bantsi kudu ka matla ba ile gore bana mele ba phela ka yona tsela yeo ene ba tloga ba no tlhoka gore re ba thege re gone go ka kushishana mo metse setoropong go tloga go le kaone kudu ka matla ka le bakala gore ba kushisha kwa gae mathata a gona fao
8: ee ya mo ke mo le ke mo le ri le mo tenele mo ke tshena ga se bolele poleke ka lena mara ke bona sna botata gore le ka modirapeng aba ba le botata gore ka gore ba motse ba ro biao gore o na di mo tedi ung khuna dire ka sidi laole ene ha o molatla gore nna a ro nya ke mo family o ya kae ngwanolo
0: a ye kae
8: and then a se bona ana mo go thoma go tlo thoma tabakela tsa gore ba ja di drugs ba di am because o bile le gatello wa monano a tswa ga maere mo tlhokiseng thego nna ne re tsena kgeto ra mothega ra morata ka mogo yena a leng ka teng ra mo amohela gare a ba anyala o yetse o na le msadi le yena
0: ya bontsi ba bona ke mo le gore ba felletse ba itshiela maphelo a bona ka lebaka la gore ba ikwa ba sa ba ba amogelega e ka bontseng ya bo bona go ba ke ba lapa go ba mo ba shumang gona mme e re ke tse sebaka se ke neme ke le leboge moeng wa rena o fitlhile
8: thank you
0: aga a re tshiwa maphelo shimo tsheletse ke motswa di dumela tshobela
9: ke mela go mo ali le kae
0: a re gona le kae
9: a ga re ke le tshege le nna ne o le le nne mmao
0: aga
9: Ao go go ba tlhola rata wa parare go go ja bana e ba sali. A ona ga mkhurudo wa le o khumali. Are ba amoele nga mkomo yima ba filo gona.
0: Ke ka mogho ba leng ka gona.
9: Ee, mulimo wa filo gona ra ba ba re sali. Bana ba ba re ja ja ja go ba tshintse se jo sa bo bona nga mkomo yima ba filo gona. A so nya ja.
0: A kere.
9: Ee, ke mulimo mawe.
0: Ke go kwele ke go le bogara ngwane.
9: Ke ma nyomba mawe.
0: Aga.
10: Se fetu e ke merero ya baswa mogweding ya baswa. O manana o ka moka a Thobela FM. re bala le tswa le ka moso kgwedi ya baswa Thobela FM shato wa tsebo le boithabiso
11: re tshwele pele go ba lentjwa la gago na o sa gopola mantjwa
12: wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so babile
13: shito tshwele pele ne le wena kere cigarette ashes on the floor fela pele mo miki e ma pele re rala
14: tsena le tsola mo tshwa o ma kgo tsenya ma shala gare wa rata o bona le botsi
15: e bona go mara fano o ne ba mo letsa fano bana ba jo fano ba re offside
16: a tsoko mele bele ka ga shire bona tshe gore ma tshu make up oscar ta go thobela fm go bona go bonolo FM Private Big X 1867 Polokwane 0700 Bano Bua Warnot 15297 0240 Ele kwa ula tela fake siwe
17: Hashtag Tobele FM 66
18: Aga mitsiri ya Tobele FM kisiri paga rojo iringile erna ya bushipa Tobele FM kia lkota khashala Afrika Borwa mkhaichi Johanna kwa lgoro na mile ufikile kimu yungwarena o ba gopetse re khona dikitswe la kitswe la ka gauteng re tloga re hlompegile go ruka matla gore re tle re khone go ba le yena ka fa e bile ke ngaka ya setso ga ke tshebaka se ke na me ke ma mogele MJ le file ga botse le tsamela ga botse go tloga ka makhweno tla fihla ka mo
19: tsamela ga botse re hlole ga botse re a leboga
18: a re lebogeng ke gopela le go ka nontsi ke shetsa thokwane ya ka e gore go khone le bana le yona go khone go kwagala ga botsana e go lebe aga Lesa pitaba tso tlo ma khoeng.
19: Mm, ya bo wa sera ba le botata motseng.
18: Le be le tsama le tsheletse se ya le moya.
19: Amen.
18: Sa le re be akanya le tsa tshile nna le wena go di tse kae. Re re tsana je re bolele ka me, ra tloga me, ra feletse re re awa, a re biele ka yona go di ene. Ke mora go nyana re tloga re be akantse tshele tsa tshile ngwana, mmage ke le boga ge o tshetse o fihlile. Ke rile ka gore o ronya ka go tla ka sebele. A ke kwe ma ikutlwa ba tsheletse pele ka gara ga pledition na rena. Ngwana mama a re ko ka wena pele gore na kgodisong ya gago wena o go tse o le motho wa mohuta mang
19: nka rata go dumedisa batheletse le batho ka moka le mogashi wa rena nna ke huna di ke mogaetse ke tswana magotla ga phola malatane sebedira nna go goleng ga ka ke gotse ke apara marogo ke gotse ke apara di brain tutu ja bo ankele ja bo ya ka le ke ya sekolo ma teacher a mantsi a nrutileng a sanga ka para tankara be ke ya para ga bedi gararo ka no bona o ka ra ka para ke no ka o ka ra ka para mara ka re ke ya para maro go ba ntumella ka para maro go khudishong ya ka be ke ra ga bolo be ke kitima di sports tsa o kitima di volleyball ke papa di le go sekolo from primary to high school so be ke ra ga bolo ka o kitima be ke ja 2 botia ka ja 1 ga tere 1 nako ngwe ja 1 yena ja 2 from go go leng gaka
18: ehe a re lebelele ka tsela ye le gore ba lapa ba geno ba le ba go amogela ka gona ka morago ga go lemoga gore ga botse dilo tse tsa dilwanalwana tsa banenyana a di go mo go wena
19: mamogolo aka wa rata gore wena yena dikgomo di ka setle so be ke rata go phela le batho ba e leng gore ba tshwana le nna mara e le basadi motswadi wa ka wa mpelegeng a sa nka ba le bothata mara a sa nka ka no dula fashe le bona ka ba boledisa gore nna ke motho wa mohutamang eno ba ge bona ba eno gore ge bantsi re
18: legola
19: ee bano bona gore ai mo gona wa o ka re go bile le go sekwešane ga modimo
18: le badimo
19: so then ya ba gore bona a sa nka bampha probleme le bana ba gešo le bo sestere le ba utaka ka lapeng a sa nka bampha probleme le batho ba ke phedišanang le bona a sa nka bampha bothata mo e leng gore ke tla re ba ile ba mfoša ka maswika ba ile ba dirang a senke bampha bothata ba ile ba nthega le bana baka
18: ba go amogela
19: le bana baka ba ile ba nthega go fitlhela ga jwalo
18: a re be le setšhaba ka kakaretso sa mo tswa go gona le mo phetseng gona gona ba go tseere ba go amogetse bjang
19: setšhaba ka kakaretso le kgoši ya borena bona ba nkamogetse ka matsogo a mabedi ebile ga gone mo ba gakanegang gona tšatši le lengwe beno ba gore ape o se ka tla re tla bona ko ngwe o bokry-a ke no ba aparela roko o kry-a ke tea roko ka o toropong goba ke a sestere goba ke a mamaka ke no re ei tšatši le nngwe nke ke ba tsokotse nyana so
18: o bapere roko maroko o ne o bona o ka re ja ke moya o ne
19: two hours a ke apare nako teleng 2 hours
18: kwa biang a ya o swanela a ya o swanele o biang ga ra roko
19: roko go le motho ma roko go ya pero tsenela ke phefo thumatse
18: mm
19: batho bona ba re ya ntshwanela
18: mm.
19: Le melodi ya gona ke ro ba mlala e plus le body ya dumela
18: le mmelo wa dumela
19: so a singe ba mphale le botata ke gone o ya ka di rapping since beki tsa tuku ke ya mo go di moga borogo so ke gone o tsena ka dirapeng
18: mhm
19: a senka ka ba le botata le maloba ke tswa funeral and somewhere mara beki ska para tuku ke no para ga botsi
18: ke ne ka re tsena gona fa tabeng ya mahu gore ge le tshetlile ka mola mahung ka mola tshwaro ya batho wena kudu go wapere borogo o setse ka hlogo kudu re be le magae e go ba biang
19: magae ga ntshikine go ba phazamisa
18: mm
19: ba no no grao ba sa kushisho ra botse ke wela ka le fa pendile
18: o monna go ba mosadina
19: so ganchi a anke ba mpa problem le ba bantse ba anke ba mpa problem
18: mm.
19: Ba sitse ba ino tloela hore wena o motho mhuto ene le go gongwe sa le ka ba re ke mang Mr. Pap Max Pap Maruti Maphotho ma Moskimza sa le je teng ra ga tlhana ka dirapping a mfa garafo so a mfa garafo hawa
18: ka tsena fase le maswika ka tsena fase gape ke le na bele ka basadi ba boeleng gore le ratana ka bong di garafotse a fa le ka di amogelana ge ba re tlisa mafatela fa la thusa ge ba re koreng re pa la la pa go le go pushetsa le ka dira se wena
19: re ka dira mara mola go epeng ga botse go epa re ka sepalle go epa mara go ne go gongwe ke bona o ka re askera ra kura re tshela bana ba mereko because ka mo dirapeng ba shala ba mfa for solo ba re thuse mola bana ba bantsi ba ya ba pere di sutu ba emela kua
18: gore
19: se ke ba tshela ke le royal wa kra di atla di hlaela so ke ka mo ba bonang le bonang gore nako ngwe ba fela ba re thusa mola thusa mola la e bona o thata bo fihla gona mo leng gore go palla gona re ka sepalela
18: le ka sepalela aha gona le batho ba bantsi ba bo ileng gore ba fela ba kopana le diphiri diphiri di ba hlaola mo dinageng tsa ga bo bona ene le baka le go le le gore le dirile gore re kopane gore go dirileng ka gare yona ke go di ile gore le beletse ditokele tsa ba o le gore ba ratana ka bong ke be ke re motlhomong a re bolele le diphiri kwa gae ke nana re kulele maikutlo ba tsheletse bana na re ke bohlola go ratana ka bong ke bohlola go ya ka mahung na pere marogo o le mosadi o shetse ka hlogo le tsho ka mongana ga tsona e putse re ke ba ka ba le gore ga ba saya mahung khane bile ka le bakala gore ba tshaba gore batho ba tlo reng ge nna ke le khuna dikiratana ka bong ke a pere borogo batho ba tlo reng ge nna ke le phahla ke a pere roko ke le a re bolele le bona ba boele gore ba ratana ka bong
19: ka mo diphiring o ne mogala bo mo boletse ka gore Bible Bible ere modimo gore a kenya ke moaparo wa motho kenya ka pelo ya motho ka mo dirapeng diphiri nna be ke dumang keng ka re ge ke apere borogo ke le mosadi a go ne mo e leng gore ke šadišitse tsa go šadiša molaleng le ge nka swara ke dithunthwane go ba ka tlela ke bagala be ke le ka kua le ge ke wa go ne batho ba ba tlo bonang seo nna be ke re moaparo wa rena ga o ne bošadi felo ka gore o khupeditse mo ka moka unless ba ka re motlhomongwe tlhogo la e bona tlhogo a se bothata ba gore motlhomongwe re ka ikhupetsa if lebaka e le leo la bona mara nna be ke nogore ga ba check-e moaparo gore na re apere jwang e seke ba lebelela gore ke mosadi swantse ke apare roko nka no ba mosadi ka apara roko a kry-a ke apere mafafatsana mangwe a go
18: lephagala go thoma kwa tlhogo
19: ee mara wa kry-a ola e leng mosadi a apere borogo a apere ga botse so nna be ke nogore ba seke a lebelela moaparo a re tlo moaparo wa rona a ba šitise felo diphiri gore ba ka dira mmereko wa bona ganke ge motho a ka tsena ka dirapeng a apere a khupeditse mo go swanetsengo so nna be ke nogore ka laka bano e bona ka mokgwa mongwe a se go telela batho ba barobetseng go ne batho ba borena ba ba robetseng ka mola se go ba telela ande ba bangwe ba tlogile mo lefaseng ba bone gore re batho ba mokhutamang go direga eng gona mo lefaseng le lanang so ke molaetse wa ka be ke nogore motlhomongwe ba e lekodišiše bona ka sephiri
18: aga metsere tsa tsela FM ke mainwa rena magaetse sho o gona o ratana ka bonga ke ngaka ya ditaola ke ngaka ya setso boledishana le ena le khone re lebeletse taba ya moaparo ya ba o ba ratana go ka bonga mo ile gore bana mme ba kopana le ditlotlo tshentse kuru ka matla ge re sitse re lokuwa metsemagaeng ge re ya ka modipolokong ka mola mailong ka mola ba gomishwa ba bang ba bona ba bang ba rakwa ba bang ba bona ba nyaka go fuwa maikarabelo a mantse kuru ka matla re tlo ba rutshela pele morase.
4: E ka ba tshupetso ya CCMA, botata le mechanic wa mathula tjatjing, khanetso ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano, clientele legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosinyi le taba tsa mshumo. Borramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke the SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
20: Bula mabati, rumo boloka bialo ka boss, rebuilded. Ikwelele le bati la gagare, le le molded, le builded, le di panel je pedi. Tjenne, go ba tshela ka 31999 pela. Promotion, e thoma ka di 24 June go fitla di 4 July. Resto go se sa le gona, go na le dipelo. Boss deals, di thomile, rebuilded fela.
21: Re tswela pele go ba lentse la gago. Na o sa go pula mantjwa.
12: Wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare. So ba bile.
13: Shito tswela pele nalo na grass. Cigarette ashes on the floor pele pele mo miki e ma pele re rala.
14: Ke nna le tsone le botshwa o makgolo. Se nya ma shala gare. Ba rata o hole di botshwa.
15: Le bona go mra fano, go ne ba mle tsa fano. Ba na ba jo fano ba rock side.
16: A tsoko mele ba ka ga shire bona tshe gore ma tshu make up scar tsa go thobela FM go bala go bona. FM private big X 1867 for 0700. I don't know where not 15297 0240. It'll go like a fix away.
13: Hashtag Tobeling FM66.
18: Re akete ka motsiri jo tswela feminga ga ke mesa motsiri tsela ya gatsho ya go tlhankela wena ka bo e gantsho metsotso ke lo zimetse nyane go ya iringela rena ya botselela le nanokela iringa bo seswai le nanokela tsa bo rena ditjo tsa bo rena dikosha re na le moyeng wa rena yo aratana go ka bong go di nyere leng ka gare ga yona ke go di yewe e lebeletse go ditokelo tsa bao ba ratana go ka bong motsheletso tswela FM. Re tswela pele re bolelisana le ena ke tlo nomogela batshireletsi ba bedi ba bararo e seng gona bjale re sa bolela le ena e seng gona bjale re sa bolela le ena yena gona ka mo MJ o na le motsheletso mongwe o boletse batsheletsi ba mmalwanyana ba boletse gore ke botlhola go ratana ka bong ene ke rileng ke tseye ke itlise go wena gore go batsheletsi bao e leng gore ba ka ba ba sena kwešišo goba batho bao ba sena go kwešišo mo go taba ya batho ba go ratana ka bong le ka rata goreng go bona go iša thuto re ka ba ruta ka mokgwa ma
19: nna nka re mo go bona ka ge e le gore ke nagana gore ntho e motho o topana yena le ka mokgwa a leng ka gona ga se botlhola ka gore ka mo lapeng o tlo ba le ngwana o a tshwanang le rena e ka ba ngwana o la o tlo morela wa re ke botlhola modimo go tlholetse ka yena ngwana o na so motho ga a setho a fitlha seemong se se itseng a ka se kwešiše batho ba ba setseng ba le mo seemong se se rileng so nna be ke no gore nna ga batho ba re kwešiše ga se botlhola felo
18: ga
19: se botlhola and-e ebile ke le ngaka ya setso ebile ke le kobela ke le koko ke sa no tswela pele ka bona bophelo bo ebile ke tlono kwa ke ntse ke le gona ka mokgo ga ba tse malebiši ka rena ba tse malebiši ba nyako go tseba motlhomong ba re batamele ba nyako go re kwešiša go tseba gore gabotse a ke kwešiše kore go ne gore ba no re ba tlhalosetse nyana gore no a se go ne gore motho o ne o tsoga frowane gore ke nyako ba motho wa mogitoki motho ntho o gola le yona yes mola gale e be e se gona mara gone jalo a gone gore re ka e fitlha
18: e be e le gona e utilwe goba e be se gona
19: e be ile gona nna go ya ka nna
18: e utile
19: e bile gona
18: mm
19: eh ka gore a ke re mo lagale be go ne mmuso wa khatello
18: mm
19: ba itla re ba go bona o le ka mogoba go bitsa ka masuka ba go tshuma
18: mm
19: ba le go nwa la rena re lokologile
18: mm
19: o ka ba se re leng sona go ka dira se maikutlo a rena a leng a sithabelang so a go sane na kwa gore ka tlo re tiphila na ga re tsa maku a strateng wa tlo tiphila
18: aha
19: mwana na re maybe mhlomongwe batho ba ka satla ba phekola batho ba ka satla ka ga ino one molato go mme ke mo batla
18: batla o na le bana ba bo ileng gore mhlomongwe ba fela ba go bitsa bitsa le go bapere o sana le bana ka tselae
19: e ba fela o ne ba fela ba mbitsa bitsa ka nnete wa gona bona e ba feja mo ba ono gra ba sega so ba re tsa tsing rena gana re mhlomongwe o ka nore
18: wa feto
19: a pe figa ya go e ha ya ra pa wa mo na e melo a go o phela o fihlile ka marogo
18: mo tsile tso mo Facebook re metse mo laetwa e bile ke putse show arena go ba neng batho ba ba ratana go ka bong ba sa bona le ba akere di gay a di bona le ka dipitseng mo mahong mola lena le sa be di phiring la la epa motlhomongwe a re lebelele gona fa o rena go baneng ba re lena le tla ka tsetse la poloko fela le tla le chepile le tla le gahlisha a le nya ke moshumo o boima na etabe ke nne to fika kae
19: eh ka la saiteng la ka nka re ba ba chabang o ya ka dipotong ile dikei ba chaba tsona go ba bona batho ba ileng gore mohlomongwe ba ba ahlola
18: aha
19: e uno kra uru tshimola ba re go se singana a phile mazampane se singaneng gore ba no kra ba e ba le mantjwa ko dutlo mara nna ka saiteng la ka nna ke ile mo dirong ke a dula mola le banna mola ka dula mola le banna ra tsa mihlamo go se tse ba re picha size 20 size 14 ke mo ileng gore ra e kofuta
18: aha
19: e bale ka mola bo diphiri a go kere ga ba re fe sebaka tshilongwe ba ka re fa sebaka ba bona gore re ka gona go ba jwang ke mo ileng gore ba tlo bona ba so ba sa re lekola
18: diphiri ba re buela morago kana kwe nngwe basadi ba go ba ratana go ka bong ba gona go ka le thusa go dira moshomo le diphiri buelang morago batho ba bo ileng gore ba le ahlola ngwana mama maikutlo a lena a ba biang ba bo ileng gore ba le ahlola gore hey o mosadi o na le bana o ngaka ya setso go baneng o ratana ka bong go baneng o tsanya go ba le monna gago go baneng o tsanya go bushwa ke dilo tse dintsi tse le go di abolelwa e ka ba ke ka baka la masheleng e ka ba ke ka baka la go rutega e ka ba ke badi gore ke batho ba ileng gore ba le ahlola ba bang ba bolela dilo tse le gore ga ba ditsebe le phetolela ka gore gore dipolelo tse di bjalo
19: kana ko nngwe go kra o tsanya ke maikutlo ga go ile godimo ba bangwe re no se ba fetole ra humula ke re go ya le gore na motho o go ahlola jwang maikutlo ga ga le jwang mara ba bangwe ra gona go ka ba tsena ra ba boledisa ga botse gore wa ba le moe o ka re go e gata mosileng re ka sekwane 1 2 3 ra ba tlhalosetsa gore o ska wa kry-a e le gore ona ka mokgwa wa kry-a o ahlola motho ka gore ba re motho a bone kota e le mo lehlong la gagwe motho a tsebetsa go sasa onwe le wang ka hlola nako nngwe re kwa botlhoko okra re kwa botlhoko mara go nwa bo ita gore o tlo kry-e le thuntšhetsana
18: mara oisana godimo lefase
19: nako nngwe eno ba gore wa tsakeng e re ke no o ba o no chifta ona moe o no tsamaya ta bona gore o wela gae goba boya kae mara ntwa batho ba ka mo saiteng la rena ba go ratana ka bong a se batho le dintwa
18: a se batho le dintwa a le kwane le tshele tshele le ibuetsa morago tshele le a e rata a ga motsheletso ya Thobela FM nna na re a mokwa yena sho o gona ka mo ke mogaetse ke MJ re boledišana le yena ke a ketsema ke ya gona metse re tlo boa re tswela pele re namehile re kgaretlela poledišano ya rena
1: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong
2: e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatsa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa clientele legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand. At clientele legal o khotsa keletso ya simolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele general KFSP di moletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa di tifetso tsa tlwaelo.
3: Maikutsong a adikolo e tla lebenkele la A1 go mo ipsine ka ditheko fase tse 2 kg sef 39.99 2 liter pepsi 13.99 200 gram baker's maru biscuits 13.99 100 milliliter just 6 cha allegrain yogurt 9.99 500 gram sunshine d margarine 19.99 tsena gore re ya bula ka sonta ka 5 july A1 supermarket corner divination jubet street mo polokwane simply the best
22: Ke tsaba ba sadi ba go tlhorishwa. Le bana ba ba khumotse go ga sesele ga re sidiregam. Sem a sidirega kholele rena. Go khumola ga rena go direla gore ba tlhorishi ba tshele pele. Ba sadi ba bantsi ba go dirilwe go dinya kishisho ka bona. Ba bona ke gore ba itemogela go laolwa dikamanong tsa bona. Go ba monna a se ka taba ya go laola. E fela ke go tsema e karabelo. Emisha ka go khusha botlhoko. O nya ke thuso gape o fetola maitshwaro a gago. Fase la go ba le tlhompho. Ke le fase la go tlhoka GBVF. No excuse. Se dumele go dula wa tlhalela. Mo kgoding e ya baswa. Re na belo ka banna le masogana. Re tshwanetse o tseye katapele go ba kgatlhanong le tlaiso ya bong. Gape le polao ya basadi. Re emela seriti. Gape le tshireletso ya setšhaba. E ba karolo ya kgato ye mmogo le GBVF response. Lesolo leno le thakgwa ke SABC.
18: A ona le botshata ba pelego a ona le botshata ba thobalano o hloka mahlatse go ba malwetse a go fapana fapana setshwenyege prof mahlaela o gona go go thusa prof mahlaela o khwetsegala mafelong a latelago polokwane ka laboraro zebediel ka mantaga le labohlano johannesburg ka mokibelo hammanskraal ka sontaga ge o nyaka go tseba matšatši a etelang le phalale Bekersfort le kwa mhlanga o ka letsetsa go ba wa whatsappa go 076-512-2257 ke 076-512-2257 go ba 063-393-2727 Prof. Mahlaela tlhago e tlisa bophelo
23: Tobele FM ke moshato wa tsebo le boithabiso
24: re re go la motlhaka motala moila go tshofala ya bo mangkuku baby le bo masidi wa basali mashila ga tisha ka le kopelo ruri ruri le gona ba ipeta sifega ka le nako gorong ye kholo ya lolimo bo mogu ben maraka bo mogu dzidzi ri thiriti ke sa le balele bona bo mukulu mokotana Lawrence le dwa ba motlebele mina to we
23: Tobele FM 66
18: Re na mile re tsela pele re ya kharitlela go lenano la tsa bona ditjo tsa bona dikosha lenano la le khone motsheletso tsa bolefe mo kemelo gore be re tloga re beletse ditukelo tsa bao ba ratana go ka bong re boletsana fa le yena MJ MJ o ona ka fa o boletsana le rena motsheletso tsa bolefe mo ke tlo rata gore nke ke tse dipotsiso tse pedi tse tharo o tswa go ba boeleng gore ba ka ba rata gore ba la hlalela boshiwana go ba gona le thuto yeo ile gore ba ka be ba ihloka 0860002452 e ka ba gona le sele gore o hloka go sekwishisha go tswa go yena putisho e ya putisho ga go ga e ska ba ile gore ena le lenyatso ka gare le go ahlola ga e putisho ile gore e tshwanetse itle ka moya wa go ruta yena sho o gona 0860002452 tobela
25: le kae
18: re gona le kae Aga.
25: Monkora wa rapet.
18: Aga, o wana mo yeng wa rena le ka motšisha?
25: Ke se se mama khadi.
18: Ke ma khaetse.
25: O ma khaetse, ke mo khaetse.
19: O bela mama.
25: Wa ne tshona ra mo hela, rena mo rona diteng, lo mo sa le ka motšisha. Amputa, go ra amputa, amputa ti la rena mo flora, ha o ka ba le ngwana wa tshona le tsholo so wa ratana ka bo yena. O ka ira ka ra ona ntlong ka ira ka taba gore e ka mogwena filong ka teng a re wa tsholo ngwana motho mo le mo o tsela pele ka le tsela ha ya ke re se
19: Ke a leboga mama.
25: Ke a rata ngwanaka.
19: La rata ke nna mama, ke a lebo.
25: Leboga thata.
18: Re leboga, re amogela matshelo mo Shuthobela.
0: Go ye dose.
18: Le kae hle?
0: Ha wa go khotlela gai.
18: A ga mo yengwa rena shona kwa rena ke nyane go dikamela le ka botsisi.
0: Ke jo mo ka molori ne. Galo ya skoro ha ne se go ga mo guye motho ba ba ga mo tshwana ke yako.
18: Le amokwa.
0: I pire ya nne to kora ga motho ba nne ba ga ntule ne ba. Se ba tlo ba so so ba lo go le ke ntuna.
18: Ntuna.
0: Ntuna ke na tshwere maikarabelo ka kwa lerapi. I pire di dirilo re tsokela le ngamo.
18: Bale di pire di tsone di bule tsana le ntuna ka maemo aba o barata no.
0: A si aba tlo bang. Eh.
18: Wow.
0: Eh ba mmujiji ba re mo wa mo etsa pele ba rena rena le problem e iswa ka batho ba so. Mara mo apara bo le ba re tlompa wa buka buru go nna ke le botsa re tshule re le nga nyela mo se ja apara go go ke mo tshentse.
18: Eish.
0: Ke mo go ya. A ba re go go ya ka mo ga ai.
18: Ke mo re re go setso se tla se thulana le ditokelo ditokelo le tsona di tla di tshwe.
0: Eh. Kumara di ga go re buru go anka. Ka le go bitse ga ke mo ka bora ka tlo mo mali mali ba re mo. A re ya go go go go go aga.
18: Ke le kwela ra ngwana re tloare le lebogile hle.
0: Allah le dutse.
18: Aga, mo tshele jo mo shira mama ga la tshobela.
0: Re ga ne go dutse.
18: A re ona le kae?
0: A ke mo ba ya ona re mo dingu ke mo tloa mo ka tsela ya gagwe.
18: Aga.
0: A re mo amogeleng ka mogalo ka gona.
18: A re mo amogeleng.
0: E gore le ya ke no gata pelelo ya mogala ja sa ke go jwa le ke motho mo mo le ntsha mkhuto ke sa ngere di bishe kana mo mushate kwa ba le gore ba go di phiri go jinga mo kana bona re ba tsi gore motho mo sone se mo se se la makala go leso
18: ka tsela ye go ka ba bonolo o ka se khotse motho mongwe a roga kwa a go mishwa batho ba thoma mo lebelela ka mahlwa mangwe
0: e bile ga se nga jiwe
18: awa ke go kole ke ya go leboga
0: madimela re ipa tsaka tsaka skra
18: ke go le bogile ngwana mma
0: amen
18: aga o mo se motshile tshobela
5: ke ga se tshikunya
18: re gona le kae
5: kuna go mo tsana bana
18: age
5: e a o ngwana o go bona ra mo le bui chamara e ya go mo tshwara tsana ka bongwe a o tsana mo athola
18: aga
5: ke kwa go bolela ka di brand root nna na kwa go bolela ka di brand root Ora re mo tlo fela ya di tse. Ba go bula le mankhuna di tse.
18: Ke bula le mang?
5: Le go se ma sala o ja blood re ya thagalang ga o se la mo reetse.
18: Go se ke a le bo.
5: Ba mo tlo di brand dit. Ora re o fela para direct a ya di tse.
18: O tla re botsa re na ke motho le Jesu na.
5: E le mputisetse yena.
18: A ga go se ke a le bo.
5: Ee, ke sa liya la nako ya o thire tsa ditaba di khuna.
18: Age.
5: Thank you se se khuna.
18: Aga, o tele tsa mmino wa Jesu, ba re ke mmino wa bagala abe mogala.
19: Le ka June 16 be ke ne le batho ba di Jesu.
18: Di jona tsana tshe di fitao.
19: Eh.
18: Awa, no we bone ga le fatla go se. Tobela.
25: Ai.
18: Re rona le kai.
25: E ba ke mo ka le mo. Sipani
18: network ya lena le ya le gaola ke gopela le shikinyegeng a nyana
25: ya go kwa jwale
18: aga
25: a tsere gra tor ke mo fele ngwa la ba Roma 1 le 26 and 27
18: e
25: ba ba tiri ke bo se ba tsholela se me ba le ba le patena tsere ke mo gopela gore so ene 2 hours ga bela go dira teng ga nwa tara re go fere go le for 2 hours no ta o tla go apara ka mo go apara ka bona fela
18: ke go kole lengwa le le reng
25: Eh, ya tla le bala.
18: Ka
25: go tsimetsa nako. Eh. Ba Roma 1 go 26 and 27.
18: Ke go kwela ke a leboga.
25: Thank you.
18: Aga. O mo shini melan tobela.
5: Kuna di a go bana ga mazina ke re go tsho.
18: Age, le hlela ga botse.
5: Awa, ke go tsho ma.
18: Aga ka motsotso fela le ka mmotsi shapotsisho.
5: Eh, na go khotela go botsisa dire le ka mmandi ga ga ga masemo. E ga bona nego ya go or o ne bana. O ne bana ba kae?
18: Ashu ena.
19: Ke ne bana ba ba be le setlogolo se.
5: Mama Khadi.
18: O rona le bana ba ba be di le setlogolo se tee.
5: Eh, ke le ga di ga buti shagere. Di kwitse o ga botse di thomo bona ga ba moragana ke kae ka bona. Ke a makatse ga se je a rile a ne bana a tlo tshentsha ka morago.
18: awa
5: ditshomo
18: eh ke bekere gane ke o fela ke nya ka go ka rona ke la rena ke nya ne ke re are arabele
5: okay
18: dana ke a leboga papa ba re dikuditsa maileneng ka bakala gore monna ena o ile wa kopana le yena e bile o na le bana
19: kana ko nwe batho ba khushishe gore go ba le bana go bangwana se taba tja gore o ile wa ngwana o tla ka mekhomitsi ngwana ka tla ka mekhwa gore nako nngwe o ile wa bona o ne le motho wa monna wa dira bana ngwana ka tla ka ba re ke mmuso wa kgogo gore go ne mekgwemintšhi e le gore bana ba ka tla ka gona dikwitšaka go ne go tloga di no ba tsona je ja bone ja le ka mokgwa di leng ka
18: a sanka tša ba tša banna okay aga motsele jwa tsebele fm nako e le rena šhile namile e phuphurile ke magotlo re tlo fitlhe mafelelo re fitlhile mafelelong a lenaneo la rena mj ke rata go tsea sebaka se ke go lebo go kuduka maatla ke bona nako ya rena ebileng nyane eopea re sa tlo itsetsa pele taba ye ke tlo go nyaka ka mokanyaka le monna yo a ratanago ka bongwe re beele diiritse ka bago tse pedi ka gore batsheletse le bona ba sana le dipotsišo ke ba bantšhi le wena o sana le tsentšhi tse e le gore o ka thabela gore o tswele pele o bolele ka tsona eopea ke leboga thuto le nako e le gore o re file yona le kgone ke go lebogile kuduka maatla go ba e le gore ba ka thabela gore ba e kopantšhe le wena re go hwetsa bjang
19: Nomora magala ke 076-064-1225.
18: Aha.
19: 1225.
18: Okay, busheletsa gape.
19: 076-064-1225.
18: Batsire ba tlo go founela ba go firiya.
19: Ke ba eme.
18: Motsire tshego tsa rena ke dirile go le ka di ar kopane gape le tshele go sa sa go nena la mosa le boka moso. Alu gona, tsambiso gona ka ditaba tsa ire ya bososwa e thobela.

Setlo phasiwe ke sa banna mothile jwa Thobela FM ke Thabong Methodist Male Voices ka fa se ga hlahlo ya dieketse mokitime ke a motlhompa mokgalabi wa mokitime o wa tswa sekgware sa mabethela ga re bolela ka tsa mmino wa dikhwaere mohlami wa dikoša kudukudu o ka mokhumana molao tsa mashamsham awa di tloga di boya di a boya di a boya gomme lena la koša diphuta e le gona e ba re come let us sing enjoy work well done ke hlamo ya TJ mo Motaung go thobela FM ya lekgotla kgaso la Afrika Borwa na re ba lakaletse matlhatsi le matlhogonono na setlhopha sa rena sana a re ba lakaletse matlhatsi le matlhogonono

0: e mahlatsi le mahlogonono a re ke nna rosina mothemane ke nna re tloga re leboga rosina re leboga go menagane batšhele dimelatšanla ke mentšhi batsa re tloga re leboga thego yo le tloga go le laetša gabele ke tshwanetse ke gore ke fete ke bapapatso morago fa ue ke tshelele go stemiso maebela a phela dimagaso wa re balle ditaba teo re be gore tshwanetse go badiri di balelwa ka iri ya senyane gabele ke riale ka fa
1: Tobela FM e saene di molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go setjele thako re ditaba tseo di sa bake go le thoyo le di kgogogano go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha di 7 ke ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se yi kopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za Goba, o ka ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
2: Wa tseba maikutlo ao. Again, ba tsena ka style. Mahlo ka moka a lebile go wena. O le mponeng wa letjatji. Ka 100 grand i10 ya gago e mpsa mpsa. E tee ya tse 10 e ka ba ya gago. E tsenele le home. Gomme o goroge bjalo ka boss. Phadišano e flaka di 8 August. Win a car. E thomile gona bjale. Ga build it fela.
3: A o ika o gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tša maphelo. Go swana le go tlhoka ganyoga go tša thobalano. High blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetšwago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
0: Maebela a phela dinaga re lotse.

0: seka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. Seo tshwanetse go se dira gore o be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o tlhalosa gore goreng thobo le femo sentse go tloga sa gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentswe le ntlo, maina a gago le gore o dula kae go 45849. Ke re 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga sangwa kong wa gago. O ka ithopela 66,000 rand. Parishano ye tswelela ka lebedi la di 30 June 2026. Go na le mabaka le dipeelano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Thobela FM 66.
1: Moshato wa tsebo le boithabiso.
2: Go 91.8 go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
3: A o ikao gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoka ka 2006. Lerumo le kgotsagala ga Dischem, Clicks le difamaseng tše tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tša 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Molaetsa wa botlhokwa go bathwadi go ba bona beng mešomo nageng ka bophara. Tlhokomelo bathwadi, sekhwama sa pušetso se go gopotsa gore ditlhagiso tša poelo ya meputso ya 2025 e le go tsona di-ROE di butswe go fitlha ka la 30 Moseganganya 2026 e le go yona kgwedi ya June. Romela inthaneteng go www.labour.gov.za gomme o kgethe ditirelo tša inthaneteng. Ditumelo tša morago ga nako di tla ba le kotlo ya 10%. Gomme tswalo e tla lefišwa diakhaontong tšeo di fetilego ke nako ka morago ga matšatši a 30. Gopola, beng mešomo ba swanetše go bega diphetogo dife goba dife go dintlha tša kgwebo mo matšatšing a šupa. Mangwalo ka moka a bjale a boemo bo bobotse a šoma go fitlha ka la 31 Motsheganong 2026 e le go yona kgwedi ya May. Bakeng sa thušo, letsetša 0800 321 322 goba 0860 105 350. Sekhwama sa pušetšo go go šomela.
6: Dinkgwete di swana ka tsela tše ntši, kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona, Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
3: A o ikao gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotsagala ga Dischem, Clicks le difamaseng tše tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

0: Mana maisha. Mwana amerina le. Katuba muri mama bona wena. Mungu dula mo situtshwane ere ke nami o ye strule na ke nne wena.
1: Eyawa. Ai dula mo golle.
0: Hey, ngulu waka. Ke le ke te go thodumele. Ke bona uri na o ise a bua ka re ke o bona uri nyai. Pelo ya o ile khole man.
1: Se jole jole sa ba kone. Go tla ka go ishega.
0: Hey,
1: gape go mpona ke ile lo.
0: Eh,
1: o ka re ke tla ba ka swara ke bolwetse jwa pelo.
0: A wo, o ska swara ke bolwetse jwa pelo ngwana maishane. Na o tshwarisha ke eng bolwetse jwa pelo na wena? Eh? Ke mo tsha barana.
1: E bile na ke kere ke etebela ke bona ke le kaone.
0: Eh,
1: wa bona ge ile mogala jwa ka ena. O kwe le go hlokolo go feta.
0: Ke se o re mogala wa o ramanga re mabona o ithuba letse wena.
1: Ke bona la ka mochichi ya dinosi tja babina tao.
0: Ah, bo mochichi.
1: Mochichi o kwele bo hlokosiwa le jwa le sa ba kone. O nyamishiye kudu ke le nyalo la re thabile le robeta.
0: Ah, bo mochichi ko rata dilo sa le ngwana kudu ke a ska tlela la taba ja batho ba baolo ta ta ikime tja ka dilo se ngwa.
1: Eh. O bole di fwe ko go setsebe se jwa le jwa le. Gape ngwana a matso ba ni bile o ka re o tla topa dipantiri.
0: Eh, bo tla
1: ke mo lebeletse. Ngwana o la o tla ta feela le ka sekolong.
0: Ah, o. Wa feile go mo lela le mo tshitsi ka ya thalefile ka ra sekolo na wena.
1: Wa mwana re thabile ngwana a titi. Re thabile ke mo rata bile nga se sokile ke mo ratile ngwana ola.
0: Ga
1: bo tso ba ka ngwana a matso ba le ka gabo a ra ka mo tshitsi wa le ka mpya.
0: O reng e kone ba bolela ba re se joetse ya pele mo bana se tiro timelela wena. O reng o re thabile a go ba motswala a wena bile a mo tsha mantswe a magwele a o thaba wena.
1: Tshwale e ke nyakang go go botsa yena Suya le fa.
0: Eh,
1: o tsebe gore tabe ya go reelela.
0: Mm,
1: ke botata jo bogo.
0: Eh, ke le tebe go le ba re le ina le bi ke tsoro mona wena.
1: Mochichi o reele tse ra gola re thabile.
0: Eh,
1: mola nna ke le kokwa re thabile.
0: Tshwale
1: ka mantjwa mangwe re thabile o rakile ra gola go le kokwa go e bile gore yena a ka sesugile a ba boledi shitse.

0: Hey, mama Matswane.
1: Hey, motlholo, tsabile.
0: Wena o tshwela kae? O jo ithega ka kolo ye ya ka. Gape nna se go bona.
1: Go boka se khone go mpona ka gore ke tlela go shetse morago. Le go tsena kwa mabenkeleng ke be ke go lebeletse.
0: A ke gane mara wena o tshwela kae gona mo filling station ka gore ke phaka kolo ye. Na ka go bona.
1: Ga botsa re tlogela tse go motlholo. Ke nya ka go tseba gore go reng wena o raka ngwana ka kwa gae. Gane wa lebala gore motšhiši ke cousin ya gago
0: ga o ntšhela morago ebile o befetse ka mokgwa o tlo mpotšiša gore wa e kera ka motšhiši
1: allrightmakaa
0: tsone tseba gore ke rekile motšhiši ka baka la gore ena wa phapa
1: motšhiši wa phapa
0: yes
1: o bona dirang
0: wa tsa nna a kenya ke ngwana go rata ditaba tsa batho ba bagolo yena a di tsena-tsena ebile a sa lemogo gore o šomiša ko ola koko wago
1: ge o re motšhiši o šomišwa ka mma mma o dirileng
0: wa bona motšhiši ga ka se tlhokomele koko ke yena a mo ruta mekgwe ye mebu ya go sa tsebane and o ka tswela pele ka yone
1: ntheeletse ebile ke nyaka o nkarabe mma o dirile eng
0: ke gopela gore o bolele motšhiši
1: gape wa mmakatsa
0: ka baka la gore go o ka se bolele le yena motšhiši o tlo fetsa a swara ko boja
1: a swarwa
0: yes
1: a swara olang goba gane o kona ba re o tsweditse batho
0: okay ge a ka se swara o malemmatsobane tseba gore motšhiši o tlile go lo yena go tshwana le kokwane.

0: man of God.
1: Mutla ka kwena.
0: Ah mona sure bona re le fa ke le re kopane mo gatitimoka bakala gore hey, rena le botata filofa.
1: Hey, e le gore botata ke jang ka re ke bona e bile o welela le city to man mutla.
0: Eh ya, ka nnete
2: man. Botata ke gore Robert o go nyala matsebane. And I shall take a white wedding.
0: No, Kwamani, ke dilo malu jana jo. Ha be na be sa na no ri ta fitla na mo wene white wedding.
1: Awa, awa, awa. Awa, mara ke ke le kwa le ga ile hore a ke gone go le kushisha ga botso rena. Gane bothata keng gona fa o?
0: Oh, woman of God, na gane o ka re lwa na o monna na. Bona. Ha be mothakola ka nnete nnete ya re ka no emela taba tsa o shata. Awa, man, le hula ile taba go gole man.
1: Awa, man.
0: No, na ke ya go reka ke shume ke fetse ke metika one bullet. Awa, na bile shay.
1: O wa mo kwa motla.
2: Matsobane. Na rene ka o tsiba rena wena o e bona byang ga e
1: ya le la tsiba ga e le gore le duma gore tle re senye le taba tsa rena e sa le ka pela a re no di Antoine ya no nyana phaku phaku ke le botsa
0: nnete
1: ge re ka se thege ditho sa stere le motla ka leng kwa kere ke le botsa nnete re tle go senya le lo ka
2: mama ka ka mantjo mangwe o nyoko mpetsa gore re dumele Robert a shatela
0: tshile a na ba ba be di apele bona ngwana o la isoga lena na ke mamba wa re tsi mari a ba
2: o bona
0: e re ke le botse so
2: ka la swana ka re tsabe
0: ke a go kushisha e fela wa bona mothakola o re phunyoga and ha ka re phunyoga fela kwa na ile le re
1: tsabe
0: mo motho paka
1: wa mana motle se se go bolela le motho wa
0: ga a se please
2: alfios
1: ke mama
2: na ke mana matsobana
0: eh
2: ke ke ra re ba leseng ba chateng batho ba le ke moka tlotse tsa o bola yana lo di yang
0: ke ga mara
2: ke direga o sla le shoot
0: okay ba le mbuti wa bona ka morao ya why do you new ya bona o na le ntlo ba ke honeymoon yo le ba ka ya honeymoon ba ya la ruri go bolela nnete ge Robert re ka modumelela he ha ke gona ka ire lobile re thabile

0: thabile. Ga ne go dirang mogotsi
1: jo
0: gape ke ne go bona o sa tsena mo lebating go raya e mo gona dilo o ka re di sepela kahle smile se se leng mo sefatlhogong sa gago
2: masedi ba re ngwana a sa lleng gwela thareng jalo ke leletse go modimo-modimo a araba thapelo jaaka
0: ao mara mogotsi ke re mpotse gape le wena o tloge le go try-a ompotsa ka dika le diema
2: a ke re wa gopola gore ba boromoi ba tlile ka kwa gae ba tle ba gopela sego sa metsi jalo bona robert o re o nyaka go nyala and-e mogotsi ga se go nyala fela gore ka wide wedding
0: washem le nna ke a dumela andebile ke a bona jalo gona gore robert ke monna nna go ba shetla bolela ka white wedding dilo di sa thoma fase ena o shetšanya ka go di a tša maemo a godimo
2: thoma gore ka kwa o kare ke a lora bona a re ke nyaka go dira lenyalo le lengwe la maemo a godimo le e leng gore matlhakong ye ka moka ya saka ya le bona
0: wedding of the year jalo gona ke a dumela ge ba rena when Jesus says yes nobody can say no
2: nna ke be ke shetse ke latlhetse tolo ebile ke sa tshepa gore nna ka letsatsi le lengwe nka tšhata gape moraya gago gore kgokongang te nto tse lente leng tsona a ntlogela a leta rea ntsegiša ka batho
0: le wena tlogela go bolela ka bogokong o tswe mo ke dilo tja gale kgokong ebile o bantse a sa go deserve wena wena focus o ye a waiting to plan
2: bona a ke re ba tsereng ka se go tswale le ka ntleng jalo ke nyako re ba wena o nthusang gore go tlo nyeke gaeng ka lenyalo la rena dilo tsa sejalejalo a re tlo dia dilo tja
0: sgaleke
2: senna ke tshepa wena ke nyaka gore baloi ba mo matlhakong kamoka ge ba tlo mpona ka letšatši la lenyana ba kgwe ka dipelonyana tse tša bona a ke le ba le molo yo mogologolo ko ko phaladi o we yana a tlhokofae
0: ae wa ko wa e senya jale re thabile ke boletse le wena ko go galetse tabe ya gore le go o ka ja wa kgora o sekebe wa tsoga o biditse ko kwa go molomo

0: good.
1: Good. Mpoje di sepela bjang gana go lebelile gona ke Eastern Cape tse
2: ke kwa tsebega
1: e
2: wa mo ke sepetse botsile ge ile man ke ile ka go tshwerenya ga nyana ka bakala gore yo la mama man e o ba sa ga botse man e
1: o mma batho
2: e
1: o thata ke mme yana
2: mo sa di nakai la go shala mwana wa la nyana man wa tsa sa itsini a ba palelwa le go ya
1: go just kiss mo na go se man a o mo tshe go tshwenya ke mme
2: no ore ke na le headache ke go tsoma ba sa di bagwa
1: ore
2: go go tlo go mana wa tsa e foli
1: ha wa bana
2: ke mo ere ke go bata mre a
1: yo ba re go fitla kwa ga e o mo mo tsena mo la ma ba tlo go ma ga ga
2: e
1: gore petrol le thebe gore o bona ka letsa go wena ke maro a fola ka pela

0: Hey, wena sitolo sa ma bona.
1: Rajusha.
0: Ilo ha botso biwa ke mo police station ebile o sa pere di kopa tsa sekolo ka tsela.
1: Eh papa ke tlo tshwarisha motswala ka re thabile.
0: He? Mola to ke ebile o nyoko mo tshwarisha.
1: Motswala re thabile o abuse bokoko.
0: Eh ngwe menyana. Ke se gore o tlhokofatsa kokwa gago, o mo tlhokofatsa ka tsela mang?
1: Wa moroge ebile o mntsa moloi. Pele go phela ka pelo e bohloko, gore ebile ba tshwere ke stress.
0: Oh ya no, ke go kwa. Wa bona o nyakang gore re tle re mmolele molato ka yona ngwanaka. Ga se a rena ka ke no mapoliseng. Ee ka nyaka re o ye kwa go ba di civil matters kwa. Bona ba batla go go thusa.
1: Le le ka gore re le re go thusa.
0: Bona. Go na le phapano magareng ga di-civil claim ga mmogo le di-criminal matter. Re a kwana kere jalo ye wena o bolelang ka yone re ka sone go o thusa ka re tlo nyaka gore lena ka kwa gae le mosuwe ka ga le gore molatong o bitswa crimen injuria.
1: Pele crimen injuria ke
0: ge re bolela ka crimen injuria sane re bolela ka molato e le gore motho o bolela motho mongwe wa gampe goba gona go moroga jale e tlo nyaka gore lena le nyake le lawyer ya lena ele re tla le thusa gore le kgone go tlo fenya mafelelong le mosuwa mothoo
1: ga le re nyaka lawyer le ra re go tsaka e tšhelete go raloka
0: bona mo motšhišhine ke gopela re bolela ga botsengwanaka a ke re o nyaka thuso fela go mpotsa re le lo go jaaka e tšhelete go tlo o nyaka lawyera o re nna kere go tse o nyaka goreng wena
1: ke nare gore apere ka jake molato tšhelete rena tabe ore o ne o tshwana le re lathile re e fosetsa kua pelapetabe ra lokile ka tšhelete papa
0: ee jale mara ke ka mokgodilo di sepetswang ka gona ka gore molato o re ka se kgone o le bolela gona ka moakere
1: hei le a tseba botsebotse ke go lokile na rata mosolva re thabile
0: bona bona se ka ba ba leka la dira phoso ya gore mafelelong le ikwetse le go baditsola re thabile ya ba wena le kokwa go le tlo go tsena ka re ga mathata o ya kae ka gore ke sa bolela le wena moshimane
2: ngotle mo mane

0: ke ke tobele FM. O tshata botsebole bo ithabisho.
1: Le fase ka mokale le beletse di papadi tsa mogopo wa lefase. FIFA World Cup 2026 e fitlile. Tobele FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Go tsotso mongwe le mongwe.
2: Tsheletsa mabosi a dipapadi tse go tobele FM go ipsena ka boithabiso le tshedimoso.
3: Ke bona go tsema tshomola. Ba mogatsho. Paseko. Shoto. Goloso.
2: Bafana ka ofela mogopo wa wa lefase ke wa rena.
1: All of us,
2: all in
1: ka ofela.
0: Tobele FM mošate wa tsebole bo ithabišo. Ke Tobele FM mošate wa tsebole bo ithabišo.
4: Ka nnete ke yona Tobele FM mošate wa tsebo le bothabišo. Ya ba ile gore re leboga ba sehlopha sa Mahlakung Omnibus ga mmogo le mmagorena mme Madira ga iteletse sona sehlopha se pele go mme magagešu ke no kokota ke tsene le bakeng la gona jwale ka lebaka la papadi ya kgolo ya maoto magareng ga sehlopha sa Bafana Bafana le Canada mo sa go noša no ka ete ka monwana ya ba ile gore papadi e fihla mafelelong ka sona sebopego seo gomme ya sharakantšha lenaneo la gospel session ka mogole be go le bja kantšitšwe go ka gona jwale ka geletse ba gore lenaneo le magagešu ka nnete re tloge re boledišana le diopedi tša mmino wa sedumedi ga mmogo le baruti ka mantšu a tlhotlheletšo gomme re be re rulagantše gore re be re tla ba le moeng wa rena go tswa kua provenceng ya Mpumalanga e le go John Shongwe ga mmogo le Victor Mushidi go tswa ka kua seleteng sa Sekhukhune ya ba e le gore ka lebaka la papadi ye ebile go gona ya kgolo ya maoto magagešung re a šitwa ko gore ra ka tlhagiša baeng ba rena bao e leng gore re be re beakantšhitše le bona gore re be re tla ba le bona ra ba kola ditaba ka dikoša tša bona tša mmino wa sedumedi ntle le go senya sebaka lebakeng leno magagešung nke ke feteng ka fa ke amogeleng moeng wa rena jwalo ka moruti ka mantšu a tlhotlheletšo morago ga fao ke tlabe ke tlogelana le wene moruti o re tla ba go le yena ka gare ga bošegong jwa lehono ke DB Maluleke go tswa kerekeng ya Ark Worshiping Center ka kua ga moloi wa mmadihlaba ba re go hlaba itlhabela ga moloi wa go katana le phuthi le kgwareng lebakeng leno ntumelele ntlhe ke eng go wena ka sona sebopego se
0: Selatekeng sefatanageng le ka lapeng la gago
5: go kwagala fela Tobele FM mo nakong ye
6: sefetoe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa o mananeo ka moka a Tobele FM re pala le bošwane ka moso kgwedi ya baswa Tobele FM šhate wa tsebo le boithabišo.

0: o robale chi?
1: A garogano, se se va fissa, va fissa, va fissa, ga mo tholo ma ke mena nga hantle.
0: A bela na le rena, o di torong tjaka.
2: Sandile ke gare, end of the match. Na ja robala ke tshile di tshe wena. Ke di kosa tsa gao. Ke re ya ka sa ile fase ka makala ba fana ba fana ba paletswe. Mara ba lekile. Pataluka le ke re mo ba tsoka mo ka ke re tshwana le tsa yo go tloko go yele pelo khala ndra gata hai o tokwa dipatleng
3: man of the match man of the match wa rasandile a ke re wa la ke ka moshumo kompetha ka mmino ke le ka mo mushumong wa rasandile ke re le se tlhopa sa rena sana ke re ba itikile ba shimane re ba bone o tla loka nna ile nna kala bua motlokwa ke re mo sha
4: man of the match man of the match wara wara dumela dumela ka mo awa zibore o tsena wena maroko a fela hey a bo fedile bo fedile bo fedile ke tshwenye ke wena ka mo bururu wa ka bafana bafana re no amogela papa le ngwe swane jiji we mba bona ba itigile wa ra tsa le go se mo wa tlhofela pola ya tumsha te
5: eh my personal man of the match ke tsa pobile le weekend ya monate le nna ke bile le weekend ya monate le ba thile ke ya tsepa jwatse ke re ka ke robale le le gona ke na le wena my person motsoshisa le mesema ka mokopana mo sestena ga godi lerato ke le boke ya leboga
6: tshobela tshobela man of the match yo ai ai yo khona wana wa robale ile ka nnete sa ke ne re lebeletse match yo a nana tura ga ibile go tlhokotlhokotlhoko ka re ba korile ka metsotso ena ko keletso e ipilwa ka ba botlhokotlhoko azaka pilwa ka ebe botlhoko so sentse banna yo a mari ke kule botlhoko yo mari anyway ka sebenzile abafana re tla reng ke nna mapula senyane Mrs. Brown ke le ka Winnie Mandela
7: hashtag 66 a ke roba le Sandile ai go boima ka roba la bjang bafana bafana ba boa hai re tla reng awa ba lekile a mo ka tshwere ke mokgotlhane boroko a bogo ke o tsamaya le wena o fitlhelela 3 o'clock ke a leboga ke tswetsene wa gabaloi seshanguru.

0: o tam panicle mo nel mafias ora go bo aga na mara kere ke nna wa go robale ya go nna a go tla ka mo ke me la kana ta le ba fana ba fana ba tenwe kana tenne be le go tlo mo ga rena kono le ga mo tshe mar fitse wa na mo ka re epene sa go sona ja gore mang wa nawo rejewe la rena mo ga ela bana at least re fitle la 32 a wa rejewe le anywhere ta no fola nje na kwa ya pe amen
1: kozo man of the match ya go roba le go thile ri tshe ka tsebe tshe pedi ke ka mo mirikone ka mo na monna wa di night shift e ke re le go ba fana ba fana lilikile a lilikile ba e sempa o padile are le wem papadi pitwara malape ke nna ka tshwane ya mmamelodi a se o tla kwa makgatholo tshetsana ka re
2: man of the match le ga sente le ga re ka bo ga sho ngwana se se didi hashtag re torong ja ga o robala ke a sho ngwana se se nna ba sala re le belala ke me ba fana ba fana ya jua o ro kwa bo gona ba thaja manani wa mang go ba go fihlela go etlalela ga go le re la rata go le le ra mabelo se fumo so go di ba mabulana a re tsebe.

0: There is more than one kind of love. Juana ba trading ditorong chaka go thobela FM le go tla ga tshela Africa Bora. Pele ga go tsaya ye rufile go tshe mmalo ke se pore ipsine ka tshelo wa kre tsa go tsa go tsa go Harold Melvin and the Blue Notes. But if you don't know me, love crazy go tsa go Atlantic Star Ron and Kate and Lena o tlile are when you say nothing at all. Re bitse tsore nake swai. Re bitse iring ya o bitse 0860002452 0860002452. Ke bona mela tshele ne ka fa. Di bona mela tshele ba dumela ka bashate. Ke tlhile mmino boroko bo pelete Abraham Mashala re tloga re leboga morena ka dibeng re tloga re leboga ke bona bolaetsa ba re thobela man of the match ga ka robala Sandile boroko bo fedile ke tlhile mmino wa gago ke bo go ditorong jaaka ke le ka mmapela Rayburg Emmanuel Silolo re tloga re leboga tlhebo right tloga re leboga bolaetsa o mongwe shubare Wills D ke madimetsa ga re robale before ditorong jaaka madimetsa ka Teflop ga e ke le sodi mmotlana re tloga re leboga tlhe a re lotseng thobela FM le gona.
1: Ke tsena
0: ka? A wa re go na thobela. Ba re mba pitori.
1: E a ra ga go tsena tsela, u shuba ka mabale go tsela ka last minute.
0: Yeah.
1: Ba tsala mo ka ra di go tsa rona.
0: Hey.
1: A wa go tsa la tsela, a le go ga bana ba rona, le ke ba tsosa ka di. A itse ya e, o go
0: tsela. A pele re ba sa di le biale, le re ba.
1: A re wa wa.
0: All right, re ke le go botse magesho ba ile gore ga sa ka ba iteka nya ka re iteka tikeng house number 66 a re se bor nangwa gore ya ka ga mang e fela ge ba o nya ka o iteka ska shala le morago iteke ka o ka na pa ba ipia ka ntsha lweno a ipia ka ntsha mhlomo go ka ba wa mathlatsi ka tsebe fela ke tsebogala a re tshentse bela FM le gona.
2: Man of the match.
0: Hey, Tomela.
2: Legay, what is it?
0: Roman Legay.
1: Mara o letsa gore ta go go botsa ka go sheya ba shumi ge we ya o fetse re rata na we ona o lutsi mo di mo
0: re o le boga ba re go sheba di ba shumi ya rata na we all right re tlo gore le boga re ke kwelene ka bar le check thobela FM le gore thobela
2: thobela
0: le ga botse
2: re ha mo tsene kae
0: a wa le rena re ga botsena le ka phosho thobela
2: a wa e le ke go ba fana ba fana ya e le ke re di gire a o tla lo ka o tla lo ka o tla lo ka o tswana ga o tswana go ba motho mongwe ka le ba go je wa ba bo ya hai
0: e a wa a ba tle re boneng o rena e ya bo rena PSL o tla diragala.
2: All right.
0: Oh, rapelo shibela mo le bo gong.
2: Thobela.
0: A re le bo ga Rex, re le bo.
2: A bo.
0: Thobela. All right, re ke le go botsa ntaba yela she. Yeah.
3: Re tshwela pele go ba lentjela gago. Now sa go pula mantjwa.
4: Wena le yena le khomerelane, yo le ka le lemele mare. So ba bile.
5: Shito tshwela pele nalo na kere. Cigarette ashes on the floor, pele pele mo Mickey e mapile re re hala.
6: Ke nna le tsone le botshwa o makgolo. Ke nya mashala gare. Ba rata o bona le botshwa.
7: Ke bona go mara fano, go ne ba mo le tsapano. Ba nna ba ja fano ba ro.
0: Ga ntse ga robala bo ditorong tsa ka robala re dula re lora gore bafana ba fitlhe mafellong magaola gang fela kana o tse dimo ditoro ka mokare tsa re ga dikidi phethagala go ya le ka mole gore ka lora ka gona e fela gona le mo watsa mo ka gare ga batho ba o phela go le bona e ka ba bana ba gago e ka ba mosadi e ka ba di khaitsedi e ka ba wo tsena go lena sekolo o dula lena ka morengete le abelana ka more ba le dilo gona fao e ka ba mogora gago gona le he bana batho ba bangwe ba robala ka montle ka bathonga o tshepa mang ka boroko ka gare ga batho ba ke ba boletse ka geno ka moka ba bangwe ka se gone o bala ka fetse e fela na o tshepa mang ka boroko gona le bathonga ba robala man hey batho ba robala gona o robala ka tsela mangwe ke motho wa gore wa robadi wa o tsoga ka morago ga nnako motlho mongwe le tšhetšhekela go latela ya ba gore ke motho e le gore a ka tsoga ka iri ya pele a ka tsoga ka iri ya boraro goba ke motho le yo robala nako engwe le ngwe ge le dutse le sa re le lebeletse thelebišene o ile ka boroko ga yo tsena ka ra taxi re kitimela mo boine mo shule le semetseng ga yo tsena ka bo le semetseng ke boroko ha di yo ele yo namela mpete le semetseng wi le ka boroko bila ke kuri o yena ba ka re batho ba maroko a batleng o tshepa mang ka boroko re na le phadišano ya boroko re na le phadišano ya boroko o ka tlisa mang wena o ka mo tshepa ke mang magareng ga batho ba o phela go le bona ka bontši ka o fopafopana ga bona ke mang o mo tshepa o ka boroko gona o robala ka tsela mang ke o kolo wa yo potomana ko ngwe le ngwe kolo wa go tshwara ke boroko ge a fetsa go ja ke kolo wa go tshwara ke boroko ga yo nnamela koloi kolo wa go tshwara ke boroko a yo bona mpete goba ke ole wa o robala kudu le ge e le gore a ka ba robetse ka iria bo seswai botse o tshwana le batho botse kolo e le gore a ka tsoga go sasa ka iria boraro ba bangwe tse gore dikolo di tswaletse bana ba rena re a tseba ebile gore ba bangwe bona tla be ebile a nya ke le kao tswela le ka ntle ke gore ke boroko bosare ka moka 082-869-1645 tshepa mang Can I come over 7 Mile? Go show it like never too much. Go to Louis the Fun Ross. Sana le Puff Johnson forevermore. Le Rock Seat, it must have been love.